0: doble sa Maynila, sa, sa Tupang, Panila, daan ng pagkiro sa Maynila.
1: Oo.
0: Yung mga minorte, dito daan yung kapataan ng sininga biktima. Tapos na witness kanila ang tentangan sa Maynila at yung sininga limbawian sa kabuhi pala.
2: Oo. Ano kung brush ng biktima, Katropang France?
0: Din tayo man itong ating itamagahan yung mga suspects ng gabi ito sa Sabadong. Pero galing katasarbing itinguhan yung mantan ito nga taptaon man isang kahapon. Pero galing nakitanggit ng suspect ka tayada na blasihan ng armas ang hiring sulpa.
2: Pero
0: galing tiyo, huwag ikit na ano, huwag ikit na punggal kagalingo niya na puga, huwag ikit ang ano, ang sulpa kasi na tiruan niya ng biktima, no? Pero parang wait pa matento ng anak ng biktima. Muling subang yung matata, no? Sa pagsaysay, sinisa na tabo ng insidente kahapon sa hapon.
3: Inawal na sir, mama, sir?
4: Ni papa mo?
3: Tapos, naglabay di ang suspect.
4: Tapos,
3: nagtulok na yung suspect na sarao. Tapos, sa rasla balay, ang suspect daw. Tapos, nagpapayaway, nag-inong-inong gamay.
4: Hindi.
3: Yun, nagwa ang suspect, may dala nga sulpak.
4: Sa papa may mermas?
3: Wala si mermas papa. Ari sa sulod balay.
4: Tapos nagwa sa papa, balis balay mo? Sa balay niya?
3: Wala, ari sa may gawakal-wakal sa sulod balay.
4: Pero si Romark, yan nagpalapit eh?
3: Oo, nagpalapit sa sir. Yun, ay tayo tiro, bla si Rao.
4: Tapos?
3: Ginpunggan sa naman sir eh.
4: Ni Rao? Sige, punggan niya si Romark?
3: Oo, punggan sa naman
4: sir. Nga na palupok yun.
3: Subuhan nga palupok sir, okay, ginsulot ang papag sir, okay, basi, nagtanay.
4: Okay, balisang kagabip lang yun dahil niya galing may linaway na. Tapos ang sinilang ganyan ng hapon, mga noras, banta ba ta? Mga noras?
3: Mga alas, alaw na, alas.
4: Mga dira-dira. Kuti, kamusta sa papa mo?
3: 50-50, mga noras.
4: Di nangigaw ni papa mo?
3: Kili, di sir. Gwatong iya nga, ano sir?
4: Nagwa niya tinae?
3: Iya, to iya nga, sakpay na ba sir?
4: Oh, okay, nga, sakpay, nagwa. Tapos mama mo din?
3: Ara ko sir.
4: Sa hospital, ginagdan to sa papa mo. Pero si Romark, pagtapos ng tiro, din agad po?
3: Naglagan, sir.
4: Dumalagan? Pero ito, ano ginagawa ni papa mo ito?
3: Gabiay lang sa bike, sir.
4: E-bike driver, si Romark, ano na yung
3: kumpra ni Romark? Sila balay, sir. Duga, ano mo, sa gadurbo.
4: Ah, pwede siya sa awaya, or ano? Pero ano ning, ano nyo, na, ano nyo, sa papa mo, eh? Nga, kay Dukas, Duka, ano, Duka, seryoso, gito siya?
3: Ano, sir, nga, tanay ko matakpan, sir, yan, sa kaso, sir.
4: Dis, pero, si tatay mo pag tiro dura lang nag amo niyo yan ay dugo oh
3: yan
4: na dugo din tampukan niya lang
1: oh katropang France
0: so, bata ini so sanay tayo sa bata ya kasi pangabay sang
1: to
0: subang sining ng bata sang biktima sa suspect nga natakpan siya pani eh to bangon niya gining ni boiling nga krimen katropang Irwin
2: oh pila kabilog kani bata sang biktima
0: lima
2: kabilog. Ang suspect ya, may pamilya man?
0: So, libin-libin lang ko, no?
2: Okay. Nga may sulpak ni sa'yo, man.
0: Naman na ako mamagot na, no? Hindi natin nga, ito kaning mga kaingol talay nila nga doon, ha?
2: Oo.
0: Na itong suspect, bago lang doon, sana na ako nagagawa ka to, Parvin.
2: Oo.
0: Kaya siling to sang asawa, sang diplomat, eh. Ubas pa ako nagagamit, kasi ang imo nga panginino, kitid mo.
2: Okay.
0: Hindi mo ko nung kapatid-pating ko nung lahat.
2: Ano hambal sa pamilya? May
0: resulta sa pagtiro sa biktima.
2: Ang hambal sa pamilya, gagamit mo ni siya?
0: Ayan muna ko nung ang aligasyon sa asawa.
2: Ay, naku. Basi ni Saltec Tuguro.
0: Hindi ka man bisyuhan.
2: Oo.
0: Hindi mo nagkaroon may himo. Kung ikaw mismo nga ang himo yung paghangop bilang isa katawo, kung ang himo yung pag-insindi, malapad eh. Kaya kung parang mo ito sa isang pagkatao doon niya na kainom, gaya niya tingalay na wakal, da, bangon lobog. Ito ay ang tuloy mo pag hindi, hindi mo lang tulad pagsipakon mo.
2: Grabe man, kaluoy lang sa mga kabataan. Galing naman nila, amuling ang mga insidente kay Tropang France, pwede man yung mga patawagan sa barangay mo? Pwede pa na.
0: Pwede pa na.
2: Polis, pwede niya siya i-detain to. Alarm scandal ni.
0: Yes.
2: Oh, patulugon to eh. Para madudla. Kung ano man, reklamo sa barangay. Okay. Kabudlay ti, makon mo nakapatay ka. Galing ti, way maniguro pamilya ni. Way pagin sa babala, kung ang whereabouts siya.
0: Ara pa rin, way na ibaluhan, pero na ito, kaya ko ni Sir Ronaldo ng asawa, ang biktima. ang ginapatihan ko nung Olivia Sartner ang suspect na eh.
2: Oo.
0: Nagpulit, ano kang gabi, dahay, nagpo ako na sa mga bayo.
2: Naglagaw pa ko rin eh. Nakita sa mga ano eh. Ara pa ito, naglagaw pa ko rin eh. Hapon.
0: Oo, kaya muna ko no.
2: Ka-isip mo?
0: Kaya sa hapon ng mga kapulisan kung din kung paano na nila na lauto na kaga, ano na, kaya yung pamilya, kaya problema mo, asawa ka na parway, nagpangabay ito din sa hapon.
2: Mm-hmm.
0: Kaya panawagan siya nga makabulig, may makabulig pala sa iya. Kay ang kunerarya, nagpangayo ito sa Trismel, kay ang pangkay sa banaya, isulod na tanig sa lungon, kaso wala pala may makaigo. Hindi sa kaigo at parwin, tayo kinanglan,
2: matutakas
0: sa bagong na lungon.
2: Oo, dako di siya. Dako na lang. Tayo
0: kinanglan isang 30 at Trismel to.
2: Oho.
0: Ang kinanglan nun nga kwarta para ibayad ko.
2: Case Capitan naman yun eh.
0: Hindi problema to. Kung nagkana ka na parwin, tika binbulikan pa na lang din siya pagi man sa aton.
2: Mm-hmm.
0: Ay, tika luhoy man bla, no? Mga kabataan, sadaan, amuning nga sa boss ba na nila, very traumatic na eh.
2: Oo oh, eh.
0: Ako, isa long term is yung effect sa ilang psychological kag sila ni nga, ano, parwin?
2: Makod mo, rasibangan mo.
0: Emotional ba lang, ano?
2: Oo. Lima niyo sila ka mga kabataan. Ang na-interview to, amon to kamagulangan ka tropang France?
0: Oo, butong subang ka tropang Irwin nga bata.
2: So meaning, mga bata, itong mga lamharon, bata, pag yun lamharon, pag yun kayo yung iya nga mga ano?
0: Oo.
2: Mga hood?
0: Correct. Ang epekto ni sa bata ka tropang Irwin niya, timalos ka sa ulo sa bata.
2: Gati ba? Oo.
0: Oo, kaya nakita nila nilamay na ginamoto mo.
2: Amo ning role sa katong pulis nga dapat madakpan gid ayon ang suspect kay yung balita ta ka tropang France sa kahapon ka pungko pa kuno mo galaday pa kuno mo ang ining suspect nga way madakpan to
0: kay mo na diya sa arpon niya kun ano gani nga mga do mga pungit nga mga kaso do
2: dasig ta
0: dasig
2: oh di call out ng Bacolod Police Office, so kaluoy man sa niyo. Basi mabuligan ta ba niyo? Oo, madakpan ng suspect.
0: So, ginating, wata ka pa parang galing si Police Captain Lila nila Guting, ang OIC na sa Kronsang Dumanan.
2: Oo.
0: Kami sa Bacolod City Police Station 10, ang nagano ka pa parang ang dapat na doon nag pag-ceremony pa pala.
2: Oo, so, lunes mo, lunes.
0: Ka. Pero pagkatapos, alam ni ka pa parang na ano, kabati sa na pala si Ronalyn. Abiba, kasama ni Rene.
2: Aha, sige ba?
0: Parwin, una, napangabay mo sa bulig. Para may down to sa funeraria. Kasi sa pangabay mo sa suspect, eh nga, magsuka na eh. Kaya tiging patayag din ang banas eh. Kapatay natin si Ronalyn.
2: Aha.
5: Ma'am, good morning. Pangalan tagay ni ma'am?
6: Ronalyn Abibas.
5: Okay, ma'am. So, ano ni ma'am? Kamusta si mister mo?
6: Pagdala to siya sa hospital, gapon siya nang ginawa pa sa mga galing galapsi na sana ba yung damo na hubas na dugo. Hindi yung guru masarangan ko, siyempre nakainom. Nakainom sa dason, ang tila siya si gitubod na hubasan pagkos isang dugo.
5: Yung damo, gitubo na yung
6: dason, dalay na sa tani sa operating room.
5: Yes,
6: ma'am. Ginapump na ba kaya ang iyang pulso ko dula-duba. Amo na lang ito alinan, pag-ikap ko sa gano'n yung kaya ulo mo. Amo lang ito binikap ko, amo lang itong last yung ano.
5: Ginawa yan?
6: Wala mo sabihin.
5: Okay.
6: Wala sabihin.
5: Ma'am, ano gito mga kabangdaanan, ma'am? Nga, nakabukin sa puntong.
6: Oo, gano'n ba? Nag-inam din sa amigo, ya?
5: Okay.
6: Sa yung kagapon.
5: Yes, ma'am.
6: Dason.
2: Mm-hmm.
6: Mga minuto oras nagwa na sa kay ubog na sa mga dumatumba na sa nagwa sa ginang katutong isang guwada
5: okay.
6: Ginatambagan sa isang bangko
2: kaso
6: ari na din sa nang labot nandiyo sa kayo din papuli
5: bali ang bana mo
6: oo tinagwa na yung isa
5: okay
6: ang isa doon sa ano nagwa niya mano kang gidaw. Mm-hmm. Doon nagsulod sa nagkuha na sa Grayson Park.

0: ako be, dasun hindi kita siya guro maka ano bala pautwasan niya kainit sang kagabi na giniin na niya anay.
1: Okay, ma'am.
0: Ginasaway ko sang hindi sa pag-anag. Wala kami mo. Da kami armas okay. Na ikaw yung wala.
1: Yes, ma'am.
0: Di, siyempre, yun ang kayo. Hindi, mamati.
1: Okay.
0: Hindi sa mamati.
1: Okay, ma'am. Ano nang sabahin niyo? Kiti, lalagyo siya? Nang ma-desider ka mo mag-file reklamo kay kaso?
0: Oo, sir. Kaya yung napatay na yan ako. Napatay?
1: Oo.
0: Dapat yan, ano na yan. Ano niya na yan. Isuwa niya din na yan.
1: Diba, minsahin mo ni Shebe, kiti, hasta subong hilway sa plagyo sa? Plagyo pa sa? Or natakpan na sa?
0: Wala pa rin ng... Plagyo,
1: minsan?
0: Manago, binasa mo rin yung trust mo dun sa mga manago.
1: Minsahin mo si Shebe, ma?
0: Tani, ano eh? Kuchinsyawan sa sagilin mo, yung makabili bata ang ganyan ng sultak niya. Kubog. Sultak ko niya, again. Amo na siya.
1: Yes, ma'am.
2: Oh, ano ba ka? Ano ba ka? Sawa sa Big Ma, si Gaba Ronald. Gabana
3: ko. Gabana ko ang sawa.
2: Oo, oh, gani. Masakit din para sa ila kay family pamilya mo na yada ng ano din, provide kang income pa sa sulod ng balay mo.
3: Oo. Oh. Kabudlay ni i-handle ang ininga katulad sininga mga sitwasyon kato ba? Pero siguro the most kamahimo ta is ang barangay, ang aton pulis. Nga kon magmaoy ipapulis kay dakpon mo ni sa no i custody mo ni sa katropa flight rather than nga magpalupok ka galinti way mata guro patog siling tug suspekto
2: kay mo guro in kasi mapulo mga legasyon nga ning kasi kay intra man tuno mo gagamit man di kon basta gani mo na yang kuspada ya sa imo yang ano bla gawi mo pay kay intra ka o muling kabanda na ito for me nag-resultagit sa sinino.
3: Oo.
2: Ako ka, ikaw makapatay.
3: Oo. Oo. Oo. Oo. Sige lang. Mabal-antan eh. Base may araman sa mga activities ng pulista.
2: Oo. So, ito for me ni balikan sa lang yung bala karoon. Kaya kating wasi ka nga mga istorya.
3: Oo.
2: Sa hepe sa makulis ni PlayStation 10.
3: Oo.
2: Kay do, ano pa for me ni, do, ano pa? Flag ceremony doon nang hindi si Pasla pala.
3: Ah, okay.
2: So, ano tara karoon na, balikan tara later on for more updates kaya Farwin.
3: Aha, sige. Oo.
2: Kailangan si Farwin, may parang pa sa Santo Burgos, kailangan mga pukul-pukul sa Mara Santo Patrol. Para sa Santo Burgos, kailangan sa Santo Burgos. XFM News.
4: XFM Live Reports.
3: Salamat kay Katropang Franz sa mga latest development update dira sa Purok Saturn, Barangay Dumanan. No? Ang problema, hubog, maoy. No, sa mga maoy da, may ari na kamusang pagtulunan sa niyo. Dapat paminsaron niyo rumayo. Nga hindi kaya na maoy niyo, intindihon lang kamo. Nga hindi lang ka na maoy niyo, pawalaan lang kamo. May ari dyan tao, hindi sa mabakal sa inyo nga iso ka.
5: Hambala pa!
3: Di, ang resulta, kabuhi ang nadula. Ang pamilya, nawadaan sang amay. Haligi sang aton nga ano no sang panimalay lima ka mga kabataan ha puro panilam haron ha sino ang ma sustainer ni sila no tungod lang sang init sang ulo sang suspect gintiro ni mga katropang hubog okay sa aton mga kulturan nga plaino man bla palayog naman ko ang pagpahubog hindi na sa excuse para magpirmi ka maoy mo, no? Permi ka magsinggitan sa dadan, no? Dapat ni active man ang aton barangay sa pag sa wise ang sining mga problema mga katropa mga diyan, no? Ginaligar ga yup man ko no. Ang suspect, di ba siguro nagparinig koy man binumbahan tong maoy. So, mga katropa, may lesson ta nga dapat insindihon sini. No? Damo sa mga kuturan tanga maoy. Ang gahod nga ara sa palibot ta. Hindi man tanan nga gahod nami. gisa, okay man, ang istorya na, okay man, nami man, mga katropa, no? Kayo doon kasadya akong gisa, pero inang gasinggitan ka na, ha? Gihimo ka na sang gahod. Ang ibandaya gusto magpahuway, ha? Di ma result lagi na sa paginaway? Result lagi na sa lalisay, argumento? Okay lang kung argumento lang hasta. What if bikon maglilampo sana ito? Ha? Mag-physical. Oo. Nali ito, magtiniruhay ito. Ah, mga ibang dagaling nga mga kauturan ta sa mga purok-purok na. May mga armas nga na hoptan, no? Oo. Amo rin delikado. Kahit tumirik, utok nila. Gamito nila armas nila. O, sulpak na nawa. Patay tao, isa, patay ang biktima. Oo. Tita ni madakpan ni ha? Ang suspect mga katropa, mga biyan, no? Para mga tubang sa kaso nga pagpatay ho. Morning sa mga katropa peps naton. Salamat gida sa pagtutok sa aton talatuntunan. Ma'am Lentalde, monitor na kami din sa mga radio namon, members ng Class Mambato Chapter, Himamaylan. Thank you. Salamat gid Mary Jane Balualio, Tristan Liat Gulays. Thank you. Ma'am Mary Jane, kapikapia. Shout out lang sa Mambato Chapter, sa kay Malin, Jeneline Ninfa Bulading, sa kay Mera, Raylan Picoloy, Wilita, Leia Molin, Toto Mirijan, kag sa amon nga president sang class Himamaylan, Richie Talde. Thank you. Salamat gid sa pagpamati. Member sa class, Ruby Sarya Cantero, mayong aga. Sa ato mga moms members, ha, all over Bacolod City, thank you man sa pag-suporta sa aton nga mga public affairs program dari sa XFM. Oras naton 8:18 na mga katropa sa pagpangalagad ta. Kantuan ta raw na, no? Ang ining mga update, ato naman niya ang isa ka senior citizen, ginluthang kahapon, no? Dito sa Barangay Dumanan, paldong-paldo sa mga Dumanan, no? Paldong-paldo si Kap Febile Gaspi. Kap, do damo na ni. Anong pwede mahimot ang mga measures di? Balaan mo, mga katropa, ang peace and order depende na sa liderato man sa atong barangay mo, no? Kag liderato man sa aton nga mga public officials, no? Angot sini. Okay? So ang ginalantaw naton nga mga pagpatuman, mga measures naton, like for example, no, police visibility, no? Dapat ang barangay naton ma-coordinate sa aton Bacolod, sa aton police, no? Sa police stations nila. Hindi pwede nga mag butang lang kag magmatumato man, eh, no? Ang aton mga kapulisan do nga may ara man sa initiative di, pero mas maayo gid may ara sang coordination sa aton nga mga barangay. Galing ti pamakuton mo ni mga barangay kung kasama, bala man sila nga, ay naka-coordinate naman kami, naka-istoryahanay naman kami, tapos naman na, ha? May ara naman to sang natapon na anhan na istoryahan nga mga pamaagi para ma ano para mapatuman namon ang amon nga measures para sa pagbantay sang kalinong kagkatawhayan sa amon nga palibo. Pero nasun nga mga nedlaw dito ay linokpanay naman ay armas ay gantuging sa mukha mga katropang illegal nga droga mo, no? Kita ta bisan sa mga kapulisan ta ngaton nga mga raids, oh, bilyon na, milyon na ang mga recovery sa mga raids mga katropa, no? Pero tita na obla kung sino ang makabigtang mabiktima sini, medyo pa wala, bahala na smartman eh, no? Anon mo kayo nalungtad na it should be parallel ni, no? May ara measures kinahimo aton mga kapulisan, may ara man ta sang measures ang ginahimo ang barangay mga katropa, especially sa peace and order naton, no? Kagkaalay ta mga kapulisan ginada tani, no? Galinti kung kis hindi man niya okay, may ara na istoryahan ay salig-salig naman lang bla. May ginahimo man to, no? Kita mo na tabo na yung mga insidente katulad sini. Why man ta naghambal mga katorpang hindi ni sa mapunggan ni siya, no? Why man ta mahambal nga pwede ta nibantayan ang mga giho sa mga pumuruyo ta. Pero kung may police kita nga marapit sinadya, kung nilalakpan na itong suspect ko tani, ha? mismo ang aton nga ano eh, ang aton nga aton nga mga residente da eh. Kita pa eh, gregulagaw pang suspect hapon to rin. Ha? Ti kung gin coordinate sa pulis ta, kundi dakpan to tani hapon pa. Oh, 8:22 mga katropa, haboy ta mga obligasyon naton, balikan ta mga update nato mga balita mga katropa pagkatapos sa mga panandom. Salamat.
4: XFM 90.3, XFM 103.9. The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Alusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
4: The Secrets of Health. Southern Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
6: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina. Tungkol siya sa ring omega-3.
4: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
5: Paano natin ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang binipisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
6: Hugasan lang natin, kag pwede ka uno na.
5: Daw, kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josil.
5: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
6: Kung diba, kauno natin na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The Secrets of Health.
6: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The Secrets of Health.
5: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang binipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The Secrets of Health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
8: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: XFM 103.9.
2: Santo Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadatake mo akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa nabutika. Santon Gold Live Testimony.
14: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
10: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
16: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
18: Oh, galit. Diriyo.
19: Ah, dali na.
20: na ba may hangin sa tiyan?
21: At masakit sa pakiramdam?
20: Kabag yan!
21: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang,
21: tanggal agad ang kabag.
20: Xanthan Plus Herbal Oil.
21: Ang pamahid
20: na all-in-one.
21: Sa presyong magaan.
20: Xanthan Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Gary, sa ka-service ko, may arato sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sila. Matyag ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ibilis sa mga bukika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay giko sa mabatean ko ng Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag-presyo ay madaugid dya.
22: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
26: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Vegas. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

Mga katropa, karon pa alas 9. Ati ko kaya kami rin na aming katropang Krismo. Morning sa mga katropa na. Good morning sa kay Ma'am Arian Claro. Thank you sa takuring chapter. Thank you, Ged. Roby Saria Cantero. Thank you. Randy Santisas. Mga bagol nga nga. Lamio, Dolly, Paimon ta ba? Ari Disla ba? Nakalabay man ba? No? Kabay patani nga adlaw-adlaw na lang. Thank you so much. Salamat kayo sa mga katropa naton. Mga katropa, ari o, ang latest naton sa update sa ay, Mariones. Ako maghatag balita sa mga katropa sa inyo, dog sakit buot ko. Pero, why tamihin mo? Kailangan lang tani pabalo sa inyo ang saka sa presyo sa gatong sa pungsod. Effective tomorrow. So, grambal na sa mga motorista ta, mag pag-gasolina na kamo or pa-fuel na kamo, no? Especially sa mga diesel, pa-fuel na kamo. Because makita ta ang presyo sang litro sang diesel nga malabot na subrasyon. Di mudo, ang aton nga gobyerno mga katropa, nagambal nga, why tamihimos na di? Because nga subong nag-escalate pag ang away dito sa Middle East nagresulta sa pagtaas ang presyo sang gatong pakadto sa aton pungsod. So we really have to endure situations like this, no? Nga daw kabudlay sang sitwasyon ta. Pero antes na magdiretso, ariwa buwas pila ang aton nga ginaexpektaran na kakatropa nga presyo sang petrolyo. Ang existing ta 84 no ang gasolina katropang pila ka litro pa kadto ni katropang crazy mo back and forth halins balay mo. Oo. Mga 2 ka litro. 2 ka litro. So sa motorsiklo kini-kini ning kay katropang Chris bag-o mo.

Pero kung daan-daan, be, nga mga motorsiklo, ay sus, gakao niya. Gato. Mm. Ang diesel, 8.82. Naulauma na, boss, ang presyo sa petrolyo. Okay? 8.82. Kada litro sa ka, boss. Ang gasolina, para sa mga motorsiklo, mga katropa, para sa mga nagpagas na, 4 pesos 88 centimos, lapit-lapit 5 kapiso. Okay, kerosene ari taas-taas mo ni taas-taas mo ni ang kerosene, mga katropa, kada litro buhas ang saka is 6 pesos kag 47 centimos. Ang diesel, mga katropa, recap ko lang ha, sa mga kuturan ta, boss. Ang saka is 8 pesos kag 82 centimos para sa diesel. Sa gasolina naman, ang saka is 4 pesos 88 centimos. Okay? Ang kerosene, 6 pesos 47 centimos. Mm. So, well, mga katropa, let's wait for it. And tomorrow, may experience han taman ang ining nagakalatabo, ang ining pagsaka. Ma Mary Jane Balio-Alio, hambali ako noong sige, paldugin. Paldugin ng Barangay Hindubanan. So, damo sa mga insidente nga nagluntan sa Barangay Hindubanan. Ho. So, this is reality nga kinanglan tubangon. Why to may himos na di? Gayti ang saka sa presyo epektibo na boss. So if I were you, early as today, mga katropa, pagas na ta. I hope may ma ano pa ta. May ma abdan pa ta nga tag 84, 82 kada litro sa gasolina, mga katropa, sa sining panahon. No, pero kita ta ang pagsaka gidya 2 man. Ang paghambal, pahayag sa Department of Energy, mga katropa, doon nga naghambal sa nga medyo hindi ko ka-predicted sa posibleng mga adjustment in the next few days, mga katropa. Pero amo na yung final nga computation sa Department of Energy, mga katropa. At least medyo kabos-kabos, pero meron itong ginahambal ta. Pulo ka piso, kag 9 pesos. Pero at least subong, mga katropa, consolation natin, 8 pesos, 82 centimos ang diesel. Galing kung papinsaron mo, doon umamo naman ulit. Doon 9 pesos mo Japon. So sa mga, ano, sa mga kauturan ta, makita ta na, mga katropa, ang pagsaka sa presyo sa petrolyo subong. Tomorrow, masaksihan ta ang sobra 100 pesos na presyo sa diesel. This is first time na experience na ton. Kadungan sang mga kinaguan nga nagluntad to sa Middle East. Galaw galala pang galala, no? Ambot lang kung ginahungod kini nila, kagadaw ginanamian sila sang kinaguan kay may ara sa oportunidad man. Pero ang ginapanawagan sa mga eksperto subong tanaon ta, kundi inta nga bahin. Because ari nakita karon sa state of emergency. Ang gobyerno naton is there to look for possible measures nga makabulig sa pag panubo-nubo sa presyo sa diesel. Ang panawagan to primero is excise tax. Kakason ang excise tax sa aton presyo sa petrolyo. Ang mga oil companies nagambal man sing hindi. Kung kakason yun eh, ati ba si mga problema ka mo? Because ang access sang supply sang krudo sang gatong, mga katropa, kuhaon lang ni sa mga may kaya na magpa full tank everyday. So dapat targeted ang inyong mga effort subong, no, kung sino ang mga most vulnerable nga mga sectors amulan to tagaan sang subsidiya sang aton nga national government, no. Ti nag buo na to, nahatag na to, no? Ang iba nagreklamo na
halin sa sugod sa mga ayuda sa atong gobyerno kaupod kasunod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, wala nila mabatsyagan, wala nila na nabaton, no? Tungod man sang palpak nga mga data nga nakwa sang aton nga DSWD, mga katropa, mind you ha, ang aton nga mga drivers nagkabaton sa mga tsyeke, pero ang natabo to sala ang bangko ha, nga dapat katuan, no? Quezon City pa to, abot ko na tapos na to o kung na ano na to na solbar na to, pero abo na Japan na sa konsulta. So we have now the situation, no, diri sa aton pungsod, mga katropa, mga kabiyan, ang problema sang aton nga ano sang pungsod, it's still economy, no? Tungod sang kinagual dito sa Middle East, kita nagsala-sala subong, no? Kita ang nabudlayan, no? Ti anong solusyon? Ang mga ginahabalt na mga taxes nga ginabayaran pasulod sa mga oil companies, dapat amaton man kuno, amo ni hambal man sang amo man ay panawagan sa mga oil companies mo. It seems nga they're taking advantage, mga katropa, sang atong crisis kay kinapakatubang diri sa pungsod Pilipinas, nga sila gapangita man sa paagi para ma-exempt sila sa mga taxes, no? Kay hambal, okay, kakasunta excise tax, of course, mga taxes on top sang mga ginabayaran sa mga oil companies, kakasun man. Galinti, anong logic sina? Anong labot na mun? Na? Kaya kakasun man lang sa atong gobyerno is ang taxes nga nakapatong na excise tax. Pila ang ginalantaw ta. Ang ginalantaw di mga katropa, 11 tub-tub 9 pesos. 9 pesos tub-tub 11 pesos. Ang excise tax nga pwede kakasun sa presyo o kung sa produktong petrolyo. Okay? So for example, nagsaka na subong 8 pesos for us to retain sang ining presyo, i-impose ta ang tax cut naton by 11 pesos. At least medyo magnubo-nubo, mga katropa, mga abyan, no? At this point of time, ang presyo sang petrolyo, mga katropa, hindi na basta-basta, no? Hindi na makaya sa mga kauturan ta nga nagabiyahe, no? And the most they could do is they would back off, no, sa ilang pagbiyahe. Anong epekto sila sa makipila ka mga turanta? Manubo ang aton kinagabiyahe ng mga salakyan, may ara sa mga cost cut ang mga operators ta, no? Instead of mabiyahe alas 5 sang aga, tub-tub alas 9 sang gabi, mabiyahe na lang sila tub-tub alas 6 sang hapon, no? So problema sang mga operators natin subong is mismo ang ilang gatong, no, nga instead nga ihatag pa nila o kung makakabi ang mga operators gini sang sa renta nila, mas pakamayuhon nila nga panubo-nubuan para ang mga drivers may i-take home man nga mga income para sa pamilya nila, no? Subo, so, mga katropa, ang mga drivers na to nagambal kaprangka nga ang kita nila naganubo lang sa 300 sa isa kadlaw, no? Ti what have you? Makaya mo nga mabuhi pamilya mo sa 300 pesos gina-inga mo, no? Do kabudlay ipaminsaron, mga katropa. So ang ginahimo karon, ginahulat ang subsidiya sang atong gobyerno para makabulig-bulig kuntani. Pero hindi amo rin kinahanglanta. Insakto ka measures nga himo sa atong gobyerno ang pagkakas sa mga taxes, at least, no, temporary, because may recommendation eh sa atong Department of Energy, mga katropa, nga dapat kakasun anay temporaryo ang excise tax sa presyong petrolyo sa responsa sa Pilipinas. Pero way pa natin balaan kung napirmahan sa presidente o kung aprobado sa presidente ang ining mga measures karon, no? Pero tiipit kayo, mga katropa. So we're gonna be seeing another batch of fuel price increase tomorrow. Nga maganapot sa shin kada litro na. Ti para for us to endure sa sining saka sa presyo sa petrolyo, ti sakripisyo eh, no? Ang aton tong mga kita, no? Aton ni ano, ang aton nga mga inog bakal sa mga
mga Christmas lights to Indiana eh, no? Ang aton nga mga balaklon tong mga gustos pa ni Balay, may ito anay. Ha? Kay i-prioritize ta ang pag-eskwela sa aton nga bata, ang aton treaty, ha? Ang aton nga pagkaon, no? I hope mga katropa ang ining mga hitabo sa aton pungsod hindi mag-contribuer liwata sa pagsaka sa presyo sa petrol sa mga balaklon, no? Kay ti naghambal tong aton presidente, primero sinya may ara kita measures ginhimo. Ini ang pag-roll out sa mga subsidiya para sa ato mga katuran nga apektado sa sining crisis, no? Tignambal to nga okay, Ariwa, may subsidy ka mo para hindi ka mo matam-an sa mga plate-plate, sa mga saka, sa presyo, because why kami mo mga katropa, kung ikaw negosyante, hindi mo na pwede ma-absorb lang. Hindi pwede nga okay lang nga mabarigyak lang Japon sa imong presyo, pero gina-absorb mo lang ang saka sang imong ano saka sang gas mo or sang imo transportation sa mga produkto. Ang kalabanan ginhimo sa mga negosyante ginapatong ni sa mga produkto nila, that's where increases, no, nga nagaluntad. Okay, so for example dito ka naman, dito ka lang ang tingala ka ang imong isa ka cup bala sang rice, nagahamboy lang sa una 10 ka piso, kag 15 piso. Subong pag bakal mo na nag 20 piso na, no? So amuning ang epekto sang pagsaka sang presyo sang petrolyo katropa. At the same time sa mga major nga mga balaklon eh, no? Kaya dapat ginalantawan sang DTI ang sitwasyon karon, no? Budlay eh, no? Bugat para sa mga jeepneys na tura ko naka chindita, especially sa mga taxi nga nagproblema sang ilang gas subong na tuma na kataas ni Responsod Pilipinas, mga katropa, mga abyan. Ang ratio sa bilog nga siya, kita ang pinakataas mo. May ara sa mga proposal, no, nga pwede kita mag-explore sang aton mga oil deposits ni Responsod Pilipinas. Okay? Sa Spratly Island, dira sa West Philippine Sea, may ara sang dako ko ng deposit sang oil day, no? That's why nagasala-salaman ang pungsod China da, na makaposisyon sa West Philippine Sea. Nga kati dako na da ang mga pwede natin kwaon ng mga oil para i-sustain sang energy advancement sang China, mga katorpa. As dira sa pungsod, medyo gahulat kita sa mga exploration nga upot ang ibang mga pungsod, no? Ang exploration nga hindi lang kita kundi iban ka pungsod. So kung magkubra kita sa mga deposits kung whatsoever nga mga natural minerals naton sa aton nga sa mga bahin sa pungsod ta, hindi lang kita nag-enjoy da. Enjoy man mga katropang

effort na ni. No? Di na to ang mga efforts ng aton mga gobyerno to explore, no, ang source sa mga supply na ton sa gatong de responsable Pilipinas daw. Nabotang na lang to sa alimunaw na lubong na lang to. Kag ang ginatubang ta subong, witness na lang kita kung paano nagsaka ang presyo sa mga baraton. Kag ang aton nga pamaagi nga ayuda-ayuda na lang ta. Kay ti para at least hambal mang guro sa mga eksperto. Amal nila, sige ti, agi malang na, no? Mabalik mo ni Japon sa, ano, pero humble sa mga eksperto man ito, mga katorpas niya, sige lang, agwantahan nyo lang, pero medyo hindi guro magbalik. Sa 49-48 ang presyo ng diesel sa una. Okay? So, diri naman kita mga katorpa sa mga pamaagi sa atong gobyerno para mabuligan atong pinakamakuturan. This is still supply. No? Why pa nilabot ang presyo sa kuryente, ganag kasaka man. Okay? Why may nilabot ang presyo sa per kilowatt na ito, nag-taas, mayroon hindi sumok, may price capping kita. Naghambal ang NEPSI, nga mapatuman man sila sa price capping mo. So, by September respectively, may pagnubo sa presyo sa atong balayran sa kuryente. Pero mga katurpang, atong mandi, is that dapat mahibalaan ta anong measures kini mo sa katong Department of Energy, mga katurpa. And there should be transparent sa mga ginahibo ni Rasbong nga. Kahit matapos nga ang outages sa atong supply, diri sa grid naton kaya gina-manage karon mga katurpa sa NGCP na normalized na ang supply. So, gina-expectaran ta nga hindi na magdugay ang ining mga rotational brownout. Masulbar na lang kuno, mga katurpa, mga byan. Pero ang ginahambal is dapat tutukan siya, dapat tunan siya. Ano ang pwede mo unta as preventive measures, mga katurpa, nga hindi na magluntad liwat ang amunay mga hitabo. Okay? Now, wala ta kabalo kung ang ginihimo sa aton nga Department of Energy. Wala ta kabalo kung ang ginihimo sa aton ERC, no? Ang price cap bala? Paano gin-implementar, no? Kung ang price capping ni implementar ta for the next 2 to 3 months, mga katorpa, ano matabo sa mga power plants natin? Of course, siguro ti basi gulpihon lang tabla. Okay, sige, masugot kami ah, no? Direta na sa 8 pesos. Kay para tagaan taman liway ang aton nga gobyerno kay may-ari kita subong sitwasyon nga ginapakatubang, so masugot lang tanay sa price capping ni, no? Pero ang long term, paano, no? Because ang pirak may expect ko gambal linya, we have a limited margin reserve sang aton kuryente diri sa Visayas, no? Ang aton pag-consume nagarabot mga katropa 2,200 megawatt mo. Ang aton nga mga supply supposedly mahamboy na siya sa 2,500 megawatt na supply sa kuryente. So we have the buffer of 300 plus o kung 300 estimated nga megawatt nga reserve naton sa aton grid. Okay? And if may ara lang duha ka mga supplier or mga power plants nga mag outage or mag disconnect mga katorpa sa grid ta, nipis naman ang supply ta sa kuryente, no? So the same scenario ang may experience naton ti ambal to sa Department of Energy, mga katorpa. Siya, there were short and long terms nga ginahimo karon sa atong gobyerno, including sa pag-explore sa possible mga power plants kaya pwede ipasudlon sa grid, no? Galing, ting consideration na ito mga katropa is ang power plant yung isulod ta o kung himuon ta, gakatapos na siya sa sulod sa lima katuig, no? Manugay-nugay. So, counting from now, like for example, the shortest time nga pwede natin mahimo is 2030, which is logically okay. Nami tani kay ti kabalo kita by 2030, mga katropa, may ara naman sa pagsaka sang supply naton mo, demand naton sa kuryente, no? So kinahanglan naton mga power plants, no? Both ang short term kag ang long term na mga plano ta para maplastar ini, para masulbar ang rotational brownout nga ginahimo, mga katropa. Ari naman kita sa angulo nga base may ara sang price

0: manipulation, no? Kay since 2021, may ara na mga outage just gonna gluntad, no? Sa mga power plants kini, no? Pero hindi amo na sa ka ano ka damo. Okay? Until 2026, you know, halos mo na nag-love-out 17 mo ka mga power plants all over the country, ang amat-amat niya nag-outage, mga katropa. And lo and behold, nakibot kita na ang presyo sa spot market nagtaas man siya. No? They wanted us to understand na this is all because of supply. This is all because of the very thin nga mga reserve nato mga katropa. That goes that goes both, no, sa supply sang aton gatong, sa supply sang aton nga kuryente. So ang tawo gina-inform amoning problema ta, no, supply tanan. Okay, supply tanan nga wala ta may himo mga katropa mga byan, no, why the choice eh? But mahambal ta? Ah, okay. Ang ato mga electric utilities, naghambal man sila nga this is all supply nga problema. So, wala kami control. Why kami mahimo? Kahit kung maghambal ang yung GCP, ma-rotational brownout kita, why ta? O kung ma-manual load dropping kita, why ta sang mahimo da? No? Because supply ni Japan, mga katropa. Sige, humble, ang ginalantaw, tas tub-tubsan o ang matabo nga problema ta sang supply, ah, nga ginahambal ta ang supply man lang problema, supply ang problema kag way ta mahimo, ah, kag ang ini nga mga problema aras gobyerno. So kututuntang gobyerno eh, no, sa diin ta mahimo. Okay, first there is a supply sang aton nga gatong di na to exploration naton sa mga posible mangin source naton sang ano sang aton nga oil, no, because nga ti ara kita sa state of national emergency, the president can do something. Next is di na to ang improvement ang study sang biodiesel ta nga makabulig man tani mga katropa sa Negros Occidental, ginalantaw nga mangin isa kita sa mga source ng biodiesel because present ang kalamay diri mga katropa nga pwede ma convert ma himo nga biodiesel man abi. Okay, ang ethanol na pwede ma-develop nga mangin na akma siya sa consumption sa mga sanakyan diri sa Negros Occidental, no, di na to why man. Okay, ang mga exploration sa mga oil deposits na to why man, no, why? So di na to ang ginahambal nga possibly pag let go naton sa mga excise taxes naton sa presyo sa petrolyo. Why man? Gaalang-alang ang gobyerno, mga katropa, sa pag-implementers ni. For some reason, abal nila, dako maguba sa madula sa atong gobyerno. Siguro galabot ko na for 2026. Nagalabot, mga katropa. Marabot siya for 2026 kung nagsugod kita Abril. Nagalabot ko na sa 36 billion pesos. Ang loss nga income naton sa pungsod, mga katropa, mga abyan, tungod sa ining pag-ginabo dito sa Middle East. O galing, until now, ano na subong September na, naka-angkla ng Japan ang aton nga effort dito sa mga, ano, mga ayuda system nga rin sa gobyerno. E how long mahatag ang gobyerno sa hindi mga katropa? And eventually, ang gobyerno na di mga problema man sa mga budget abi kung paano nila pangitaon na di ang mga pwede ipalabot natin sa mga vulnerable sectors, no, hindi masustain, hindi masustain. So hindi tama kita abing tsaktong pamaagi o kung plastada sa aton nga national government kung paano i-troubleshoot yung mga katropa. Maybe there is, no, hindi lang takabalo, pero ti mga katropa, subong niya na batsagan ta ang ego sa presyo sa petrolyo kag sang kuryente mo. Pulo pareho ni sila. Pati man ta primero to nga ang kuryente kung hindi bagsaka. Di, pero pagkatapos sa pinakamang rutlo, mga katropa, tumaas gid, tumimbuok gid. Alas 9 in punto, mga commercial ko na, ibalik kayo ta pagkatapos sa mga panumdom. Standby, mga katropa. Boom!
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
2: Balik kita, mga katropas, pagparagad natin. Dali lang, kay kwaong ka nito si Florence, gili. Anay, dali lang, kid, no? Kahit naka-schedule ko, abis sa iya, no? Oras, mga katropa, 8:10 na. Tawag ganda nito, katropang Chris. O, ang gin-set natin today, no? Alright, oras natin, mga katropa, it's 9:10 sa aton nga palatuntunan. Morning sa kay Lentalde, Ma'am Len, morning. Mary Jane Balialio, thank you. Arian Claro, taga Takuling, nakatutok naman mga katropa sa aton palatuntunan. Robby Saria Cantero, thank you so much. Salamat, good members ng members sa Bacolod, mga katropa. Also would like to say morning sa mga katropa natin dira sa Himamaylan nga nakatutok naman sa programa sa subong mga katropa, no? Ari karon si Sir Flores Gozon sa Atron, may kaangtanan ni mga katropa sa ining commemoration sa 54th anniversary sa martial law. Sir Flores, may aga?
3: May aga. Oho. May aga.
2: Oho. Sir Florence, may mga activities subong, sir, sa, well, ari na ta magsukat sa ika-54 nga commemoration sa martial law, sir.
3: Oo. Nang subungan na pagsukat.
2: Oho.
3: Sa martial law. Oho.
2: Sir Florence, sorry, medyo gautututun, sir, kanugon sa katong discussion. Matawag kami naman, sir, ma-redial lang kami para makakawa kami sa magamit lang kami sa amon nga isa ka linya kay para maka-connect kita kay Sir Florence nga mag-ayo-ayo man. Maayo man ang aton nga signal. Daw pa rin sa kaayo sang kaya-ay ang mukha subong ni Katropang Kariso. Oh, dali lang mga katropa. Gina-check pa nato. Okay na? Okay pa? Alright. 9:12 mga katropa. Karon tamatian taman ang aton nga mga katropa. Si Katropang Chin kag Katropang Jan, may mga special features sila sa adlaw sang commemoration sa martial law. Though nga why na nila malabota no martial law, no, why na, no? Pero mga katropa, isa ni sang mga bugat nga eksperyensya, no, kung pag-istoryahan ta ang demokrasya sang pungsod Pilipinas, mga katropa. Check on ta si Katropang Florence, why na dula sa oh. All right. Oho. Importante na mga katropa, because nga as of this time, no, may mga violation of human rights man sa gihapon bala nga nagkakalatabo, no? How many violation nakita ta nga mga human rights violation, and ano nga mga sahi ini katropa, because nga sa atong constitution, mga katropa, ang civilian authority is over and above sa military. During that time, mga katropa, sang pag-deklarar sa martial law, mga katropa, mga byan, ginpaidalom sa military junta, martial law, no? Military rule ang bilog ng Pilipinas that September 21 ang commemoration, no, sang martial law, mga katropa, mga byan, where gin-declare sang anay presidente, the late President Ferdinand Marcos Sr., mga katropa, ang martial law, okay? And nag-problema, no? nagka-problema ang tungsod sini, no? Pinagi sa proclamation number 1081, no? Si Presidente Marcos sang una senior ang nagdeklarar sang martial law September 21, 1972. Okay. So there were violation of human rights nga na incur nahimo. In fact, ang gobyerno naton nag ano na di nag nag bayad sa mga human rights victims, no? Kag gin balik ang gahom sang pumuluyo nga mag rule sa Bilog Pilipinas mga katropa. And this is civilian authority. And amo rin gina-protection na natin subong that this incident will not happen again. There is pungsod because damo nagalamata ito. Damo sang damo sang ginpanglubong na lang ito mga katropa na wala naging ano wipe again sa do na nga lang pa. Oh, check na ito mga katropa ha. Oo. Sir Jelwin Vincent Helborario, former President Marcos Sr. ginsarado niya ang public utilities kagdamo pa nga may media outlets ang pagsarado. Okay, so amoni, no, ang gakalatabo mga katropa. Story dayon tara karon mga biyan. Ari na si Sir Florence. So Sir Florence, pasensya, medyo gabisyo nga amon nga linya. Sir, good morning.
4: Hello, good morning.
2: Yes, sir.
4: Okay na ako ng ano.
2: Yes, sir. Okay na. Okay na, sir. So, may mga activities karon sa commemoration sa martial law, sir?
4: Yes, tubo ang 154 hectares no sa martial law commemoration natin. So, may mga naghanda ko pang activities tinga hapon sa 12 p.m. May assembly kita para sa isa ka protest march. Ipuli na ito, no? Dito sa Mokolog City Plaza sa may replica ng NCC. Binakita kami ng programa kaya ang ito niya panawagan sa bunyo. Siyempre, ang kampanya sa korupsyon ng kabayang sa Hapon. Pero kita din sa negro, nag-agi ko pa niyo sa nakalipot ng mga binulan sa grabe nga state na system na mag-pulit mo sa isa kabako ng mga sakanya sa buong internet. So, ang ating sabong na tema, Marcos Junior, Marcos Senior, Marcos Junior, walang pinag-iba, para yung kasip sa pahigrap sa masa. Tungkol kay halin mo sa administrasyon o kung sa diktador yan, yung Marcos Senior, pagkanto sa buong sa administrasyon sa niya ng batang, si Marcos Junior, wala siya pinag-bago ang atong mga sitwasyon. Ang padayong sa gihapon ang landlessness, ang mga mangungunta natin, ang barat na pasweldo sa atong mga mamugon, ang krisis sa langit na bago lang no, nag-aas na nag-anubinta na ang libre sa mga krisis ng mga alangin. Kaya nagtalaan lang isang multiple crisis na ginaasubak sa ating komunidad. Na nagagapos sa kapon sa tanikala no, sa pagkatuhin sa dihapon. Dahil mo, subong hapon, atong itabayag sa italayag mo, ang demanda sa kapon sa pamilyo no, subot siya ng tanong sa iyo, hindi kami ang pamulitika, hindi kami ang pagpapriso, hindi lang sa mga kumpaniya, hindi ito pasabat, ang pataman ng mga korap, hindi na si Marcos na korap man mismo. So, siyempre, ang pag-prioritize ng sumamataron, ang ating tumuluyo para sa talangabuyaan, sa buhay, na ginagingot sa ila at sa sabon, tungod sa state terror ang ginasabot. Dito sa isang tanagro,
2: Yes, sir. May mga effort nga ang subong abi hindi sa mo naka-highlight gid during the time sang mga early 90s, 80s nga mga tinuig dekada ang martial law is ginadumdum gid sa for millennials medyo amat-amat nang nagakadula ang significance sini. Sir, ano kay importante nga balikan tani martial law?
4: Yes. Ginagamit mo itong game at buwat mo. Ang mga pagpuminurar mo, ang important mga bit, may angot mo sa martial law sa pagpamatok mo para sa kasi makarong kayahan ng ating itong game. Sa gahapon, alam ko tayo sa Escalante Masake Commemoration. It's the first time in what? Since 2019 or 2018 nga nauntas no ang celebration ng Escalante sa ang commemoration ng Escalante Masake. It's the second year since then nagbalik na ito ang commemoration sa Escalante Masake. Sa gahapon, ilanon binabuhi mo ang memorya ng mga tao sa Escalante sa grabe na pasisyon sa Estado sa panahon sa Marcos Senior Dictatorship. Kagapon, medyo ironic mo, kay ang commemoration, pag nag-out namin sa plaza para mag-sindis ng kantila, mag-apag sa mga kaligat at messages, ara man ang kaligitang paali ang militar mo na nag-commemorate na. Medyo ironic ang mga biktima ganun sa mga Escalante ng sakay mga survivors ng hamdala niya. Ano ang nagpatay? Ano man ang nag-commemorate? Sa mga ilang pagpatay, mukha ironic. Pero ang breakthrough to sa kagatapon ay ang mga biktima nga, ang mga supporters nila, ang pamilya, ara din pag nakatapon sa mensahe. Pag nabuka mo ang culture of silence na gusto sa fear no, ginasabag sa isa sa negro, sa different state terrorism. So, importante na din dumun natin, ano ko nagsuntunit? Sa pagdundong ng martial law competition. Importante ang pagdundong na ito ang mga person sa nakaraan. Kaya sa matuod lang, subo, mura sa dupak ng martial law sa bugos niya at Pilipinas. Hindi siya hilo yun. Ang akit sa isa para ang very repressive na administration. Pero makita mo na lang na mga pangtong, ginapapapato, bat sa mga aktivista, makita mo na lang kung mga ordinaryo mga citizens mo na ito, sa mga smoke protesters. Na by the way, kung sisipin nyo ni Guaranteed Rights, ginagkaan sa kaso, ginadakot ba sa pagkano, makita mo na lang, ito pinili sa Manila. Grabe sa mayorente ang mga polis nyo sa mga peaceful protesters na ito. Sa dito sa Negros, balaanan man, tunod-sunod, asod-asod ang mga massacres natin dito. Kita ang epicenter of human rights violation. Grabe ang pagpangsaksaka sa mga militar, sa mga polis, sa mga nagatindo ng kumulubo, mga mamumumay, mamumugon, mamumugon sa kampo, para sa ilaki na matarong sa dito, para sa mga buyaan sa buhay. Dito sa Mindanao, for example, may kinatanggad tag, sunod-sunod ang pagpanggad tag, ang pagpangtreton sa ating mga nakikita, mga ordinary ng mga citizens nga nag-organize sa mga protesta batas sa korupsyon. So, ara kita sa defacto martial law, dahil patungan natin silunggumong kung ano ang natabo ng una sa panahon ng Marcos Jr. Kaya ang iya bata, ang Marcos Jr., wala ang kinalagin sa iya.
2: Sir, may indirect ka mga ano? Direct ng mga violation of human rights, like red tagging is one of this, no? There were labeling sa mga persona ng mga aktivista pagkatapos there were killings, gakalatabo man. May mga countermeasures ang mga progressive group just like sa HRAN to file cases against sa mga perpetrators?
4: Yes, no. Quite much sa gusto natin na protocol sa idea, no. Pero ang nabuabi, yung mga rotag, yung mga nagpaparas, no, ang katangkat sa mga balay na wala war. Ano sila, nagpapakilala sa isang natin niya, nasal. So, to hide trace, no, kung ang ilang identity. That's why it's important na may sang continued human rights education sa ato ng mga tumulubo. Para maintindihan nila, yung mga pagkakas, yung mga red tagging, yung mga harap. Tanang niya ini, dapat i-record nila, dapat i-reklamo. Sa mga confirm mo, yung mga kiso, yung nag-file sa mga kaso, sa wala pa man sa even law para punitive siya sa red tagging, pero gumbutla yun sa Supreme Court na red tagging is danger sa life, liberty, and security sa isa ka individual na sa pag nag-alib mo sa atong nga monitoring, nag-alib mo sa mas dako, no, kasi nabubuat ng human rights violations. For example, trump up charges, abduction, or outright killings. No? So, ang amo na una, may photo-record. Picturan, ng kotong identity, pangitaon ang ilat sa kotento, kung ano yung legal basis. Kung ano na kadus na sa aming mga banarin sa mga kusina. Sa dua, siyempre, security measures mo para sa biktima na hindi siya dapat magawa, hindi siya mangingipulat siya, mga nagsinulat sa isa. Tanan mo may orientation mo sa security mo, particularly pa sa mga biktima sa red flag. Sa kalaban-laban sa panahon na may mga signal violation targeted sa mga pagkasupport ng rules mo. Nakabuo na ng nakita mo sa mga protocol to counter them. And we are exploring no, to pull gamut of the law para nga mga hatagan na ito no, sa justisya ay mabigtima sa human rights violation.
2: Sir.
4: Last monitoring.
2: Oh, yes, sir.
4: There are 147 human rights violations to isa sa Negros. And nagpatalbo in this chat when compared to other regions because ang Negros nagsutupan din sa militarized sa estado nato. Gani, mahabal na sa mga human rights defenders na si Negros is an officer of human rights violations. And is under a de facto martial law ever since MO-32 has been handed down in several regions, including so it's important for a clear guidance how to deal with human rights as a suspect and harassment and that's a target.
2: Sir Florence, lastly, kumusta ang, though I think daw may petition ang Makabayan Black angot sa anti-terrorism bill nga upod sa atong Human Security Act of 2007 which na-repeal sa amunay ning anti-terrorism act na to of 2020. May mga, kumusta ang status, sir?
4: Yes, higad nga bulan pag-sukat mo sa passing anti-terrorism bill. Nung nag-file no ang Japan and other progressive organizations sa petition sa Supreme Court na dapat lang i-declare no na anti-terrorism law i-declare siya as a or i-taxon siya as a court. It endangers the life, liberty, security of so many activists. The experience of children na dapat na siyang trans-obstructive in 2020. At sa mga terrorist designation na ginagin mo isang anti-terrorism council established through the anti-terrorism na wala basis. Ang mga aktivista, ginahambalan niya, ay, terrorist na kamo, kasama nang ginagin mo ninyo. It's defending human rights, terrorism. It's offering services to marginalized communities, psychological first aid, aid-giving, project, mag-uplift ng livelihood. Is that terrorism? Ang muna gina-question natin sa anti-terrorism law, it's broad definition law that qualifies as terrorism. And it can be used, no, by the state to target, no, ang iyang mag-gina-deem na enemy, no, in random activity. Actually, this is not a brand new strategy, no? It happened already decades ago in the Cold War. May mga Trump-obsidians kasi na mga aktivista. Sama sila inaktivism sa bugos na kibutan. Because they're doing a book of work. And it's what's being applied to us. And it's legalized. Then, ang tawagan mo sa petition natin, progressive groups, makabayan ng block, no? Niya, puntad, no? declare na siya ng active birth niya. Ano siya, ang preparation niya is in all and very good. And that is what we are seeking direction to support. Hopefully, no, they answer immediately. But, you know, ang cost of our justice system, medyo ninay siya. So, it will take years of very puspusan ng campaigning. Pero, we hope na in the media na masolusyonan yung dinamit by admission. So, yun ang experience.
5: Boho.
4: Particularly here.
5: Toho. With that, Sir Florence, thank you so much. Salamat, good sir.
4: Salamat man sa time mo. Pag mabili.
5: Mm-hmm. Yes, sir. Hmm. Do that, sir. Is Sir Florence? Na? Okay. Nautod sa? Sige, sige. Okay na lang. Oh. Oras mga katropa, 9:30 sa pagpakalaga nato, nautod si Sir Florence. Pero anyway, okay naman to na ano naman ta, na na satisfy naman naman pamangkot nato mga katropa. So, this is still the 54th year anniversary sang martial law nga all of us, we don't want to go back with. Budlay eh, no? There is curtailment of aton liberty. No, may mga media outlets na ginasirado, and there were individuals na ginapatawan. Ang pinaka-significant mga katropa, ang mga militante, kag mga progressive groups na nagaklamatay, no? Tungkol sa declaration sa martial law. So, I hope, mga katropa, para sa mga minors, sa mga kuturan ta, nami ulo sa istoryahan, nami sa balik-balikan, mga katropa, kung paano na mold ang history sang pungsod, no? Binagi sa mga events na nag-tandog, no? Sa aton kinamataron. Kung paano na buo ang aton konstitusyon nga nakatutok sa pagprotehir sa kinamataron sa tagsa-tagsa. 9:31, na commercial ko. Balik ko pagkatapos ng mga katropa. Standby.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Antanet Bale po, taga Siniluan Laguna, ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster, Santon.

0: Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain News. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sakit sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Ayun.
1: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
2: then, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
5: Balik kita mga katropa, 9:31 sa aton nga pagpapalagyan. Check your own ta, ang aton nga reports, no? Alin sa field. Mga katropa, in line sa commemoration man Japan sa martial law, no? There is also record sa danay pa. Wajan na nai bla. Oh. Janay pa ko naman balik riso, no? Oh. Okay. Juna. Ha? Ari ko rin sa linya na ito mga katropa, si katropang Francine Queso, no? Sa aton linya mga katropa, update ni sa mga nagluluntad ng mga kilos protesta in line sa commemoration sa martial law. Katropang Chen? Morning.
6: Morning. So ang grupo sa Human Rights Advocates Negros magpatigayon sa ila pagprotesta hanugod sa 54 nga komemorasyon sa pagdeklarar sang martial law sa pungsod. Ini magasugod karon alauna sang hapon sa South Capitol Road padulong sa BCGC replica sa Bacolod Public Plaza. Kaga aton man na interview diri si Sir Felipe Helie, no, sang Human Rights Advocate Negros na hanungod sa patigayunan karon nga protesta. Kaga katropang win aton siya pagapamatian.
7: Human Rights Advocate Negros, no, inbitar ginato ng tanang mga pumuluyo ang mag-upon, no, sa pag dumdum nato sa ika-54 na pagsukat sa deklarasyon ng Marcelo, no? Para sa Human Rights Advocate Negros, madulong na pero sa ating kasagtayan ang taga-deklarasyon ng Marcelo sa diyan na pakin sa 70,000 ang pangdako, no? Kaga madamo ang pamatay pagsubra 2,000 ang nagkaladula. Sa sunod sa masubra o lalapit lapit sa sobra ng tikatuhin, no? Na sa dalang pita sa Marcelo sa makanday kay Federal Master Senior. Para sa ikran, wala sang pagmagbo ang pagdumalahan sa kamay sa sumuntay anak na si Bumbong Marcos Junior, no? So, sumuya, wala man sa formal na deklarasyon pero nagalungkad ang Marcelo sa National Task Force to end local commerce and conflict, no? NPFLK. Kaya muna ang nag-sukurir at nag-ipit, no? Kakawahan ng pinamatalo sa ating pamilya. Tulad na din sa kaumahan sa mga mangungumakag mamumagyan sa kampo.
6: Okay, sir. No, thank you, sir. No, no. Mamangkot, makikitan nyo kung ano ang padayon nyo natin karon, sir. Kaya sa diin nyo ni Maluntag.
7: Yes, na isa karaling protesta ang magagisan sa South Capitol Road at naalauna. Alauna yung dya. Magapadulong ka sa replika, no? Para tigilunon ang commemoration ng deklarasyon sa Marcelo, no? Sinangaga ang anay at ang kimpi sa ginitis sa bulyo, mag-iwas sila sa ticket protesta sa tubangan sa Daro Provincial Office, North Metro, no? Sa anay si Nico, para ipahayag nilang ilang sentimento sa pagpapaya sa Daro sa ilang obligasyon sa mga mauubanaton.
6: Okay. So ang inyong tuyo, ganda sir, no? Ang pag-remembra ng gitsang deklarasyon sang Marcia, no? Kung mayara mo kamo ng mga panawagan sa mga organisasyon subong na ginapanalagan sa mga Marcos.
7: Ang Marcia noon, sana na, no? Ang pag-ibit sa paano niya kinamataro sa iya yun, represent ang right to protest na natin. Mm-hmm. Sa Delinsko, may mga protestante ngunyo. Di na supreme ang senior NN. Kaya mga leader, di na pasakaan sa mga Trump upstairs, no? Target na ang terrorism financing, kaga anti-terror act, no? Ito ay USA. Pinamadamo sa mga democratic leaders sa mga organization na patuan sa mga kaso na nagpatimahan, no? Kagula nila ito ay sumiliin mo ni Marcos kanila ama isa kung naibin sa pagdeklarawiya sa Marcelo, no? Wala parang matutuon na nagalungkat ng demokrasya sa Konsol Pilipinas sila ay dalaw niya Marcos.
5: Okay. At Kapatid. Amon to si Ipihelye. Amon to si H-Tran. Oo.
6: Yes,
5: so may ara sila activities karon sa amo hapon.
6: Amon to ang ilapag protesta, no. Upod man ang iban nga mga grupo kag gapang agad man sila sa mga individual bala nga gusto man mag-upod, no.
5: Ako mo upod ko tani to.
6: Pidigit ko no katrumanoy.
5: Oh, pero ang pinakaimportante siguro balik-balikan ta ang Declaration of Human Rights. Nautod eh, no, aton nga kinamatarong sa aton life, property and liberty, which gin-impose ang military rule the responsible Pilipinas para sa mga kabataan. Pero sa inyo ang paglantaw nyo, gin-istoryahan man ni sa eskwelahan.
6: Actually, Katropang Win, no, may ara kami sa ngamon nga minor subject.
5: To.
6: Philippine history. Kag isa ni sa mga topic, actually, nga ginatudlo man sa amon. No. May ara, iba niya nga kurso nga wala gid sila bala Philippine history.
5: To.
6: Pero syempre, sa mga storya, kag mga lectures ang teachers, kakaagyan man.
5: Kakaagyan siya. It's good nga may ara sa mga gagmay nga mga pag-story-story about some martial law. Because bugat ni mga nagakalatabo sa communication, sa media, and impose ng warrantless arrest, no, detention kag iban pa daw ka kululbaan. So Katropang Chen, thank you so much. Salamat gid.
6: Thank you so much Katropang Win and si Katropang Chen, XFM News.
1: XFM Live Report.
5: Thank you Katropang Chen, atong reports from field, no? Nga naglabot man to sa mga progressive groups nga nagpatigayon sa kilos protesta nila. There is makulot because today medyo nang adlaw ni sang pagkomemorar sang martial law mga katropa. Storya-storyahan tala karon nang taon-taon to mga updates sa field karon, no? Okay, go na ta. Ha? Di na to. Di na to. Dugangan tayo mga katropa. We have katropang Febby John Angon. Oo. Sige, para sa mga latest update mga katropa. Katropang John.
1: XFM Live Reports.
5: Katropang John.
0: May mga katropang Win. No? So, ato man dunuman sa martial law sang una nga isa sa mga organisasyon ang Simbahang Katoliko sa pagpanguna ng nagabatok sining martial law. Gani karon sa aton mga pagkomemorar sang ika 54 nga anibersaryo sining martial law, ato na istorya no si Reverendo Padre Julius Espinosa nga mo ang director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod, no. Kaga aton siyang interview sa iyang mga komento sa iya paghanduraw sang martial law kag kung ano ang mga tikang sang Simbahang Katoliko sa pagpatigayon sining demokrasya sa aton nga pungsod Pilipinas. Kani aton siya pamatian Katropang Win.
3: Sige, Father Julius, good morning. Hinigilis si Katropang John, Father Julius, no?
8: Katropang John, may kasi mo.
3: Okay. Father, so good to Father. Bilang katapo sa simbahan, Father, and of course, bilang isang mga kapastor sa mga katoliko ng mga tumulo ninyo, dira. Father, ano ang inyong mga komento, no, sa ining ika-54th nga pag-remember natin sa martial law?
8: Pagyan ang aton nga pag-handuraw sa anibersaryo sa sang Marcelo hindi lamang sa pagbalik tanaw sang mga hitabo no sang istorya sa Marikas sang sa Marikas sang paghimakas sa mga Pilipino sa sining sipitay 4 ka tuig ya sugod sa tong aga aga deklarar sini kundi ginabalik man aton ang mga pila ka mga ang pila ka mga leksyon no nga dapat man ato na matunan sa bagay nga ang simbahan nanging kabahin man sang silingaton sa struggle aron mapanumbalik naton ang demokrasya till tayo na 1986 nga sa people power no kaya ang simbahan niya man ang panguna sa to aron mabalik naton ang atong ngayang demokrasya. But then wala lamang kita nagahanduraw sang pagdeklarar sige kundi ginalantaw man naton kung ano paano naton mapaligon kinihini sa palabuton pa ng mga tingoy ikag sa palabuton ng mga henerasyon.
3: Father, as you have said, no, ang simbahan katoliko ang panguna no sa pagbatos sining martial law. Father, ano subong ang mga tikang no sang aton simbahan naman no para ma keep tining demokrasya no sa aton nga pungsod Pilipinas.
8: Well, may mga nararisari kita nga mga lalihok no ginapatigayon na sumat sa pareho sa mga nagiligag nga mayra sa mga demonstrasyon kag mga rally kundi ginang isa ka pamagi tungkol kay mga platform subong sa pagpahayag sa aton iya nga mga lihok no agog nga mapatigayon ini nga mga siling aton yung mga importante nga bahin sa aton nga kasaysayan. May nakalain-lain nga tuloy nga mga kuhan nga mga programa ang mga diocese sa bilog nga Pilipinas. Isubong hindi lamang man ang problema nato ng issue is not only about democracy and politics. No? Natutukan man nato subong lakat man sa pangkalibutanon man niyang lakat sa pamulitika nga nag-adito sa pagpagabuhin natong diriya sa sa bubong siya nga kalibutan, particularly sa ato niya puso. Sa isubong laing ipagpahangkap naman, no? Ekonomiya, subong nga ito, tsaka naman yan niyang kwan, ang ato niya tong. Kaya mo ng mga kila ka mga pamaagi o kung isyo siguro nga dapat lantawon sa gobyerno, kaglantawon man sa nga ato niya nga mga pumuluyo, angot iya sa siling nato na pagtinguhan nato niya sa pagpadayo sa demokrasya, pag-improve no, sa pagbuhi sa aton mga kautoran ng mga Pilipino.
3: Si ang kailangan mabalik kita sa martial law no. Ano ang imo father ng mga ang mahambal no sa aton ng mga pamatan-on no labi na gid sa mga bagong tubo naton sa kung ano ka importante ining paghanduraw naton sa maragta sa martial law.
8: Ang kaimportante si amo ang pag-silibra sang matuotur ni Itabo. Anong isyo sa nagligad kung I'm not deep into politics no nga mga isyo with their the pro-BBM or anti-BBM, pro-Duterte or anti-Duterte. Ay, objective ba kung mag-ilang tao si Mino? Nga balikan ang matutuod ni Itabo, agod nga isilibra natin. Ang tutuod niya nga kausa. Kaya agod nga mangin matutuod man natin pagsulong sang demokrasya sa palabuton. Kaya tinay mga isyo sa historical revisionism sa ligat. Ano pa kaya ang iniklarar sang ana diktatorya Marcos Senior ang Marcial Law sa isubong wikap nga ang presidente sa Marcos man sa Gihapon. So why ko nagasiling ate ang anak wa sundon niya ang amay. But then due to the lack of connection siguro what happened in the past. Kinanglan ibalong ginatunggan no ang nagakaigo nga Hitabo agod nga nagakaigo man ang aton iya nga mga tikang sa palabuton agod nga siling nila history will not repeat itself.

0: matutuod nga masulong nato na matutuod nga demokrasya, kaya matutuod nga sila itong development para sa ato niya nga punsod at Pilipinas. Ibutang nato sa sinpro ang ato niya nga pag-tuo sa Ginoo.
1: Sige, sige. Oh. Father Julius, madam, maraming salamat, Father.
2: Katropan siya?
3: Oo.
2: Sabot si Father Julius sa ano? Okay, this is still the commemoration of martial law on the 54th year. Pero gina-discuss po rin sa inyo ito, no?
4: Mm, yes, na, karapang win. No? Uh-huh. Pero gina-discuss man siya, pero wala gid sa siling gidu, ginapadalman gid. So, ang mga significant gid yung mga events no, sa martial law.
2: Uh-huh. But nonetheless, may pila kita mga opisyal, pila kita ka mga kauturan nga nagpatigayon gid sa ilang mga kilos protesta para ma-refresh ang aton pinakamangkulan sa mga sitwasyon nga nagluntad during the martial law time. Oo. Anyway, katropang John, thank you so much. Salamat, kid.
4: Salamat mga katropang Win. Inisi katropang Fusion Ongon, XFM News.
5: XFM Live Report.
2: Mga katropa, inyo nabatian mga katropa, si katropang John, diri sa aton dalatuntunan, diri sa Bulsay. Ang ato naman niya nga ginabalik-balikan ng katropa, you know what? What's the most scariest event during the martial law is that inablan tawgon ka lang. Ikatuan ka sa pulis, no? Suspected ka lang terorista, no? Sa definition sang presidente, no? Sa mga official ta. No, patawag ka lang to. Wala na sa warrant of arrest, no? And pinaka core mandato sa aton constitution is to protect sang life, liberty and property nato mga katropa duris pungsod, no? And all of those privileges and rights during that time sang martial law was being cut off. Nadula to siya. So naghatag sang kulba sa pumuluyo ang atong declaration nga to, no? Kay way kamay mo, no? Kantuang alas balay mo, pagkatapos, invitaron ka, istoryahan ka to, surpechahan ka, kung rebelde ka, kagunano ka, no? And eventually, ang lain pa to, kay may aras ang nakapatay mo, no? May aras ang mga nagkakadula ng kabuhi, may aras sa mga nakaya, nagkakasapuan sa igasalalan, kag, sa una, tanan nga mga kontra, ay, sakaan kaso, lauton sa gobyerno, mga katropa. And I think siguro nilalantaw man sa pinakamang kuturan ta, sige ay, amo man iguro gang natabo dito sa bungay, no? E ang footprint pala sa amay, daw ginapati man sa anak, ha? Nga kung may kontra ka, lauton mo siya, ha? Di amo man iyo? Tanan nga mga kontra, tanan nga mga ginasuspetsahan, nga naga kontra sa iya daw ginalaot sang anak, no? Ding ginakulbaan sa pinakamakuturan tapos yung iba siya mag-declare gulpe na no, martial law ang anak man, no? Pero I think si Marcos Jr. have learned a lesson from his father during the declaration of martial law. Gintawag niya pa ni sang unang golden era ano mo sang pungsod Pilipinas mga katropa where a lot thousands or hundreds of lives nadula sang time na to. And that I was reminded sang Mindiola massacre, grabe man mga katropa, pila ka mga protesters to. Oh, Escalante massacre, na nga naga tipon kita. Abi niyo ang constitution ta, mga katropa, nag-assure sa aton sa kinamataro. And that's the right to assembly. That the right to assemble. Air our grievances against the government. And that's free sa democratic system of governance nga kita, nagapagwa kita. No? May free speech kita. May right to assembly kita. May right kita nga magpalapot sang aton sentimiento sa aton gobyerno. And people should be informed of that right. Kaya dapat i-uphold naton mga katropa. Wala sang kulba sa kung ano man yung mga kaso kag mga pamahog halin sa state forces nato.

0: Because kabalo kita sa aton nga sitwasyon sa gobyerno, sa aton pungsod katropa, ang ining pag-aklas, aklas ang pila ka mga grupo, mga katropa, was rooted during sang struggle man sang pumuluyo sa hustisya, sa pangabuhian, kag demokrasya Manila. Galing, may pila kita ka mga official, ginalantaw na nga this is going against sa aton gobyerno. But our constitution assures us na we have that privileges and right to air our grievances sa gobyerno. Kag kita man sa 40 state mga katropa, amuna siya ang nagaproteher sa aton mga abyan. No? And that's why, para naman sa mga media, mga, para sa aton sa 40 state mga katropa, ang decriminalization kada sa kaso kalaypin kay ginakapitalize na isang pinaka mga politiko mo nga kung i-criticize sila filan nila libel ang media and that's why importante man sama-sami nga ang decentralization sa mga documentary requirements mula sa mga networks, no? Kay na experience sa ni mga katropa sa mga lugar diri sa lugar sa Negros Occidental na gusto nila ya busalan ang baba sa media, ha, gusto nila ya diktahan ang media kag pahugon kun hindi sila pabor sa gina presentar sa pila ka mga media personalities sa isa ka radyo. Alam mo na gusto natin parindugan mga abyan. No? Kaya mo sa mga media outlets, mga katropa, mga abyan, nga ti, gaabot sa punto, nga bayaran sila. No? Para maghipos, may tikom ng bibig nila. O, kung hindi madalas kwarta, papahugon. No? Ti, amo na permi ang gina-endure natin ng mga problema. Ah? Kaya sometimes, we have to realize na after sang trabaho ta, there's life after broadcast, and we spend it to our families, no? And what else? If ma-ano sila, madalahig sila sa mga sitwasyon katulad sila, no? Though kita ya, akseptado naman na, nati, there will be reactions mo, sa mga ego, sa mga talakayan kung kisa. Pero mga politiko, mga katropa, hindi ready sa muna nga, ano, nga mga presentasyon, no? Ang ato naman, if there's always public interest, the media, the people, would always rise up, no? Again sa mga anomalies sa atong gobyerno, mga katropa, no? So, what happened is, you know, gaka-ego ang mga pinakamakuturan ta, even ang pinakamang media personalities, gaka-patay. Oh. Anyway, wait oras mga katropas pagpanglagad ta. Happy birthday sa kay Ruby May Sarabia. Wish you good health and more birthdays to come. Thank you for all the laughters. May every moment be filled with the same joy you bring to others. God bless you. That's all members of families Sarabia, Garcia, Caro, Bacharo, Paninsano families. Thank you so much. Salamat gid sa pag pamati mga abyan. Si katropang Jelwin, siyang pag-declare sang martial law ni former President Digong Duterte Guerra sa Marawi lang. Hmm. Pero, muna lang mga katropa, kung ang militarization sa aton nga mga kaumhan, no, naghahatag sang kulba sa tao. And we thought na ang tao makulbaan sini, ma-contain ang o kung ma-proteksyonan. Pero it goes the other way around, no? Somehow ang tao ang presensya sa mga militar naghahatag kulba sa mga residente. And that's why importante man nga makita ito ni nga ma-plastar sa insakto. While nga gusto ta i-impose ang presence ta nga proteksyonan ang kinamatarong sa tao, pero ang ila pag sinalayo, hindi na normal. May kulba na may armas mo. Oras ta, alas 10 punto, wain ta oras ng QGid. Salamat kid sa pag-upod sa atong platong tunan, mga byan. No? Kita na yun naman kita, boss. No? Update lang sa atong Facebook page, mga byan, sa mga latest development dito sa field. Ining commemoration sa martial law today, September 21, 2026. Sa ngalan ni katropang Chris Librando, atong partner sa technical side, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Remy Lito Oy. Kag ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Tumtubas, God bless you.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Na-XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blamaya, nakalis mga balita, blamsun, nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala sang konkreto, mga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Na-XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
7: Edukasyon,
6: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo taas sugar mo eh.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
7: Edukasyon,
6: edukasyon
7: para sa ikaayong lawas.
6: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
7: Edukasyon,
5: edukasyon
7: para sa ikaayong lawas.
6: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
7: Edukasyon,
5: edukasyon
7: para sa ikaayong lawas.
6: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo
5: na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
7: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
8: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: Kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong ibang mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: pinapatawad mo ako, May? Tuwad, ginpakamahal ko ikaw. Kaginbayaan. Patawaron mo kung tani ako. Kagpabayaan, ngayigugmaon ka. Mientras nagakabuhay ako. Ang lubos nga nagapakamahal sa imo. Tub-tub kamatayon. Rafaelo Goles.
1: Diyos ko. Si Eloy? Kay Eloy nagali ng sulat nga ini? Kagparagid man gali ini sa akon. Buot siringon. Nagkado siya diri.

abala nga subang ko lang ini na pinsaran. Dapat ani, ginbiling ko na lang dito ang tanan ko ng mga love notes para nga matapos na ang tanan. Ang maayo pa, dalawin ko ini tanan dito ha. Dalawin ko ini subungaga. Marenta ko sa motor pagkato dito sa Eternal Flame of Freedom Statue.

So di na mga sulat ko ngayon bilin diri. Nahanga wala na. Imposible man nga mabalid ato. Kagin pintalan ko ato sang bato. So di na bala ato man? Pinagsasko bala sa sulat? Kagin bilin ko diri? May isa kasulat nga ara sa unhan. O si saon ko. Base kung ako na inasulat, kagin sa hilo lang. Palapitan ko. Ari. Ari ng sulat ko. Apang? Ano ini? Ang sobre nga ari diri? May nasulat? Nga para kay Eloy? Ini bala sa akon? Abe. Ah, basi hindi. Basi kung tukayo ko lang ini. Anay ka. Tilawan ko abing abasahon. Tutal, bukas mano. Dalon ko ang sulat ngini. Mapungko ako sa garden sa unan. Dito ko ini basahon.

0: Dear Eloy.
1: Masakit po, Minsaron. Masobra duwa ka tuig pa lang na wala kita na kita ay. Ginkalintan mo na ako. Siguro, nagkakadapat mo na matuod ako ang kalintan. Madugay na kita nga nagkilalahay. Nakadumdum ka pa sa to mga bata pa lang kita. Nagtalang ako. Ginuyatan mo nga ako't kamot. Kanagpangako ka. Hindi mo ako pagbayaan. Kaginpatian kong pangako mo nga to. Ang mga sugod sad to. Masami na kita nga nagkaunungay. Nakadumdum ka. Sanginbayaan ka mo ni tatay mo. Nagaulan sad to. Nagdalagan ka pa kadto sa lugar nga masami na itong ginakadtoan. Kaginsunod ko ikaw. Dito, nagahibi ka sa tuman nga kaakig. Apang ginhambalan ko ikaw. Ngini ko pagtugtan nga masakitan kaliwat. Apang wala ko inamatuman. Tugin pabayaan ko ikaw nga madula sa kabuhi ko. Tugin daog ako sa ngakon kahadlok. May pakigbato ka. Oh, Eloy. Mahal nga mahal ko gid ikaw. Mga bata pa lang kita. Ginpakamahal ko na ikaw. Tagsa nga mag-upod kita. Pirit ko nga ginapagkit sa kaisipan ko ang mga panulok mo sa akon. Ang imo mga ihong. Gani. Nasiling ko sa akon kaugalingon nga magluwas kay tatay. Ikaw ay kaduha nga pinakagwapo nga lalaki sa kabuhi ko. Pila ka beses ako nga naghulat para ihambal mo lang sa akon nga mahal mo man ako. Apang napaslawan ako. Kaya nga ba lang ginadikta sa kalibutan nga ini nga magpakipot ang mga babayi. Ikon wala lang. Ako na mismo naghambal na ginahigugma ko gidikaw. Eloy, ano kit pala ang natabo na nalinta nato ng aton mga pangako sa isa kag isa? Tungod ba laki nagaedad na kita? Kaugalingon na lang nato ng aton kinapamensar? O kon, gindaog lang sang katalaw? Abi mo, ginhinulsulan ko kung nga wala ko ginasugid sa imang matuod ko nga balatyagon. Kung pani, inhambal ko na lang. Bisan pa nga wala ko magkahibalo kung ano gitang balatyagon mo sa akon. Para kung pani nakaangkon man sang sabat ang pamangkot ko. Nakahibalo ako na ulihin ang kanan subong. Kimi asawa ka na kaganak. Halos nagdunot ang kasing-kasing ko. Abang malipayan ako para sa imo. At last, nasalupuan mo ng babae nga magahigugma kamag-atipan sa imo. Kagkabay nga malipayan ka sa iyaluyo.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi Retaiti.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: susubo ang kahintangan mo. Nalipay na ako nga nahibaluan nga okay ka na. Patawara ako, Eloy. Tugod hindi ako nagakadapat sa imo. Mahuyang ako. Kag makinaugalingon. Patawara ako. Tugod ginhigugma ko ikaw. Apang wala ko dahil ginhambal. Patawara ako. Tugod padayunon ko gihapon ikaw. May higugma on. Bisan pang nakahibalo ako, hindi na dapat. Tugod ikaw lang ang ginahigugma ko. Kag ikaw lang higugmaon ko, tubtubuhi ako. Ang nagahigugma sa imo, tubtub sa katubtuban. May...
1: Oh, oh Diyos ko. Si May? Si May nagsulat din sa akon. Para sa ako din eh. Buot si Limon. Nagkanto siya din eh. Apang wala pa inig kahapon ah. Oh Diyos ko. Ahi ba na siya din eh? Malibot-libot ako sa bahay ngayon eh. Papasimpalan ako. Bago ko lang nakita din eh, ang sulat. Posibleng ari siya din eh. Mahalin ako din sa garden.

0: Mahali na ako dili sa ginapungkuan ko. Natabunan ang bench nga ini sa madabo nga tanom. Hindi mahibalaan nga may tao dili. Mahali na ako dili ah. Bitbiton ko ang sulat nga ini ni Eloise sa akon.
1: May?
0: Ma? Sino nagatawag sa akon? Balik doon ko, Abby. Oh, ma! Eloy!
1: Ari ka diri?
0: Oo! Oh, kag-ikaw ya! Nga nga, ari ka diri?
1: Ini bala ginambal ko sa doon? Nakantuan ko ikaw diri?
0: Oh, ma!
1: Kamusta ng pamilya mo?
0: Wala pa ko yung bana, ah.
1: Ini ba na? Ginkasal ka na kay Chester?
0: Wala ah. Kag ikaw, hindi ba lang may asawa ka na kag anak?
1: Sino na siling? Wala ah.
0: Si Maninay Piling.
1: Ano?
0: Nagkanto siya sa balay. May dala siya nga bata. Kag siling niya. Kanawang mugid. Di kundi anak mo eh.
1: Hindi ko siya anak. Kundi kay Lorena.
0: Ano?
1: Oo. Kangalan sa yaban, ha? Amo si Rafael man.
0: Oh, hala!
1: Matuwa din, ha? Ikaw, hindi ba lang nagpakasal ka na kay Chester?
0: Sino nang siling?
1: Si nanay.
0: Ano?
1: Kagsuno kay nanay mo, mamalayin ako nun si Chester. Ang pot mo silingon? Wala ka mo nagdayunay?
0: Wala.
1: Ano? Apa nga ah?
0: Si nanay mo lang yung may gusto sa iya. Nga magpakasal ako sa kay Chester. Hindi ko siya type, no? Uy! Anika. Para bala sa ako ng sulat nga ini?
1: Oo. Inaya ho? Ako ba lang Eloy nga ini?
0: Oo.
1: May?
0: Nabasa mo?
1: Kung nagkabuhi man ako, ay mo wala akong anakpun liwat. Kagpangako, hindi na ako magpalayo.
0: Kung madakpan ko bala ikaw, uyatan mo ako. Kagini mo na ako pagbuyan pa.
1: Pangako, hindi ko na inapagbuhaton liwat.
0: Salamat. Eloy.
1: Hindi ko mapulong ang kalipay ko sa buong may. Nagdawag nga itong paghiguma. Matapos nga malampuwasan nato ng mga pagtilaw. Ari kita. Liwat ka nagbalik sa isa kag isa. Kagsakso yung eternal flame of freedom. State yung ngayon eh. Ginasumpa ko. Wala na sang mahimo pang makapabulag sa aton. Kita gid man gali ang gintagna. Ang kinahanglan ng gali naton, amo ang husto nga panahon.

0: are the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Pag-abot niya, Sir Josil, sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton, Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magita sa brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa, Sir Josil, sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabog aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sa ngaton sa nga maskulo.
3: Southern Plus Gold.
2: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid nato, no, nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sa ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Southern Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Southern Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
3: Southern Plus Gold.
4: Ang iya sa nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sanson Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sanson Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani, Sir Josil, kag ginhungod yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josil, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
3: Santon Plus Gold.
4: Dira sa Santon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
4: We have 3 variants of coffee. Santon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato na ng collagen kag glutathione. Santon joints, sato sa ninyo skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sato sa ninyo skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag mag-lail lay o kon loy-loy ang ato sininga panit magkurinot siya nga do halog na blas ato sininga unod kag tul-an, Doc Leo.
2: Part man abi na, Sir Josil, sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kon maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
6: Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweeteneria stevia, Doc Leo. Pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no. Kay ang ti ang Santhon nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is ang stevia is zero calorie.
3: Premium D3 coffee mix.
4: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagsunod sa itong programa, wala na sila nagsupok ka. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya manami, si Sir Josiel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sunthon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kahit bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
4: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nag-activate ang brain functions ta.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. The secrets of health. Sunthon Plus Gold. Sunthon Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Your Honor, being flashed on the screen is this chart pertaining to City Hall Kim Chow Foods Corporation. But I'd like to begin my questions with the next corporation, which is Metro City Chow Foods Corporation, which is page 3 of the summary. Maybe ask the tech booth to flash the summary for Metro City Chow Foods Corporation. Okay. So, Attorney Del Rosario, saan ano kung mga documents ulit ang pinagbasehan ninyo para sa paggawa ng mga summaries?
1: Ang mga dokumento po ng kumpanya pinagbasehan nito ay yung kanilang articles of incorporation. Kung meron pong amended articles, magiging parte po siya ng summary na ito. Yung general information sheet po na taunang sinasabit nila sa amin at ang audited financial statement po.
0: Okay, thank you. So, based po dito sa summary, merong nakalagay na data from sa unang table, data from the Articles of Incorporation or AOI. So, based po dito, ano po yung naging participation, kung mayroon man ni Vice President sa kumpanyang ito, kung ang pagbabasehan niyang Articles of Incorporation.
1: Dito po, nakasaad dito sa summary ito, yung pangalan ng kumpanya, anong SEC registration number, kung kailan po siya na-register sa SEC, at maging kanyang primary purpose na nakalahat dito. Dito naman po, nakapakita rin po rito kung si BP po, Sara Duterte, ay incorporator, director, ang capital po ng kumpanya, authorized capital stock, amount subscribed, at amount paid up po. Ito pong mga information po ito ay nanggagaling po sa initial submission po nila, yung pong sa Articles of Incorporation.
0: Okay, nabanggit niyo po na itong salitang incorporator. Ano po ba ang incorporator?
1: Ang incorporator po ay yung mga taong nagtatag ng korporasyon. Sila yung umisip na kung ano ang pangalan, ano ang magiging purpose niya, magkano ang kapitalisasyon, at sila rin po yung mga pumirma ng foundational documents kaya po ng Articles of Incorporation at yung bylaws.
0: Okay. So, based po sa Articles of Incorporation, ano po ulit yung mga naging partisipasyon kung mayroon man ni Vice President para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Si BP Sara Duterte po ay lumalabas po isa sa mga incorporator. Siya rin po ay director ng nasabing corporation nung ito ay itatag. At mayroon din po siyang subscription at nagbayad po sa kanyang subscription.
0: Ano po yung sinubscribe niya?
1: Yung pong parte ng authorized capital na sinubscribe ng ni Vice President po, mayroon po siyang statement doon. Mayroon pong information na nakasaad sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so sinabi niyo po nung incorporator siya at director din based sa Articles of Incorporation.
1: Yan po yung ayon sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Foods Corporation.
0: Okay. So, lumalabas po dito sa summary na merong may column dito na tungkol sa company's total at may lumalabas na authorized capital stock. Ang amount na ito ay 1 million. Pakipaliwanag ko, ano ko ba itong authorized capital stock na 1 million under the column company's total?
1: Yung authorized capital po, matatagpuan ito kadalasan sa Article 7 ng Article of Incorporation. Yan po yung total amount ng capital na gagamitin ng corporation. yung 1,000,000 piso po.
0: Okay. Yung susunod po na column, still under company's total, ay itong amount subscribed na may halagang 250,000 pesos. Ano po ito?
1: Yung pong subscription po ay yung pong amount of, ng mula sa capital na kinuha o binili ng isang subscriber.
0: So, ito pong amount subscribed ay para sa mga lahat na ng shareholders ng...
1: Para po sa mga shareholder po na kumuha ng parte ng authorized capitalist na.
0: At ito naman pong susunod na amount, no? Under the amount paid up still, under yung gray column na company's total, ang halaga po dito na lumalabas ay 62,500. Ano naman po itong amount paid up na ito?
1: Ito po yung kabuong ang halaga na binayaran ng mga shareholders na kumuha ng capital na lumalabas po na hindi po nila nabayaran ng buo yung kanilang subscription.
0: Okay, so itong 62,500, ito pa lang po yung binayaran ng mga shareholders sa kanilang subscription.
1: Opo, lahat po ng shareholder.
0: Ayun, okay, malino po. So parang po lahat yun sa mga shareholders. Itong shareholder po, napakipaliwanag nga po sa madaling salita. Ano po ba ang shareholder?
1: Ang shareholder po yung mga namuhunan sa kumpanya na may meron pong i-issue lang share sa pistak.
0: At ano naman po kung anong ibig sabihin kung isang tao ay merong shares of stock sa isang kumpanya?
1: Meron po siyang interest o equity sa kumpanya.
0: Okay. So punta po tayo sa susunod ng mga column, no? Based sa summary, itong column blue na may heading VP Sara Duterte. At meron din column dito na amount subscribed na lumalabas ay 50,000 pesos. Ano po itong amount na ito?
1: Ito po yung halaga na sinubscribe ni VP Sara Duterte sa kumpanya. Okay. 50,000 piso.
0: Okay. So, 50,000 pesos. Yung sumunod naman po na amount ay amount paid up na 12,500 pesos. Ano naman po itong amount na ito?
1: Ito po yung kanyang initial na binayaran sa kanyang subscription.
0: Para po sa mga shares of stock?
1: Ng shares of stock po niya.
0: So, meron pong difference, no? Yung subscription, yung amount subscribed na 50,000 at yung amount paid up na 12,500. Ano po yung difference na yun?

0: information na ito, may utang pa si VP Sara sa kumpanya.
1: Opo, ayon po sa articles of incorporation.
0: Okay, so far, ang naipasok niya pa lang na pera ay 12,500 pa nung na-incorporate itong company.
1: Tama po.
0: Sige, so punta tayo sa last column. Meron dito nakalagay na percentage of ownership, no? At lumalabas na 20%. Paano po na-compute yung 20% na yun, sir?
1: Well, sa total amount subscribed po, yun po yung outstanding shares. Dinibay po dyan yung magkano lang po yung sinubscribe ni BP Sara, which is 50,000. Kaya 250,000 divided 50,000, parang ganun po, 20%.
0: Yung 50,000 divided by 250,000? Para maging 20%?
1: Tama po.
0: Okay. So ito po yung lumalabas na percentage ng ownership niya.
1: 20%. Tama po.
0: Thank you. So, baba po tayo sa data naman na galing sa general information sheets.

0: Yung una column po ay year, no? Pero bago tayo magtungo, no, sa details about sa summary na ito, ano po ba itong general information sheet?
1: Ang general information sheet po ay isang updating mechanism namin o mga dokumento na kung saan ang layunin po nito ay i-update ang SEC kung meron man pong pagbabago sa struktura, sa composition, sa mga opisyalis ng isang korporasyon. Ito po ay sinusubita sa amin mga 30 araw matapos ang kailang annual meeting.
0: Okay, thank you. Ngayon, puntahan natin yung table na data from General Information Sheet o GIS. So napansin ko po yung unang row, no, yung year from 2018 to 2021. Bakit po parang nakalump po itong years na ito? Bakit po napagsama-sama para sa row na ito?
1: Ang dahilan po kung bakit po nakalump ito from 2018 to 2021 kasi halos ang mga information po ay pare-parehas tungkol sa kung siya ba ay member of board of directors, kung siya ba ay member ng executive committee, maging po sa kanyang subscription ay pare-parehas, kaya presenta lang po namin ng isang linya ito.
0: Okay, so wala akong pagbabago, no? Kasi yung pati po yung amount subscribed at amount paid up pareho pa rin po, no? So ang ibig sabihin po from 2018 to 2021 ay halimbawa member ng board of directors po si Vice President, tama po ba yun?
1: Yan po ang nakasaad sa GIS ng mga panahon na yan.
0: So nakalagay po dito ng member of the board of directors si Vice President para sa mga taong 2018 to 2021. So paki-explain nga po, ano po ba itong board of directors?
1: Well, ang board of directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya, at mag-control sa mga properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na estratehiya para ma-improve yung kanilang kumpanya. Sila rin po ang mananagot upang mag-submite sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kanilang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng protection para sa kanilang shareholders.
0: Okay. Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
1: Hindi po siya makakapag-conduct ng business kung wala po siyang board of directors.
0: So mukhang mahalaga po itong mga board of directors, tama po ba?
1: Mahalaga po.
0: Okay, thank you. Ngayon, punta tayo sa susunod na column after ng board of directors. Ito ay ang executive committee. So ano po ang ibig sabihin na lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee? Sino po ang member ng compensation committee based nito?
1: Ayon nga po sa

0: po, member po siya ng Compensation Committee.
1: Ano po bang ibig sabihin ng Executive Committee?
0: Ang Executive Committee po ay usually composed po siya ng mga tatlong director na ang layunin po ay magbigay ng agarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As Compensation Committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
1: Okay, so bukod ko sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng Compensation Committee doon sa Executive Committee. Tama po ba?
0: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
1: So apart from yung duties ng director, may dagdag duty po dahil kasama siya sa Executive Committee.
0: Yan po yung nakatala sa GIS nila.
1: Okay, thank you. So nabanggit niyo po na wala namang nagbago sa amount subscribed ni VP Sara or sa amount paid up ni VP Sara para sa mga taong 2018 to 2021. Ngayon, punta tayo sa susunod na row para sa mga taong 2022 naman hanggang 2024. So sabi niyo po kanina, nagsasubmit ng GIS ang kumpanya kung may mga pagbabago. So based po sa row na ito, meron po bang nagbago sa shareholdings o sa interest ni VP Sara para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
0: Ayon po sa 2022 hanggang 2024 na GIS, ang napansin po namin pagbabago rito ay nabayaran na po na ng buo yung kanyang subscription. Lumilito po rito na yung kanyang amount subscribe na 50,000 pesos ay nabayaran rin po niya ng buo, 50,000 pesos din po.
1: Okay, so fully paid na po siya from 12,500, nabayaran niya na ng buo yung 50,000. So wala na po siyang utang sa Metro City Chow Foods.
0: Ayon po sa GIS na sinabit nila.
1: So ito pong total na 50,000 pesos na amount paid up. So ito pong total na pinasok na pera ni VP Sara sa kumpanyang ito.
0: Opo.
1: At ganun din po, hindi rin nagbago ang kanyang percentage of ownership, 20% pa rin ho.
0: Tama po, 20% pa rin po.
1: Pero ano po ang sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
0: Ayon po sa GIS nila, from 2022 hanggang 2024, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
1: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
0: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
1: Ah, so may election to?
0: Dapat po, may election.
1: Okay, so mukhang taon-taon po, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
2: Objection, Your Honor. There's already a prior ruling from the presiding officer. We move to strike these additional conclusions of facts and law being made by the counsel. These are speeches that are not coming from the witness. Again, Your Honor, from the defense, it's our position. Evidence should come from the witness, not the counsel, Your Honor.
3: Allow me, counsel, with your indulgence, to abbreviate the proceedings as well. Attorney Del Rosario, marami siguro nagtataka kung bakit ganito yung mga figure, mga bitin-bitin yung mga amount. Normal po ito, di ba? Kahit sinong abogadong inutusan, bagong graduate na naging abogado inutusan, magtayo ng korporasyon, gamitin ang express lane ng SEC, ito po yung makikita natin halos araw-araw, di ba?
0: Tama po.
3: Kasi sangayon sa batas, kung may 1 million kang authorized capital stock, ang minimum na pwede mong isubscribe at bayaran ay 25% at ang babayaran mo ay 25% din. Kaya yung figure na 62,500, kabisado po yan ng halos lahat ng abogado dahil yan po yung minimum na paid up na dapat bayaran para sa 1 milyong korporasyon. Tama po?
0: Yan po yung bataas noon. Pero nagbago na rin
3: po sa ngayon. Isa po ako sa mga may akda na naglikha ng OPC. Pero pagpaputuloy ko po. So yan po yung ginagawa noon. At nung panahong ginawa ito, wala pa po yung batas na yan, di ba?
0: Tama po.
3: Ngayon, ilan po usually ang minimum bago mag-OPC? OPC po, ibig sabihin, one-person corporation. Ilan po ang minimum na dapat na nagbubuo ng isang kumpanya?
0: OPC po siya, kaya isa lamang po.
3: Dati po, ilan po ang minimum na bilang ng tao para magtayo ng isang kumpanya bago po yung amendment sa OPC?
0: 5 po ang minimum number of incorporators.
3: 5. So usually sa ganitong uri ng kumpanya na hindi naman listed sa stock exchange, malamang 5 lang po ang stockholder nito.
0: Kadalasan po 5 po.
3: Ito po, 5 to no?
0: 5 po.
3: Oh, 5 po ito. Mukha namang 5 eh. So lumalabas po na yung 5, malamang din nang hindi ko nakikita yung JS, bawat isang stockholder ay meron tigda 20%.
0: Tama po, equal po.
3: Dito po sa kumpanyang to, di po ba? Tama po.
0: Opo.
3: At ang bubuo ng board of directors ay yung mga stockholder, di po ba?
0: Opo, sila po yung initial directors po during incorporation.
3: Opo, at 5 po yun, 5 lamang po yun.
0: Tama po.
3: So it may be a misnomer na palagi nananalo yung statement ni Attorney Urban dahil yung board of directors na 5 lang naman talaga ang bubuo ng board of directors. Hindi po ba?
0: Tama po, sir.
3: Dahil kulang na yung tao mo para sa board of directors eh. Sila lang namang 5 eh. Tama po, sir?
0: Tama po.
3: Okay. You may proceed. You may proceed, Attorney Urban.
1: Okay, so from 2022 to 2024, member po ng Board of Directors si VP Sara. Ngayon, punta po tayo sa 2025. Pakitignan po, based po dito sa summary, member pa rin po ba siya ng Board of Directors?
0: Member pa rin po siya ng Board of Directors sa JS ng 2025.
1: How about sa Executive Committee po?
0: Ganun pa rin po, nakatala pa rin po siya as member ng Executive Compensation Committee.
1: Dito po sa column na officer, mayroong nakalagay na associated person. Ano ang ibig sabihin ng pag may nakalagay na associated person, kung alam po ninyo?
0: Ang associated person po, sa pagkakaalam po, ito po yung nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market transactions.
1: Hmm. Okay. So, sir, abogado po kayo, no? Lumalabas po dito na member po ng Board of Directors si VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Kailan po na-elect na Vice President si Respondent Sara Duterte?
4: Sumumpa po siya bilang Vice President ng June 30, 2020.
1: Okay. And bilang abogado, pwede po ba ng isang Vice Presidente kapag nanumpa na siya, ay maaari po ba siyang maging member of the board of directors ng kumpanya?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion from a witness that is clearly incompetent, Your Honor. If the prosecution was if so minded, they should have been asked from the civil service.
3: Actually, I'll allow it, counsel, because I'm also interested to find out if they flagged it or not. Because if it's indeed illegal, they should have flagged it. If that's the opinion of the SEC, you may answer, Attorney De Rosario.
4: Meron po tayong provision sa ating constitution na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging cabinet member, maging kanilang mga deputies, ay hindi maaaring kung pag-implement ng constitution, magkaroon ng mag-hold ng iba pang opisina. Magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profesyon, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest, yun po, alam ko po meron po ganun provision.
1: Your Honor, we ask the impeachment court to take judicial notice of Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, which says, the President, Vice President, the members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, or be financially interested in any contract with, or in any franchise, or special privilege granted by the government or any subdivision, agency or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office.
3: Thank you for reading that, Attorney Irwin. Attorney Del Rosario, wala po akong napakinggan sa binasa ni Attorney Irwin na business interest.
4: Yun po lang yung pagkakaintindi ko, mag-participate sa negosyo.
3: Participate in business, yes, it's there. But to have a business interest, do you see it?
4: Siguro po, mali lang po yung aking pag-interpretasyon ng Tagalog po.
3: Okay. Okay lang po. Okay lang po. Ang Attorney Rosario. Please proceed, Attorney Irwin.
1: Thank you, Your Honor. We will now proceed to the next part of the summary still for GenCorp.
3: Hold on, Attorney Irwin. Can you flash the previous slide?
1: The
3: previous slide.
1: The summary.
3: The summary. Because this might recur, so it will abbreviate the proceedings as well. Can you... The summary on the company. Yes, Attorney Del Rosario, ano po ibig sabihin ng associated person sa authorized capital stock?
0: Well, nasa under po siya ng officer. Yung sa may authorized po is yung po yung linya na matatagpuan sa articles of incorporation. Yung sumunod pong information ay mga information na galing sa JS.
3: Ang tanong ko po, ano pong ibig sabihin ng associated person?
0: Well, ang associated person po ay isa pong tao na ito ang nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market companies, sa mga mutual funds.
3: So, pagkatapos po nung unang pagkakalikha ng kumpanya, hindi niyo na nilalagay yung authorized capital stock? But naging officer, NA, associated person, ano po ibig sabihin ng column yan?
0: Iyan po yung mga impormasyon na nakalagay sa JS, sa General Information Sheet.
3: Sa ilalim ng column ng authorized capital stock?
0: Hindi po, sir. Meron pong, may nag-separate po yan, data from the General Information Sheet, then yung taon, Board of Directors.
3: Kung titingnan niyo po yung column kasi, nasa ilalim po yan ng authorized capital stock, hindi po ba? Para ng column po yan eh.
0: Para ng column po.
3: So, 1,000,000 ba rin yung authorized capital stock niyo nagbago?
0: Hindi pa rin po nagbago.
3: Okay. Pangalawa, bakit mula 50,000 bumaba ng 12,500 uli sa amended noong 2025?
0: Yun po ang pagkaka-report nila sa JS. Muli sa kanilang amended JS.
3: So, base lang po yan sa nireport sa inyo?
0: Opo. Kung ano pong data ang nakalagay sa JS, yun lamang po ang nakalagay dito.
3: Okay. Kindly proceed, Attorney Irwin.
1: Thank you, Honor. So, kanina po na-define ninyo ang shareholder. At nasabi niyo po, ito ay pamumuhunan sa kumpanya. So, ano po ba ang financial benefit kung mayroon man ang pagiging isang shareholder ng kumpanya?
0: Well, bilang shareholder po, ang alam ko pong pakinabang niya sa kanyang puhunan ay yung dividendong idideklara ng kumpanya. Ngayon, kung shareholder na ito ay director, maaari po siya makatanggap ng additional, let's say, yung kanilang reasonable per diem. O kung ang shareholder na ito ay empleyado pa ng kumpanya, maaari meron po siyang sweldo.
1: Nabanggit niyo po yung dividend, no? Ano po ba itong dividends?
0: Ang dividend po ay parte po ng kita ng isang corporation na nanggaling sa retained earnings. At yung retained earnings ito ay nakatagrib po as unrestricted retained earnings o wala ng paggagamitan na maaaring ideklara at ibayad bilang dividendo para sa shareholder ayon po sa kanilang interest sa kumpanya. Yung proportionate interest po sa kumpanya.
1: Okay. So, ito pong dividends ay kita ng shareholder?
0: Opo. Yan po yung binibigay na kita ng shareholder.
1: Sige. So, puntahan natin yung Susunod na table para sa Metro City Child Foods Corporation, itong page 4.
3: Before you proceed, Council, can you clarify, Attorney Del Rosario, yung dividendo po, yung po ay kikitain lamang ng shareholder pag dineklara na?
0: Tama po.
3: Hanggat hindi dinedeklara yung dividendo, pag-aari kasama pa rin yun sa pag-aari ng kumpanya at hindi bahagi sa pag-aari ng shareholder.
0: Tama po, hanggat hindi pa po siya na ibabayad sa mga shareholders.
3: Sa katunayan, magbabayad ka lamang ng buwis kapag dineklara na yung dividend.
0: Tama po.
3: Sa kabilang banda, ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend o gamit na collateral yung undeclared dividend.
0: Maari po.
3: Nakadeklara po ba yun sa SEC o hindi po?
0: Maari pong makadeklara yun kung meron man sa financial statement as part ng notes. Pero sa JS po, wala po kaming ganung entry on...
3: Loan po yun ng shareholder, hindi ng kumpanya.
0: Opo, maaaring ideklara po yun through the notes. Kasi po, yung mga creditors ng kumpanya, maaaring nakalagay yung pangalan ng shareholder doon.
3: Loan lamang po ang tawag ko, pero sa katunayan, advanced on undeclared dividend po yun. Loan po ang turing doon, pero advance yon sa undeclared dividend. Kailangan po ba i-declare yun?
0: Siguro po, hindi ko po kaya sagutin yan. Una-una, hindi naman po ko CPA yan para...
3: Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
0: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
3: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nila require ng SEC na i-report po yan.
0: Maaari pong merong

0: siyang i-declare sa financial statement.
1: Pero hindi po yan kasama sa compliance na hinihiling ng opisina ninyo?
0: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita sa mga GIS.
1: Okay, salamat po. You may proceed, counsel. Thank you for your indulgence.
2: Okay, so itong page 3 ng inyong summary tungkol sa Metro City Chow Foods Corporation. So tignan nga po natin ano po ba ang negosyo o purpose nitong corporation na ito.
0: Ayon po sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, ang primary purpose po niya ay to establish, operate, and maintain restaurants, coffee shops, refreshment parlors, cocktail lounges, and catered foods.
2: Okay, so sa baba po na table na meron nakalagay na data from audited financial statements. Ano po itong audited financial statements?
0: Well, ang audited financial statement po ay structured information tungkol po sa financial position ng isang kumpanya. Ito pong dokumento ito ay isinusubmit sa aming tanggapan within 120 days after end of fiscal year po. Dito po nakasaad ang financial condition ng bawat kumpanya.
2: Thank you. Sige, so puntahan natin, isa-isahin natin itong impormasyon dito sa table na ito. Sa unang column, nakalagay ang year. Ano ho yung mga ibig sabihin ng mga taon na nakalista dyan sa column na iyan?
0: Ito po yung taon kung saan nag-submit po sila ng financial audited financial statement para sa Metro City Chow Food Corporation.
2: Okay, thank you. Ngayon, yung susunod na column naman ay sales, no? At mag-focus tayo sa 2017 na taon. Nakalagay dito ang sales ay 25,733,411. Ano po ba itong 25 million na ito sa column na ito?
0: Ayon po sa financial statement nila, sa column po ng sales, pero po itong 25,733,411, ito po yung pinagbilan ng produkto nila o serbisyo sa publiko. Yun po yung alam ko sa sales.
2: So ito po yung benta? Benta ng kumpanya? Okay. Para sa buong taon ng 2017?
0: Tama po.
2: And then, sa susunod na column, still, for 2017, merong net income na lumalabas ng amount ay 321,223. Anong man po itong amount na ito?
3: Your Honor, at this point, we will object on the ground of relevance, Your Honor. May we inquire what the relevance of confronting the witness with these particular numbers is in relation to the charge against the Vice President specific to Article 2?
1: Counsel, you want to respond?
2: Your Honor, the relevance will be, again, as stated in our purpose, kumita po yung kumpanya, yung iba, hindi po kumita.

0: po namin ipaliwanag. Ano po ba yung mga amount, saan po ba yung dapat tignan ko para malaman kung may dividendo o walang dividendo, Your Honor?
1: But I don't think you need to go through the year-by-year account, Counsel, because as we can already see, it will end in a loss.
0: Yes, Your Honor. I'm just trying to explain, Your Honor. Anyway, Your Honor, hindi ko na po kailangan gawin taon-taon. This is just the first row to illustrate, Your Honor, itong mga konseptong ito.
1: Yes, Counsel. I'll give you some leeway just to explain the concepts, but kindly go directly to your point.
0: Yes, Your Honor. I'll do that.
1: Objection is overruled for the meantime, Attorney Justin.
2: Understood, Your Honor.
0: So, sir, ano po itong lumalabas na 321,223 under column na net income o net loss?
3: Ito pong amount na ito ay ang kinita matapos tanggalin ang cost of sales, ibinawas po roon yung halaga ng yung sales, ibinawas po yung halaga ng puhunan nito. Ito po yung lumalabas na kinita niya, 321,223.
0: Okay, thank you po. Ngayon sa susunod na column, no, ang column na ito ay retained earnings / deficit. Ang amount ay 321,223. Ano naman po ito?
3: Ito po yung earnings po ng kumpanya sa loob ng isang taon na ito.
0: Bakit po pareho yung amount ng net income na 321 dito sa retained earnings para sa taong 2017?
3: Kasi po ang retained earnings ay cumulative. Kung ano po yung unang net income, siya na rin po muna. Ito po kasi ay nagbabago. Depende po sa takbo ng negosyo kung meron siyang income or meron siyang loss.
0: Sige, salamat po. Ngayon, punta tayo sa susunod na column. Itong appropriated retained earnings ang nakalagay dito sa column na ito for 2017. Zero. Ano naman po ito?
3: Ibig sabihin po niya na wala pong itinalagang pera na gagamitin sa mga proyekto o anumang pangangailangan ng kumpanya. Na ang perang ito ay dapat manggaling sa retained earnings po.
0: Okay, so dahil zero, wala pong itinalagang ganon ang kumpanya para sa mga proyekto. Tama po ba?
3: Tama po.
0: Okay, yung susunod na column, ang title nito ay unappropriated or unrestricted retained earnings at may halaga na lumalabas, 321,223. Ano po itong amount na ito?
3: Lumalabas po yung kailan total retained earnings po ay nilagay na po nila bilang unappropriated. Itong halagang pong ito ay ang amount na maaring ideklara as dividendo.
0: Sige. Ngayon, punta tayo sa huling column. Nakalagay dito, dividend appropriation / declaration / payment. For 2017, lumalabas po, nakalagay dito, no dividends declared. Bakit po no dividends declared ang nakalagay dito?
3: Lumalabas po kasi nung tinignan ng 2017 financial statement, wala pong information na nagkaroon siya ng deklarasyon o pagbabayad ng dividendo. Maging po sa KJS nung 2017, meron pong entry doon kung meron kang diniklarang dividendo o binayad. Wala pong impormasyon na nakalagay.
0: Okay, so kaya po no dividends declared ang nakalagay dito. So, 2018, no? Malino naman po sa summary na naging 50 million ang sales, ang net income ay 462,277 for 2018. Ngayon, yung retained earnings po ay naging 783,500. Bakit po ganun yung lumalabas na amount doon sa retained earnings for 2018?
3: Idadagdag mo na po yung income mula sa dating retained earnings po. Kaya naging 783,500 pesos.
0: Ang sinasabi niyo pong income, yung net income para sa taong 2017 hanggang 2018, tama po ba?
3: Yung income po ng 2018 at yung retained earnings po ng 2017.
0: Ayun. So, yung retained earnings noong 2017 na 321,223 plus yung 462,277, kaya po naging 783,500.
3: Tama po.
0: Okay. Ngayon, diretso na tayo, no, sa unrestricted retained earnings. pareho po yung amount sa retained earnings. So ano pong ibig sabihin nito?
3: Ang total amount po ng retained earnings ay nilagay po nila sa account ng unappropriated and restricted retained earnings. Ito po yung maaari din pong ideklara bilang dividendo.
0: Pero para sa taong 2018, meron po bang dineklara na dividends?
3: Wala pong impormasyon na nagsasabing nagkaroon ng deklarasyon ng 2018 from financial statement as well as sa JS.
0: So, dalawa po yung tinignan yung document, audited financial statements at GIS, tama po ba?
3: Tama po.
0: Gumamit nga po tayo ng example, no? Nabanggit nyo kasi na nanggagaling yung information, isa sa pinanggagalingan ng information ay yung general information sheet. So, puntahan po natin yung 2018 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation. And for the record, Your Honor, we'd like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-2-A. Ito po yung 2018 GIS ng Metro City Chow Foods Corporation. So pakitignan nga po tong GIS at anong saang page po makikita diyan yung impormasyon tungkol sa dividends?
3: Ito pong GIS pertaining to Metro City Chow Food Corporation sa taong 2018 sa page 9 meron po itong hinihingi impormasyon tungkol sa number 5, dividends declared during the immediately preceding year. Nakalagay po rito kung ang different types of dividend, whether cash, stock, or property.
0: Para lang pumalina, anong item po diyang sa page na yan, lumalabas yung information tungkol sa dividends?
3: Sa item number 5 po.
0: Item number 5. So ano po ang nakalagay sa item number 5? Ano po ang nakalagay tungkol sa dividends? Dividends declared during the immediately preceding year?
3: Type of dividend.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Mga katropa, Vilma Santos. Hindi po nabahala sa hindi nito pagkakasama sa National Artist List.
9: At sa balitang sports, Alex Ayala nakakuha ng bye sa second round ng Singapore Tennis Open.

0: Araw na po tayo ng Monday, September 21, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din kami yung napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM Station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinaunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ceremonial launch ng EGOB AI, bagong intelligent feature ng EGOB PH Super App, dyan sa Manila Hotel sa Maynila ngayong araw. Binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tampok sa EGOB AI si Kuya A, isang built-in assistant na nagbibigay po ng real-time na gabay para mas mapadali ang pag-access nating lahat sa iba't ibang online government services. Libre itong magagamit na lahat ng verified EGOB PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na rin sa pagbibigay ng tourism-related information at access sa mga batas, policy at government guidelines. Kasabay rin po ng event ang EGOB PH Hackathon 2026 Awarding Ceremony, kung saan kinilala naman ang top 30 na mga teams na nakabuo ng mga makabagong digital solution na naglalayong suportahan ang digital transformation ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Handang makipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umano'y Ghost Internet Scheme na kinasasangkutan ng government IT systems. Sinabi ng DICT na wala itong kinukonsenting corporation o korupsyon o mga kontratang hindi na ipatutupad ng maayos at handa itong ibigay ang mga kinakailangang records at system data sa investigasyon. Ayon sa ahensya, nagpatupad ito ng mas maigpit na monitoring ng mga kontrata, regular na audits at pagsusuri ng performance ng mga internet service provider para matiyak na aktwal na gumagana ang mga serbisyo. In-upgrade rin umano ng DICT ang network monitoring system nito para makita ang real-time ang mga free Wi-Fi sites sa buong bansa, masubaybay ang mga aberya at mapatunayan ang aktwal na performance ng mga provider. Nauna nang sinabi ng ombudsman na iimbestigahan ito ang aligasyon na may mga government IT systems na nilagyan umano ng substandard o peking software, habang sinabi ng DICT na bagamat wala pa itong natatanggap na formal notice, bukas ito sa anumang imbestigasyon.
0: Na mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril sa Banga National High School dyan sa South Cotabato na ayon sa kanyang pahayag ay ikatlong school shooting case na ng bansa ngayong taon. Sa kanya pong pahayag, sinabi ni VP Duterte, ipinapakita ng insidente na maaaring mangyari pa rin ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralan at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bata. Pinuno rin niya ang Administrasyong Marcos at iginiit na nabigo mo nitong tiyakin ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay VP Duterte, mas inuuna umano ng administrasyon ng political survival at consolidation kaysa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan. Sinabi rin ng Vice Presidente na nabigo ang Administrasyong Marcos sa mga biktima at survivors ng insidente at nanawagan siya ng mas maayos na pamumuno.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniimbestigahan na po ng Taguig City Police ang pagkasawi ng isang 24-anyos na law student na nahulog mula sa isang condominium sa Bonifacio Global City nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, Ateneo de Manila University School of Law student ang biktima at natagpuan ang kanyang katawan ng security officer at maintenance personnel bandang alas 7:30 ng umaga matapos makarinig ng malakas na kalabog. Nakatira umano ang biktima sa ika-16 na palapag ng gusali habang natagpuan ang kanyang katawan sa ika-4 na palapag. Agad na isinara ang mga o ng mga otoridad ang lugar at nagsagawa ng crime scene processing ang mga investigador mula sa Taguig City Police at Southern Police District Forensic Unit. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi habang hinihintay pa ang opisyal na ulat ng mga investigador at scene of the crime operative.
2: XFM News. Nationwide.
0: Naka-maximum tolerance po mga katropa ang Manila Police District sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw sa paggunita pa rin ang anibersaryo ng martial law. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, igagalang daw po ng pulisya ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagkilos. Aniya, hindi agad haharangin ang mga grupo magsasagawa ng protesta, lalo na sa mga tinagang Freedom Park gaya ng Diwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones at sa Plaza Dilaw.
3: Pagkakaspeso natin sa karapatan po ng ating mga kababayan, katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kakibat sa responsibilidad. Sa ganun po man po, pinakamataas po ng antas ng pagdisimpi o yung ating maximum tolerance. At meron po tayong sinfigurado po natin dito at sinasabi natin yung ating mga kababayan. Yung respeto po, yung ating pong respeto sa bawat isa at yung ating pong pagrespeto natin sa kamalan ng bawat isa.
0: Sinabi rin ng MPD mga katropa na nakahanda na rin ang mga tauhan nila at augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon para mapanatili ang kayusan at seguridad sa Maynila.
2: XFM News Nationwide.
1: Vice Mayor Gia Tienza nanawagan ng respeto at kayusan sa mga rally sa Maynila. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live
4: si Manila Vice Mayor Chi Atienza sa mga nagsasaluan ng mga rally ngayong araw na panatilihin ang kaayusan at igalang ang lusod kasabay ng panggunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Atienza, sinikilala ng pamahalang lusod ng Manila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at malayang mapahayag na salaubin. Gayunman, hiling niya sa mga realista na pairali ng disiplina at tiyaging maayos, malinis at ligtas ang kailang mga aktibidad. Hiligan din ng Vice Alcalde na maalagang maparatili ang kaayusan sa lungsod at maiwasan ang anumang abala sa mga residente, motorista at iba pang kumagamit ng mga pampublikong lugar. Para sa Kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, mga katropa, yung corporate records nilatagpo sa ika-27th day ng impeachment trial ngayon ni VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Sa harap ng Senate Impeachment Court si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario bilang testigo ng prosekusyon sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib si Del Rosario bilang director ng SEC Company Registration and Monitoring Department at ikatlong testigo para sa Article 2 sa mga aligasyon ng unexplained wealth, false salaries at patuloy na business interests ng Vice Presidente. Binanggit ang ilang kumpanya sa sabing corporate records. Iniuugnay ng prosekusyon ang mga dokumentong ito sa mga aligasyon sa Article 2 habang nakatakdang sumailalim sa cross-examination si Del Rosario sa panig ng depensa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ng summary ng kanyang shareholdings dahil ayon sa abogado nito si Attorney Justin Nicole Gular, may mga impormasyong maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa publiko. Ngayon naman ang prosecution na pinapayagan ng rules of court ang paggamit ng summaries para mapabilis ang paglalahad ng testimony ng witness mula sa Securities and Exchange Commission. Tinutulan din ng depensa ang identification at authentication ng corporate documents ng Pikimong Philippines at JTC Group of Companies dahil sa sinabi nilang nauna nang itinuring na irrelevant ang mga dokumentong ito matapos walang maipakitang established connection kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inanunsyo ng prosecution na hindi na nito ihaharap bilang witness si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonies ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahetang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para talakayin ang mga isyong dapat sana ay saklaw ng testimony ni Ronquillo.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita pa rin, katropa, sa impeachment, hindi maaaring dumalo o hindi maaaring hindi dumalo. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatawag po ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos siyang isabina para tumistigo. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Jerbil Luistro, hindi maaaring gawing blanket excuse ang right against self-incrimination para hindi sumunod sa sabina dahil nararapat lamang ito sa mga partikular na tanong na maaaring magdulot po ng self-incrimination. Inaasang tatanungin si Baste Duterte tungkol sa allegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice President at posibleng humarap siya sa impeachment court ngayong Linggo. Aminado si Luistro na maaaring maging hostile witness si Baste para sa prosecution dahil magkapatid nga sila ng Vice President Sara Duterte. Pero sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian ng prosecution kundi ipatawag siya. Samantala, hiniling ni Luistro sa impeachment court na maging patas sa pagpapatupad ng sub-judice rule matapos makatanggap ng show cause orders ang dalawang prosecution lawyer.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nag-extend ng medical leave si Senator Loren Legarda. Ito ang kinumpirma ng Senate Secretary na si Attorney Ray Bantog ngayong araw. Ayon kay Bantog, naka-medical leave si Legarda mula Setyembre 21 hanggang 23, 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Matatandaan noong August 3 ang unang medical leave ng senadora.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hindi pa nakukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa Senate Budget Hearing para sa OBP. Ayon kay Senator JB Ejercito, huling tatalakayin ng Senado ang budget po ng Office of the Vice President at Office of the President. Dahil abala rin ang mga senador sa nilang tungkulin bilang impeachment court. Nasa 785.2 million pesos ang panukalang 2027 budget ng OBP. Mas mababa pa ng 11.7% kumpara sa 889.2 million pesos na binudget nila noong o ngayong taong 2026. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi po maaaring talakayin sa budget hearing ang mga isyong kasalukuyang dinidinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ni Gatchalian na hindi maglalaan ang Senado ng confidential funds para sa OBP, Department of Education at iba pang civilian agencies maliban kung may malinaw at sapat na justification para sa nasabing pondo.
2: XFM News Nationwide.
1: Ibinungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magkakaroon ng civil service eligibility ang mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil sila ang unang nilalapitan ng publiko para sa serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Remulla, makatutulong ang requirement para maging mas maayos at mas matatag ang frontline services ng pamahalaan. Sa kasalukuyang patakaran, hindi required na kumuha ng civil service eligibility ang mga kabataan na istumakbo bilang sangguniang kabataan officials dahil kusa itong ipinagkakaloob ng Civil Service Commission sa oras na sila ay maging opisyal. Tignit din ang Ombudsman na may ilang barangay at SK officials na umunoy may hawak na malalaking lump sum o pinagsama-samang pondo na tinukoy niyang parang pork barrel. Kahit idereklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court ang ganitong sistema. Samantala, inaprobahan na ng Kongreso ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 28 habang nakabimbin pa ang pirma ng Pangulo sa panukalang batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni bagong National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao ang pagtatayo ng mga satellite office ng tanggapan sa bawat rehiyon para mas mailapit sa mga Pilipino ang mga programa laban sa kahirapan. Inalakay po ni Pacquiao kay Finance Secretary Frederick Goh ang plano at pangailangan sa pondo ng NAPSI na siya naman nag-uugnay sa mga programa ng gobyerno para sa pagbabawas ng kahirapan at iba pang reformang panlipunan. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang sa mga numero ang sukatan ng kahirapan dahil nakikita umano sa likod ng datos ang aktual na kalagayan ng mga pamilyang naghahanap ng pagkain, trabaho at mas magandang kinabukasan. Itinaga nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa si Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng NAPSI nitong buwan kapalit po ni Lopez Santos III. Ang NAPSI ang pangunahing tanggapan ng gobyerno na nag-uugnay at nagbibigay ng payo sa mga programa para labanan ang kahirapan at palakasin ang partisipasyon ng mga ordinaryong sektor sa pamamahala.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinama ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang 8 karagdagang insidente sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya umabot na sa 57 ang kabuuang insidenteng saklaw ng kaso. Nanatili sa 3 ang Crimes Against Humanity charges laban kay Pangulong Duterte habang idiragdag ang 8 insidente sa 49 na naunang nakasaad sa kaso. Karamihan sa detalye ng mga bagong insidente ay redacted habang 6 dito ang isinama sa count 3 na tumutukoy sa mga alleged killings sa barangay clearance operations at 2 naman sa count 2 na may kaugnayan sa killings of high value targets. Ang unang 49 incidents ay sumasaklaw sa 76 killings at 2 attempted murders habang hindi bababa sa 9 pagpatay ang nakasaad sa 8 bagong insidente. Tinutulan naman ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang mga karagdagang insidente na ayon sa kanila ay naglalaman ng new material facts at wala sa original na facts and circumstances ng kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa inyong XFM News Nationwide. Pwede pong subaybayan naming newscast sa lahat po ng XFM stations nationwide, katropa.
2: Balitang balitang regional. Regional.
0: Punta tayo sa Jensan. Meron pong balita dyan. Yung Pamaril sa Banga National High School ay 3 patay at 7 sugatan. Dagdagang detalye pa, katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM, Jensan.
5: Balot sa kalungkutan ng Banga National High School matapos ang pamamaril nitong Biyernes, September 18, alauna ng hapon. 3 ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 2 grade 9 na estudyante at ang 14 anyos na suspect habang 7 pang estudyante ang nasugatan. Kahapon, nagtungo sa paaralan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchelian kasama ang mga tauhang nagbibigay ng trauma-informed support at psychological first aid upang matiyak ang kinakailangang tulong medikal, pinansyal at psikolohikal para sa mga biktima. Bumisita din si Department of Education and DepEd Secretary Sonny Angkara at nakipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima, teaching and non-teaching personnel, law enforcement at lokal na pamahalaan. Bilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa paaralan habang patuloy ang pagluluksa ng buong komunidad. Samantala, ayon sa investigasyon ng pulisya, kabilang umano ang 14 anyos na suspect sa grupong True Crime Community at sinasabing magsimula na magplano ng pamamaril noong nakaraang buwan. Ginamit umano sa insidente ang 9mm caliber pistol na pagmamay-ari ng ama ng suspect na empleyado ng DepEd Region 12. Patuloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang baril sa paaralan habang nananatiling suspendido ang mga klase sa Banga National High School. Sa gitna ng mabigat na pangyayaring ito, huwag kalimutang alagaan ang sarili at panatilihin ang araw-araw na wellness routine kasama ang Santum Plus Gold. Santum Plus Gold, ikaw lagi ang una! Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live!
6: Suspendido ang face-to-face classes ngayong Lunes, Setyembre 21 sa iilang lugar sa Cebu dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Sa Cebu City, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools. Isa sa gawa naman ng mga klase sa pamamagitan ng modular, online o asynchronous learning. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Lapu-Lapu City at Mindanao. Sa Carcar City naman, suspendido rin ang face-to-face classes kabilang ang Carcar City College. Sa Mandawi City, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools. Gagamit ang mga pampublikong paaralan ng alternative delivery mode o ADM habang maaaring gumamit ng ADM o magsagawa ng make-up classes ang mga pribadong paaralan. Sa Talisay City, suspendido rin ang face-to-face classes sa public school. Samantala, ang Talisay City College at private school ay ipinauubayan sa kanilang mga administrator ang magiging learning arrangement. Patuloy namang minomonitor ng Environmental Management Bureau EMB7 ang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze na nagmumula sa mga sunog sa Indonesia. As of alas 10 ng umaga ngayong Lunes, umabot sa 207 ang air quality index sa Metro Cebu Station na nasa kategoryang acutely unhealthy. Dahil dito pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities. Hinikayat naman ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions gaya ng asthma na manatili muna sa loob ng bahay. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, dalawa pong business partners, mag-business partners, patay sa Pamarayal dyan sa may Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Ang mag-business partners na sina alias June at alias Nene matapos na pagbabarilin sa barangay Tambal sa bayan ng Haniway, Iloilo, Setyembre 20 ng hapon. Sa imbestigasyon ng mga kapulisan, nakatayo mano sa labas ng tindahan si alias June at alias Nene nang biglang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba ang driver nito at binaril si alias June sa ulo. Sunod namang bumaba sa sasakyan ang isa pang suspect mula sa passenger side at binaril rin si alias Nene. Ayon kay Police Captain Randy Lambu, officer in charge ng Haniway Municipal Police Station, na dati umanong mag-live-in partner si alias Nene at ang bumaril kay alias June. Love triangle at negosyo ang tinitingnang motibo sa naturang krimen. Sa ngayon, nananatiling at large ang mga sospek at patuloy pang pinaghahanap ng mga kapulisan. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Mangingisda na sawi matapos malunod sa Tobias Fournier Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
8: Nasuwi na sa mangingisda matapos malunod habang nanimisid para manghuli ng isda sa dagat na sakop ng barangay Pasensya, Tobias Fournier Antique. Ito ng alas 4:30 ng hapon noong Setyembre 18 kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Leonardo Vida, officer in charge ng Tobias Fournier Municipal Police Station, namamana ang biktima na kinilalan si alias Dodoy, 34 anyos at residente ng barangay Fatima sa masabing bayan, kasama ang kapwa mangingisda na kinilalan si alias Mario. Nang mangyari ang insidente, tinatayo na sa 400 metro ang layo mula sa baybayin may lalim ng humigit kumulang 25 metro ang lugar kung saan nanginisdang magkaibigan at pinangyarihan ng insidente. Base sa investigasyon ng Tobias Fournier Municipal Police Station at base sa pahayag ng kasama ng biktima, tatlong beses pa na sumisid ang magkaibigan ngunit hindi na muling nakaahon pa si alias Doboy. Sa ikatlong sisid kaya agad siyang dinanap ni alias Mario. Naiahon ni alias Mario ang katawan ng biktima at sa tulong ng isang napadaang mangingisda, nagdala ito sa Dalampasigan at agad isinugod sa ospital kung saan na dineklara ng attending physician na dead on arrival. Mula rito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X sa Pilipinas.
0: At katropa, dalawang rider, patay naman sa maghiwalay po na aksidente sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita. Rowena Munchang, XFM Santiago.
2: Live report.
9: Nasawi ang dalawang riders na magkahiwalay na aksidente na naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, sangkot sa aksidente ang isang 20 anyos na rider at isang pampasaherong bus na minamaneho ng 38 anyos na lalaki. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan nang aksidenteng masalpok ang motorsiklo. Nakaladkad ang rider ng motorsiklo nang humigit kumulang 15 metro at nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, sa barangay Tuaw North sa bayan ng Bagabag, isang rider din ang namatay matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang trailer truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, walang nakalagay na early warning device sa nakaparadang truck na itinuturing umanong hazard sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at pananagutan sa dalawang magkahiwalay na insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
0: Pang Brian, mainang habagat lang ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw.
1: Katropang Buddy, may binabantayan namang isang low pressure area o LPA ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 2,090 km east ng Eastern Visayas.
0: At inaasahan po mga tropa, papasok ito sa loob ng PAR bukas o kaya po sa susunod na araw kung saan mayroon itong possibility na maging bagyo sa Webes o Biyernes.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5:53 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Nagbabala ang legal at media analyst na maaaring magkaroon ng chilling effect sa US news media ang banta ni US President Donald Trump na pagbawalan nga sa White House ang CNN, MS Now at Politico. Ayon po sa mga analyst, maaaring matakot ay ibang journalist na mawalan din ang access sa White House kung maglalabas sila ng mga ulat na hindi pabor sa administrasyon. Sinabi ni Trump na peke at kasiniwalingan umano ay ng ulat ng mga media outlet at wala siyang tinukoy na isang partikular na insidente bilang dahilan ng pagbabawal, kundi ang pinagsama-sama ang mga ulat nito mga nakaraang taon. Posible rin na humarap sa legal challenges ang hakbang dahil ayon sa mga free speech experts, may proteksyon ng press freedom sa ilalim po ng First Amendment ng US Constitution.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinabi na nga ni star for all seasons Vilma Santos na tinatanggap niya kung hindi siya napabilang sa mga bagong idineklarang national artist matapos pag-usapan online ng kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakasama sa listahan. Ayon kay Vilma, prinsipyo niya sa buhay na kung para sa kanya ang isang bagay, darating ito sa tamang panahon at mas pinapahalagahan niya ang mga biyayang natatanggap niya sa mahigit 60 taon niya sa showbiz. Sinabi rin ng actress na mas nais niyang iwasan ang negatibong usapin at sa halip ay itoon ang kanyang oras sa pamilya, kalusugan at pagpapanatili ng kanyang peace of mind. Samantala, tungkol sa posibilidad na makakaapekto sa kanyang pagiging national artist ang kanyang public service, sinabi ni Vilma na mas pipiliin muna niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng Batangas. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Hatid po sa atin ang Balitang Sports ng Premium D3. Nakakuha ng bye si Pilipina 10-star Alex Ayala sa second round ng 2026 Singapore Tennis Open, kung saan third seed siya sa torneo. At makakaharap po ni Ayala sa round of 16 ang mananalo sa laban ni Russia's Tatiana Prozorova at Belgium Sofia Kostoulas. Ito katropa ang unang laro ni Ayala matapos pang US Open, kung saan umabot siya sa third round bago matalo kay American Iva Jovic sa three-set match na tumagal ng 3 oras. Magsisimula ang WTA 500 event ngayong Monday sa OCBC Arena dyan sa Singapore.
2: XFM News Nationwide.
0: 95 days na lang. at Christmas na, mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po ito ng Lunes, September 21, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: FM.

0: kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Mga katrupa, exciting!
3: The Gold Live Testimony. Cellphone Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Kagarito sa barangay, bilog-bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa. Every morning, namamaga. So, I tried Calcium Plus Day. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Calcium Plus Day and Calcium Vitamin C.
3: Calcium Plus Cold is

tulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na

0: Health, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibilis,

0: Cellphone Gold Coffee Bigs.
1: Ako si Clarice, nagapangita yung kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulang. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa malamit game, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Cellphone Gold Coffee Bigs. Nagkape ka na, yun ako, at gaganda ka pa. May lagdaog na sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Si Melanie Cotita, 50 years old, kanin sa Barong at Viejo, Iloilo, isa sa mga maswerte na nagbaog sa 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magbaog, anayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magbaog sa cash prize, grocery package, and mobile phone na di. Base ikaw na ang

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9, XFM, XFM 103.9.
4: The Secrets of Health.
5: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
6: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na ton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati na ton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo, sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
5: Pero hindi man ba tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
6: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
7: Sun Plus Gold.
6: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
8: Sun Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
7: Sun Plus Gold.
6: Tungod sa mga sangkap, balas ang Sun Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa niskusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
7: Sun Plus Gold.
5: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
6: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ngalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
9: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
7: Secrets of Health.
5: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
6: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C kung nagatumara kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang so, naton ng vitamin C, Sir Josil.
8: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sunthon
2: Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
10: Premium D3 Coffee Mix.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
11: The secret of health.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Lin anyo sa po 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
15: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Sister Pain.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pili sa mga bukika. Samtone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Samtone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: X.
4: XFM.
3: FM.

0: O kada semana, may magalaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: 394,075,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka more than 1 million po sila na sales, no, para lamang sa taong 2024. Tama po ba?
3: Objection, Your Honor. Calls for speculation.
4: Move on, counsel.
2: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
5: Noong 2024 po, mayroong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
2: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less, no, para sa taong ito. Pero kung titignan niyo po, no, yung last column, puro no dividends declared, pero based po sa data dito, maaari po bang meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
5: Meron po sa 2024, meron pong figure na naka lagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
2: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no, for 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
5: Wala po kaming nakitang informasyon mula sa financial statement, maging sa JS, na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
2: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
5: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
2: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
5: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
2: Okay, so despite having a net income po, no, no, more than 8 million, ang sinasabi niyo po, wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
3: Again, Your Honor, apologies. We are constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
2: Same, just to conclude, Your Honor, the
4: same ruling, counsel. You know it already.
2: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary, no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director or even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
3: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether this, of the SALNs of the Vice
4: Sustained.
3: President.
4: Sustained, counsel.
2: So, I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
5: Tama po.
2: So, sa tagal po ng inyong pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong na nakita na kung saan ang isang tao kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya ay may interest or may control sa kumpanya?
3: Calls for speculation, Your Honor. Speculative.

0: Your Honor, we are asking on the basis of experience.
1: If he knows, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
1: I have to rule the objection. If you know, Attorney Del Rosario.
2: Meron pong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya. Nangyayari po yan.
0: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. At siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
2: Well, yung pong trustee, maaring siya ang nag-represent ng trustor through a trust agreement.
0: Mm-hmm.
2: Yun po.
0: So yung trustor po, kahit na hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaring meron siyang inappoint na nominee o trustee.
2: Pag meron pong ganong dokumento.
0: Mm. So yung trust po, no, from the root word, no, trust agreement, trustor, trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
2: Well, trust po, bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
0: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-a-agree dito sa trust agreement.
2: Dapat po meron siguro silang dokumento.
0: Mm. So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
2: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad mm-hmm. po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
0: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay. Base po sa inyong experience o nalalaman?
3: Your Honor, objection.
1: Yes, Attorney Justin.
3: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
1: With your indulgence, counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
2: Hindi po siya bawal.
1: Ang trustor po sa isang trust agreement, siya yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
2: Tama po.
1: Yung trustee o nominee, siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
2: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
1: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunay ang illegal?
2: Well, wala pong masama sa agreement, Pete, kasi...
1: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal, maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
2: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
1: Cognize sa nationalized industry or business.
2: Opo.
1: So kapag labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
2: Bawal po yun kung meron pong paglabag sa batas.
1: Yung intention nga po?
2: Kung ang intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung ang intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously, hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intention niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ng batas.
1: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intention?
2: Wala po.
1: Wala po. Okay. Attorney Irvin, your witness.
0: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee ay,
1: let me be the
0: illegal.
1: One, Attorney Justin, already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
0: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
1: If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario.
2: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about Napoles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
0: So,
2: at the same time, non-stock po yun. Kaya so, hindi ko may hantula dito.
0: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
2: Well, lumalabas.
3: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
1: Move on, counsel. Move on, counsel. We get your point.
0: Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. Puntahan po natin yung Articles of Incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-1-H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Andun na po kayo sa pahinang yon. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
2: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
0: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
2: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
0: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung general information sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang Steel, GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ay listahan ng mga directors/officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
2: Tama po.
0: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng directors/officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
2: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, VBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
0: Kanina po, nung dinedefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinedescribe. No? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At anong ibig sabihin nito, sir?
2: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng informasyon dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa kolom ng mga director.
0: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
2: Maari, siya po ang nagrepresenta sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
0: Okay. Thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
2: JTC po.
0: JTC. Sige. Thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
2: Tama po.
0: At Ano pong mga requirements ng SEC no sa pagfa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
2: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming IFAST, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay mayroong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtanggap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
0: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung statement of management responsibility.
2: Tama po.
0: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya? Anong klaseng proof po yun?
2: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po mayroon pong transmittal letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
0: Sige, tingnan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-3-D. Pakitignan nga po yung audited financial statements na yan. And meron po ba dyan proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
2: Meron po itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
0: Anong page po yung tinitignan natin, sir? Ng
2: nasa page 2 po.
0: Nasa page 2. So, meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
2: Tama po.
0: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
2: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bar.gov.ph.
0: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
2: Ang nakalagay pong 2 is jtcjollibee@gmail.com.
0: jtcjollibee@gmail.com.
2: Tama po.
0: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
2: GenCorp. Restaurant po.
0: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan.
2: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
0: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay ano po?
2: jtcjollibee@gmail.com.
0: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
2: JTC.
0: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
3: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
1: Move on, counsel.
0: Sige. So tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime T. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan nating kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
2: Apo, nasa page 6 na po ako.
0: Based dyan po, sa nakikita nyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
2: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ni Metro City Chia Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
0: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
2: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Z. Duterte na mayroong 500 shares subscribed at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
0: Okay, thank you. Tignan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation marked as exhibit Roman numeral 2-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito.
2: Ano bang? Page 6. Nasa page 6 na po ako.
0: Okay. Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. Sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
2: Ayon po sa 2025 JS ng Metro City Chow Food Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
0: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
2: Jaime T. Cruz.
0: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
2: Meron po siyang as to number 1,997. Shares.
0: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
2: Ayon din po sa GIS na ito, sa page 6, si Sara Z. Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
0: Okay, puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan ng exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
2: Ayon po sa page 5 ng JS ng Metro City Chow Food Corporation sa taong 2025, ang mga pangalang nakasaad sa listahan ng directors ay una, Jaime T. Cruz.
0: Okay, una ay si Jaime T. Cruz. Sino naman po yung pumapangalawa sa listahan, dyan sa listahan ng mga directors?
2: Pangalawa po ay Zara Z. Duterte.
0: So nakita po natin na lumalabas na yung pangalan ni Jaime T. Cruz ay member ng Board of Director ng Metro City Chow Foods Corporation at lumabas din yung pangalan niya sa listahan ng directors sa GenCorp Industries Incorporated. So, ano po ang tawag kung ang isang tao ay member of the board ng dalawang kumpanya?
2: maaari po natin siyang tawagin as interlocking directors.
0: Okay, at si Jaime T. Cruz po ba ay masasabi nating interlocking director para sa kumpanyang Metro City at GenCorp Industries?
2: Opo, nag-appear po yung pangalan niya ron as directors.
3: Objection, Your Honor. We move to strike the answer of the witness pursuant to the rule, Your Honor. It is inaccurate, Your Honor. Interlocking director only is relevant if there are contracts between two corporations, Your Honor. There's no basis for this line of question.
4: Attorney Irwin?
0: Your Honor, I'm not even alleging na may kontrata po ito.
3: Precisely, Your Honor.
0: Ano na to? Ang in-establish po natin dito ay ang connection ng kumpanyang ito kay VP Sara.
3: Now, the prosecutor just admitted, Your Honor, that the term interlocking director does not apply to what is being described by the witness, Your Honor.
4: I will have to sustain, Attorney Irwin, given your answer. Move on, Attorney.
0: Nabanggit niyo po itong Jaime T. Cruz, no? Sa pagtitingin po sa mga documents na sinertify ng inyong kumpanya, yung mga iba't ibang general information sheets at audited financial statements, ilang beses po ninyo nakita yung pangalan ni Jaime T. Cruz?

0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
1: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya no sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit niyo. Ang bilang po ay kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit niyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
1: Tama po.

0: Okay, so maraming salamat po sa inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on, I believe, page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kale 88 Foods Corporation. Kailan po na i-incorporate itong kumpanyang ito?
1: Ang Kale 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September
0: 17, 2021. At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
1: Ayon po sa primary purpose ng Articles of Incorporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
0: Okay, so exciting po yung products na ito, no, nung nabanggit ninyong kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba? Base sa summary na ito?
1: Wala po.
0: Sino po ang may interest sa kumpanyang ito?
1: Ang lumalabas po na may interest sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manasseh Scarpio.
0: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang partisipasyon dito? Kung meron man.
1: Si Manasseh Scarpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
0: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
1: Ang kanyang percentage of ownership po ay 40%.
0: 40%. Puntahan po natin yung data from General Information Sheet. Para sa taong 2022, nakalagay po dito under the column Board of Directors, Chairman. Sino po itong chairman, sir, na tinutukoy dito?
1: Ayon po sa 2022 GIS ng kumpanya, chairman po si Manasseh Scarpio sa kumpanyang ito.
0: Ano po
1: chairman
0: ba
1: of the board?
0: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
1: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng Board of Directors.
0: And nakalagay po sa Executive Committee, not applicable. Pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
1: Sa JS po, siya rin po si Manasseh Carpi po ang presidente ng Kale 88 Food Corporation sa taong 2022.
0: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
1: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang titingin sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang korporasyon, yung mga activities nila. Yun po.
0: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manasseh Scarpio dahil 40%. Tama po ba?
1: Ganun pa rin po kung ano po ang nakasaad sa kanilang Articles of Incorporation.
0: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manasseh Scarpio sa kumpanyang ito?
1: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
0: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manases R.R. Carpio, kung meron man, based dito sa document?
1: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
0: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025 for the company Kali 88 Foods Corporation.
2: Assisting counsel from both parties may approach.
0: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Kali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Kali 88 Foods Corporation.
1: Ayon po sa page 6 ng GIS ng Kali 88 Foods Corporation sa taong 2025, under stockholders information, meron pong dalawang information dito. Una, si Lolita Paymalan na mayroong 250 shares amounting to 25,000 pesos owning 5% of the company. At yung pangalawa po ay si Pikimong Philippines Corporation na mayroong 4,750 shares amounting to 475,000 pesos.
0: Based po dyan sa listahan nyo, ilang percentage po yung ownership nitong nabanggit nyo na Pikimong?
1: 95% po.
3: Ayon po, Your Honor, objection. This court already sustained our objection in relation to testimonies of the witness to Pikimong and JTC, Your Honor.
0: Your Honor, I believe the ruling was only in so far as the corporate records of Pikimong Incorporated, not other documents which mentions the name Pikimong Incorporated. And precisely, this is the reason why we are asking the witness to testify on this to establish the connection, Your Honor.
2: You are supposedly on Kali 88 Foods Corporation, right, Counsel?
0: Yes, Your Honor, and we'd like to show the reported shareholders of these companies, Your Honor.
2: I'll allow it at this time, Attorney Justin. Witness may answer.
3: Understood, Your Honor.
0: So, pakilino po, ilan po yung percentage ownership ulit ng Pikimong dyan sa Kali 88 Foods Corporation para sa taong 2025?
1: Ang percentage of ownership po ni Pikimong Philippines Corporation ay
0: 95%. 95%. Thank you. Tignan po natin yung sales ng kumpanyang Kali 88 Foods Corporation. Ano kung para lang po mabilisan, no? Ano po ang observation nyo sa sales ng kumpanyang ito para sa taong 2021 hanggang 2023?
1: Ayon po sa financial statement ng Kali 88 Foods Corporation on sales from 2021 to 2023, nagtala po ito ng gross sales na 23,174,576.
0: And overall po, para sa mga taong ito, nalugi po ba o kumita itong Kali 88 Foods Corporation on the basis of audited financial statements?
1: On the basis po ng financial statement ng kumpanya ito, meron po siyang net loss amounting to 1,923,037 pesos.
0: And sa last column po nakalagay, pertaining to dividend appropriation / declaration / payment, Puro po no dividends declared. So bakit po ulit yan ang nakalagay dyan sa column na iyan?
1: Wala po kaming impormasyong nakita mula sa kanyang financial statement maging sa kanyang GIS na mayroong silang diniklarang dividendo.
0: Thank you. Ngayon, puntahan natin yung financial statements ng Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2022 comparative financial statements of Cali 88 Foods Corporation, marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-B. Specifically, Attorney Del Rosario, please go to page 11 of the exhibit that was handed to you.

0: So, may dalawa pong column na lumalabas dyan. Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account ng current liabilities, colon, advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount na advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi niyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang pumalinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tingnan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, mayroon na pong nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we'd like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: Eric.
1: Sandali lang po.

0: meron pa rin po yung sa SGT Fortune Horse Corporation. Incorporator po siya noong 2013. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
1: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tinatransfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
0: Wala po. Based lang po sa information na nakasaad sa kanilang GIS noong panahon na ito. Okay. Na hindi na po siya nag-appear. Yung pangalan niya ay hindi na nag-appear sa dokumentong yun.
1: So sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero yung kung may dagdag pang proseso o dokumento na isusumite sa SEC, wala po kayong natanggap na ganon.
0: Tama po. Yung information lang po sa GIS.
1: And lastly po, Attorney Del Rosario, sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina, bukod dito sa City Hall King Chow, tas yung STP Fortune Corporation, wala pong indikasyon kahit po sa GIS na wala na yung kaniyang pangalan sa mga later years, wala na pong indikasyon na nag-divest si VP Duterte sa alinman sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina.
0: Well, kung hindi na po nakalista ang pangalan niya, yun na po ang parang presumption na hindi na siya kasama doon.
1: Okay, presumption, pero wala pong naisumiting yung binanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
0: Wala pong deed o anuman dokumento nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
1: Okay. Maraming salamat po, Attorney Del Rosario.
2: Thank you.
1: Po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Monteveros. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Attorney Del Rosario, sa sal-in po ng respondent, diniklara po niya stockholder siya ng GenCorp Industries mula 2013. Sa SEC record po na inyong pinangahawakan, meron po bang nagpapakita o nagpapatunay ng naturang shareholding?
0: Ayon po sa Articles of Incorporation ng GenCorp, maging po sa mga subsequent filings po niya ng GS, hindi po nag-appear yung pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanyang ito.
3: At kung wala pong pangalan niya sa SEC filed the list of stockholders, pero siya po mismo, yun nga ho, nakadeklara sa kanyang sal-in na siya po ay stockholder since 2013, kayo po bilang isang taga-SEC, ano po ba yung corporate document na kailangan po nating makita para maipaliwanag po yung pagkakaiba nito?
0: Unang-una po, wala po kaming access sa sal-in ni VP. Hindi po namin alam yung mga allegation niya kung ano-anong mga kumpanya na siya ay may ownership. Kami lang po ay nagre-rely sa mga dokumentong nakatago sa aming opisina. Kagaya nga po itong GenCorp na ito. Kung ano lang po ang nasasaad dito, yun lamang po ang aming sinasabing totoo na si BP ay hindi part ng kumpanya na ito.
3: Ngunit sa inyo pong pananaw, ano po yung dokumento na maaaring mag-reconcile sa sal-in sa deklarasyon po niya sa mga corporate records?
0: Well, kung meron po siguro siyang tinatago, meron po siyang binigyan ng mukha nang binanggit ko po kayo, may trust agreement siya na ikaw muna mag-represent sa akin, maaari po. Pero hindi po na, wala po kaming dokumentong nagsasabi na merong ganung usapan.
3: Posible po ba na ang isang tao ay hindi nakapangalan bilang registered stockholder pero yun nga po binabangin nyo, pero meron po ba na ganun direct or indirect beneficial ownership o control sa isang korporasyon?
0: Nangyayari po yan, kaya nga po minabuti namin na magkaroon kami ng tinatawag na beneficial ownership data information form para nang sa ganon ay malaman natin kung sino ang beneficial, ultimate beneficial owner ng isang kumpanya. Maiwasan natin yung mga circuitous na layering para itago ang personal na doon tao na yon. Kaya nga po meron na tayong BO forms.
3: Sige po, pwede po bang paliwanag natin? Ano ba talaga yung ibig sabihin sa simpleng salita, beneficial ownership?
0: Gusto lang pong itala doon, kung ikaw ay merong 20% ownership sa isang kumpanya, dapat mong ilagay kung merong may kung sino ang ultimate beneficial owner ng shares of stock na yon.
3: At sa inyo pong opisina, sa SEC, sa mga dokumentong nasa inyo, meron po bang disclosure na nagtuturo kay tukuyin na po natin itong GenCorp Industries. Meron po ba na nagtuturo na kay VP Sara bilang direct o indirect beneficial owner ng GenCorp Industries?
0: Kung pag-uusapan po natin yung BO forms, wala po akong access. Ang departamento ko po ay walang access sa dokumento na yun, kaya hindi ko po kayang sagutin.
3: So you're not necessarily wala?
0: Opo. Hindi po, wala po kaming alam sa mga dokumentong nakapaloob sa BO dahil hindi po kami ang naghahawak nito.
3: Mula ho 2022, may dokumento po ba sa SEC na nagpapakitang personal na nakilahok o nag-participate si VP Sara sa pamamahala o transaksyon ng anong mga korporasyon?
0: Wala po. Maliban nga lang po na nag-appear ang pangalan niya at kung director po siya sa JS lang. Other than that, wala na po kaming information.
3: So kung meron po, anong capacity ang nakalagay? Stockholder, director, beneficial owner, authorized representative, o iba pa ho?
0: Sa kanyang GIS, nag-a-appear po na siya ay director, siya ay executive, member ng Executive Compensation Committee, shareholder, yun lamang po.
3: Kaya nga po, ito yung tanong ho natin dahil gusto ho nating malaman, meron ho bang nagpapatunay na merong personal participation ang pangalawang pangulo in corporate acts dito po sa mga kumpanya na ito?
0: Wala po kaming dokumento on that. Yung kanyang attendance, yung kanyang participation sa mga activities o meetings ng board of directors ng kumpanya, wala po kaming copy niya.
3: At kung ganun nga po, sir, kung wala po kayong ganoong dokumento mula sa SEC record, masasabi po ba nating walang participation or ang masasabi lamang po natin ay walang participation na reflected sa SEC filings na inyo pong sinuri?
0: Tulad po ng sinabi ko, kami po ay nag-relay lamang sa lahat ng nakasulat sa dokumento.
3: And the document says...
0: Wala po siya ron sa GenCorp.
3: Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. Senator Gutsalian.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Del Rosario.
0: Magandang hapon po.
4: Susundan ko lang po yung mga tanong ni Senator Joel Villanueva. Halos pareho po yung aming... iniisip sa tanong. Yung kanina ho nakita ko sa inyong presentation, inyong summary dito sa City Hall King Chow Foods Corporation from 2017 to 2019, nakasulat dito si VP Sara ay member/compensation committee.
0: Tama po.
4: Ano ho ibig sabihin nito?
0: Well, nakalagay po sa kanilang JS na sinumita sa amin ng corporate secretary na siya po ay member ng compensation committee. Kung sa akin pong pagkakalam bilang member ng compensation committee, as part ng executive committee, isa ka pang member ng board of directors at meron kang halagang proyekto kundi yung aralin, suriin yung mga compensation package ng kumpanya.
4: So ito ay isang masasabi ba natin participating in the management of the company?
0: Well, kung titingnan po natin ang definition ng ganitong uri ng tawag po natin ng position, executive committee, maaari pong sabihin natin na meron siyang participation. Pero gawa nga po, kami lang po ay umaasa sa nire-report po ng corporate secretary dito.
4: And dito po sa... So ibig sabihin ho, meron ho siyang direct participation in the management operations of the company.
0: Kung pagbabasihan po natin yung title niya rito sa as executive committee, meron po.
4: Yung mga ganitong positions, meron ba ho siyang... meron ba ho kayong nakitang ganyan na position during her tenure as vice president in any of the companies? Kasi nakita ko ho dito sa City Hall King Chow until 2019 lang, no? Based on your summary, ah. No? But in other corporations, meron ba ho kayong nakitang parehong merong direct or indirect executive or participation in the operations?
0: Dito po sa Metro City Chow Food Corporation, lumalabas po for 2025, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors. Siya po ay member ng Compensation Committee.
4: So dito po sa Metro City Chow Foods, based on your summary rin, from 2024 to 2025, ganun rin, Members-Compensation Committee.
0: Tama po.
4: So in other words, merong direct participation siya in the management of the committee, a management of the corporation.
0: Ayon po sa report ng corporate secretary.
4: Ayon sa report. Is this, base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
0: Opo.
4: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
0: Ang sinabi po kasi ay huwag ka magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay habang during the term of office, even to participate.
4: Ito ba ay nakita ko ho sa inyong mandato, kasama ho to sa powers ho ninyo to issue a show cause order, impose sanctions. Ito ba ay naimbestigahan ng SEC as a possible violation of the Constitution?
0: Hindi po namin naimbestigahan yung mga bagay na ganito.
4: Pero meron ho kayong kapangyarihan na imbestigahan?
0: On violation po na securities. Pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyales ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
4: Pero ito po ay tingin nyo sakop po ng inyong mandato?
0: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang maghusga kung talagang mayroong violation.
4: Alright. Tatalon po ako doon sa isang tanong ni Senator Jolene sa trustee. Kung meron pong, kasi nasabi ho kanina at tinitignan ho namin, na yung GenCorp naka-declare sa SALN pero wala ho sa corporation, ano po ang posibleng nangyari ho dito? Base po sa inyong experience, dahil matagal na rin ho kayo sa SEC.
0: Can I have the GenCorp? Yes.
4: Nasa SALN ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
0: And yung latest.
4: Base po sa experience, anong posibleng interpretation ho?
0: Well, posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber na kung saan siya po yung controlling, may controlling interest sa corporate subscriber na yun, maaring siya na rin po ang nag-engage, gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo. I-check ko lang po yung GIS niya.
4: Sige po.
0: Well, lumalabas po rito, merong itong corporate subscriber, si JTC Group of Companies, na lumalabas nga po, siya po ay merong 55, almost 55% equity sa nasabing kumpanya. Yung binabanggit ko pong example, maaring ang may-ari ng JTC, well, kung ay si VP Sara, para magkaroon siya ng control dito sa GenCorp na kung saan hindi mag-a-appear yung pangalan niya. Yun po, isang scenario kung talagang siya ay may control ng JTC. Lumalabas po siya po yung nag-exercise ng control, parang indirect through the subscriber company.
4: Yun yung sinasabi niyong may trust agreement.
0: Hindi na po kailangan ng trust agreement kung meron silang subscription. Kung mapapakita na stockholder ka, controlling stockholder ka ng JTC, there's no need for trust agreement. Siguro po yung trust agreement kung totally wala man lang corporate subscriber dito, then out from nowhere, biglang naging dineclare niya as part ng sali niya, baka meron po siyang kausap dito under trust agreement kung sino man po man dito.
4: Last question, Mr. Presiding Officer. Paano niyo po madidetect kung may trust agreement o wala? Para malaman sino ho talaga ang beneficial owner.
0: Nasa report po niya sa kanyang BO forms.
4: Pero kung hindi niya, ho naka-declare doon?
0: Wala po akong, hindi po siya required ng opisina namin na mag-submit ng ganong dokumento. Maaring kung may trust agreement, dapat isubmit siguro sa corporate secretary para at least ma-airper sa kailang stock and transfer book.
4: So voluntary?
0: Apo.
4: Voluntary. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you. Next to make his interjections would be Senator Judge Irwin Tulfo. You recognize, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, Senator Judge Bam Aquino, and then we shall adjourn for the day and continue with the interjections of the other senators after the cross-examination of the counsel for respondent. You may proceed, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, bawal po ba sa mga mayor, vice mayor magkaroon ng negosyo, maging board of director ng isang kumpanya? Is it or tanging ang mga presidente, vice-presidente at cabinet secretaries lang ang hindi po pwede?
0: Alam ko po meron din po siyang prohibition o sa ating local government code. Tungkol po sa mga chief executives na kung saan nagkakaroon sila ng negosyo at yung kanilang city o municipality ang nagbibigay ng permiso para magnegosyo.
5: All right. The next question, sir, is when VP Sara nakita niyo ho yung pangalan niya when she filed po dito sa dokumento ninyo, ano po, sa SEC, nandoon po yung mga names, mga companies nila. Hindi niyo pa ba binalikan nung maging pangulo, ay vice president na po siya, hindi niyo binalikan siya at para to remind her or na hindi ba niyo trabaho yon? Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
0: Hindi po, Your Honor.
5: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
0: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, at judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, i-report namin at kanina namin i-report.
5: No, you don't have to report, but to remind that government official, for example, a mayor, may negosyo siya dun sa kanyang jurisdiction. Mayor, bawal po ito. Baka malay natin, hindi niya alam. Or because marami ng trabaho. For example, case in point, VP Sara, baka so overwhelming yung trabaho niya. May mga accountant siya, may mga lawyer siya, na she was expecting that they will do something about it. They will inform her. Looking at nasa pangalawang pinakamataas na position po siya sa pamahalaan na it's a violation, hindi mo man lang po siya na-remind like, ma'am, or call her attention. Hindi ko kailangan ninyo i-report. To just call the attention of that officer na there's a violation, sir, ma'am. You don't do that.
0: Hindi po. Siguro po, para mas maging proactive, gawa po ng aming registration ngayon ay totally automated na po siya. Wala na pong interaction sa processor at yung applicant. Siguro po, baka maglagay na lang po kami para lang po matugunan itong sitwasyon na to ng let's say video materials na sinasabi na please observe yung batas na ito para sa mga opisyales na tignan nyo kung kayo ay qualified to put up a company, especially the stock corporation, iwasan magtayo ng kumpanya para maiwasan din yung conflict of interest. Siguro po, pwede po namin gawin yon bilang part ng aming campaign programa na para maiwasan na nga rin po yung ganito at maging aware sila sa mga dapat hindi nila ginagawa.
5: Opo, parang yun, tama ho yan, parang warning or telling them. Hindi naman siguro kailangan ho ng batas natin, sir. Ano? Baka kailangan lang siguro ng internal ng administrative order from your office galing sa taas na ganito ang gagawin, reminding this officials na bawal. Things like that. Para hindi na po tayo baulit ito mga ganitong eksena, sitwasyon. In the future, po pwede ho kaya yun, sir?
0: Isa-suggest ko po sa aming commission and bank yung tungkol po sa sinabi niyong maganda naman pong rekomendasyon ito.
5: Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you.
2: Thank you, Senator Judge Irvin. Senator Judge Bam Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
6: Magandang araw, Attorney Del Rosario.
0: Magandang araw po.
6: Sir, yung mga tanong ko ay tungkol sa dalawang kumpanya, si Metro City Chow Foods at si GenCorp Industry. Si Metro City Chow Food po, klaro po na mayroong pagmamay-ari si Vice President Sara Duterte. Tama po ba?
0: Tama po.
6: Okay, at 20% or one-fifth of the company. Tama po yun?
0: Tama po.
6: Okay, dito po sa isa, si GenCorp, hindi ho malinaw na meron ho siyang pagmamayari or ano ho ba dyan? Paki-explain. Kasi wala siya sa GIS, ano?
0: Hindi po nag-appear ang pangalan niya bilang incorporator, director, stockholder nung ito pong kumpanya na ito ay natayo. At hindi rin po nag-appear ang pangalan niya sa mga sumunod na dokumentong isinusumit ng kumpanya, gagaya po ng GIS.
6: Pero kaya, lumabas po ito sa SALN. Kaya po ba siya nandito? Tama po ba?
0: Yes. Kaya po siya nandito, gawa po ng kasama po siya sa sulat na nirequest sa amin. Pero wala po akong idea.
6: Can I let me ask the prosecution team? Yung GenCorp kasama dito dahil nasa salin ito ni VP Sara. Tama po?
7: Yes, Your Honor. For the years 2024 and 2025. Okay. Two times.
6: Pero hindi ho natin alam kung anong porsyento niyan yung pagmamayari ni Vice President Sara.
0: Wala pong informasyon tungkol doon.
6: Okay. So, nakapagtataka lang po kasi, yung dalawang kumpanyang ito, yung kita po nila o net income is less than 1% ng kanilang sales. Okay? Assuming po na restaurant business to, usually yung mga restaurant business na fast food, ang kanilang net income is about 6% to 8%. Pero yung registered po na net income dito is less than 1%. Kumbaga, ang sinasabi nilang kita ay mas maliit pa sa 1% ng buong sales. No, kunyari, dito po sa Metro City for 2025, 35 million yung sales, 200,000 lang yung kita. Dito naman po sa isa, sa GenCorp, in 2024, 394 million ang sales, pero 3 million lang yung kita. Less than 1%, napakaliit. No? Kaya talagang walang dividendo po yan kasi ang liit lang. Now, usually kasi ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayaw nilang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yon yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
0: Meron pong provision ng ating RCC na kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles of bylaws, hindi po pwedeng magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem, pero meron pa rin po siyang limit na hindi lalagpas po ng 10%
6: of
0: the net profit po.
6: Okay. So sinasabi po ninyo, yung owner, kung wala hong dividendo, ang siya lang paraan para makakuha ng kita mula sa kumpanya ay per diem?
0: Kung director din po siya.
6: Kung director and owner?
0: Kung stockholder director po siya.
6: Okay. So kung stick to po tayo, kung ikaw po'y owner ng isang kumpanya, kikita ka lang sa dividendo?
0: Opo.
6: Any other way that you can earn from this?
0: Maari po kung ikaw ay empleyado.
6: Pwede po ba kayong empleyado at may-ari?
0: Pwede naman Pwede. Po. Wala naman pong restriction.
6: Okay. So ang tanong ko po sa prosecution, meron ba kayong detailed financial records ng Metro City at ng GenCorp para malaman kung naging empleyado rin si Manscarpio or si Sara Duterte Carpio sa mga kumpanyang ito?
7: At least for the SEC records po for today, wala pong kaming nakita na information kung empleyado po sila.
6: In fact, wala yung mga empleyado ay wala naman talaga sa SEC records.
7: Yes, Your Honor.
6: Okay, so ang tanong ko, kasi gusto natin malaman eh, kumita ba si Vice President Sara at si Man Scarpio sa mga kumpanyang ito, lumalabas walang dibidendo, gusto nating malaman rin kung kumita ba sila in another way. So paano natin malalaman yan kung walang detailed financial records? Or kung meron po ba yung kita, lalabas po ba yan sa income tax ninyo? Kunyari po, empleyado kayo at may kita kayo sa isang kumpanya, dapat po ba lumabas yan sa tax records natin?
0: Dapat po. Kasi doon po ang basehan ng pagbayad niyang buwis.
6: Okay, so that's another way. Yung isa po, detailed financial records ng mga kumpanya para malaman kung merong kinita. Yung pangalawa, pag inanalyze yung income tax, kung may kinita ka, dapat nandun din yun. Tama po ba, sir?
0: Tama po.
6: Okay. Do we have any of these records to the prosecution? Para lang nakakasunod kami, no? Dito sa mga pangyayari. Do we have those records? Do we have the income tax records? Do we have the detailed financial records of these companies?
7: For this, Your Honor, we will be presenting representatives from the BIR to testify on the annual income tax returns of the Vice President and also for the companies, Your Honor.
6: Okay, so last question, Mr. Presiding Officer. So kung meron po tayong kinita mula sa mga kumpanyang ito na hindi po dividendo, ibig sabihin ito po yung salary or meron po tayong kinitang emolument, ay dapat po lumabas ito sa ating income tax record. Tama po ba, Attorney De Rosario?
0: Dapat po.
6: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Before the last Senator Judge, just to clarify, Attorney Del Rosario, taxable po ba sa pagkakaalam niyo ang per diem?
0: Siguro po subject po, kung alam ko po, ay subject ito na final tax.
2: Pangalawa, yung sweldo po, withheld na po yan at source, di po ba?
0: Opo.
2: Pangatlo, yung sinasabi niyong kung empleyado siya, you also meant kung officer siya ng korporasyon. Hindi naman simple empleyado lang.
0: Opo, maaari pong siya ay ang CPA, so accountant, hindi po ordinaryong empleyado.
2: Hindi po. Bilang presidente, bilang CFO, bilang CEO, bilang treasurer, pwede po ba siyang tumanggap ng sweldo?
0: Pwede po.
2: Pwede po. Kaya hindi nga po mababang empleyado pinag-uusapan
0: natin. Hindi po mababang empleyado.
2: At yung sweldong tinatanggap niya, yun po yung subject to withholding tax kung sakasakali.
0: Tama po.
2: Okay. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for the last question for today, according to Annika.
8: Actually, follow-up to sa question mo.
2: Please, Senator Joseph Rafi.
8: Sa prosecution, tatanong ko ito. Ano? Since alam naman na natin lahat ngayon na bawal sa isang vice president na magmamayari ng isang negosyo, okay, whether yan ay kumita o hindi. Halimbawa, kumita yung mga negosyo na yon at or sabihin natin in some cases, sabi nga dito sa pinakita sa atin ngayon, walang kita, negative. Pero tumatanggap siya ng sweldo sa mga kumpanya ngayon as chairman or kung anumang pwesto niya. Would that be considered ill-gotten wealth?
2: If I may, Senator Judge Rafi, the prosecutor might be compelled in answering your question to make a conclusion of law on the matter, which they should prove and not make conclusions on.
8: So ang tanong ko na lang siguro, meron ba kayong mga dokumento aside from pinakita nyo dito ngayon that will show na kumikita yung kumpanya na pagmamayari ni VP Sara at ni Hans, Attorney Hans Carpio? Man Scarpio, excuse me.
7: So, sir, based po sa SEC records, meron pong financial statements yung mga kumpanya. At dito po makikita kung kumikita o nalulugi yung kumpanya. And we will also be presenting representatives from the BIR, which will be showing yung income tax returns din po ng mga kumpanyang ito. At doon din po natin makikita kung kumikita o nalulugi po yung mga kumpanya.
8: So, last na lamang, sabi nga kanina ni Presiding Officer, so, pwedeng tumanggap ng sweldo, Mr. Witness, ang chairman of the board o board of director ng isang kumpanya. It doesn't stop him or her to accept salaries or allowances for that matter.
0: Ang ayon
8: hindi
0: po sa
8: bawal yun.
0: kung meron pong provision sa kailang bylaws na pwede silang tumanggap ng compensation, pwede po.
8: At yun ay dapat maideklara sa BIR sa pag-file ng income tax?
0: Alam ko po, lahat po ng tatanggapin mong sweldo, pera ay dapat mong ideklara kung ito ay income.
8: Okay. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Prosecution.
2: I guess that's it for today.
7: Your Honor, just a quick manifestation.
2: Yes, Attorney Irwin, before we call it a day and before the Chair makes a ruling with respect to the motion to strike of the Honorable Redondo.
7: This is just an administrative matter, Your Honor. For the record, we will be requesting for the marking of the summary of the shareholdings and the financial information. We will request that this be marked as a prosecution's P-2-2-7-1 as well as the summary of incorporators and shareholders, which will be marking as Exhibit P-2-2-7-2.
2: Noted, and let it be so marked.
7: Thank you, Your Honor. And may I turn over the rostrum to our to Congressman?
2: Yes, now, acting on the motion of earlier to strike of, I have the TSN with me now, of the Honorable Redon. Chair would like to quote from the TSN, forgive me, there's no pagination yet. Quote from Attorney Justin. And the quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as a summary of Vice President Sara's shareholdings. Chair orders the word misrepresentation stricken from the record and replaced with the word inaccuracies. Attorney Justin? Justin, rather.
9: We submit, Your Honor, to the court's discretion.
2: Next, with respect to the phrase, again, I do not have the page number since there is no pagination yet. Attorney Justin, and this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt and apologies to use the term to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Chair rules to delete the word and after the word attempt, forgive me if I'm sounding like I'm amending a bill, up to the word of before the word the, I don't have the lines, and to replace it with to make conclusions of fact two, so that it shall read, Your Honor, clearly this is again an attempt to make conclusions of fact to the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Attorney Justin?
9: The same comment, Your Honor. We submit to the court's wisdom, Your Honor.
2: So ruled. Honorable Redon, you have your witnesses ready?
10: Yes, Your Honor. Itatakda lang po namin yung pagkakasunod-sunod na po.
2: Apa.
10: Para bukas, September 22, 2026, si Phil Jeps, Division Chief, Mr. Randall Sopeña po yung isasalang po sa witness stand. Para po dun sa tatlong nalalabi pong mga testigo, we are requesting, Your Honor, na sa susunod na linggo na lang po sila, isa lang.
2: And when will you make the manifestation? No, can you make the manifestation by tomorrow so that we can issue the subpoenas also by tomorrow?
10: We will make it now.
2: Okay.
10: In open court, Your Honor.
2: Please proceed.
10: Yung pong pagkakasunod-sunod ay Davao City Mayor Honorable Sebastian Z. Duterte. Ikalawa, PhilHealth Regional Office 11 BAC Secretariat, Attorney Gary Samonte, at ikatlo po, PNP Firearms and Explosives Office, Records Division Chief, Police Major, Joe Rickson Sanggalang. Para po ito sa September 28 to 30, Your Honor.
2: Sanggalang.
10: Doon po sa, sorry, Your Honor.
2: In that order.
10: Yes, correct, Your Honor. At hindi lang po ito sa pina para sa testimonya, kundi sa pina rin po ito para sa mga dokumento. Yun lang po. Maraming salamat.
2: Okay, given that we failed to finish or we did not finish Attorney Del Rosario today and cross will be continued tomorrow, and given that we have another witness, Attorney Sopeña, and given as well that we will be having oral arguments on Wednesday, the Chair recalls the subpoena issued to Mayor Sebastian Duterte on September 23. and orders the Clerk of Court to issue the corresponding subpoenas for Mayor Duterte, Attorney Samonte, and Major Sangalang on September 28 to September 30 at 10 in the morning. Would that be correct, Honorable Ridon?
10: Tama po, Your Honor. Maraming salamat po.
2: Attorney Sheila, any other points you wish to raise?
11: I was supposed to, Your Honor, but I decided not to at this time.
2: So that means we can adjourn. Yes, Honorable Ridon? There being no other matters to take up, trial is adjourned until tomorrow, 10 a.m., Tuesday, September 22, 2026.
12: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
13: XFM, kid, how?
14: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
13: Naa, XFM, kid.
15: Ay, nami ang music, ah.
13: Naa, XFM, kid.
15: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, sa nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blah, blah,
16: blah. Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
13: may how, kid, dapat.
16: Enjoy lang.
13: Naa, XFM, kid, how?
17: Tingin mo!
12: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
18: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
12: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
19: ina. Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
21: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid, patsyag ko gid niya relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
19: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
23: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Ronald. Ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
25: Sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Satu, empat. Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala-wala agad ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Centro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Ayong hapon.
14: 103.9 XFM.
0: X-rated sa XFM.

0: Exciting!
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
2: Santon Gold Herbal Tea.
1: Dito ka na sa health tea.
2: Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Suwak na suwakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
7: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
7: Pag-iisan ang lakas.
9: Nga, XFM, kidhaw.
10: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM Kid!
11: Ay, nami ang music, ah!
9: Nga, XFM Kid!
11: Ay, wala ka lang ang music magkatapos mugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs na nalakad.
12: Wala asang konkreto nga sabat.
13: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how kita pa?
13: Oo, enjoy lang.
9: Nga, XFM Kid, how?
14: Di mo!
15: XFM 103.9.

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Gamit na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing,
6: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid,
7: may free collagen,
6: and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mga katrupa, exciting!
9: XFM 103.9.
0: XFM News.
10: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Kinpahanumdom ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga empleyado sa syudad na dapat maging responsable sa paghupot sa ilang mga armas. Inimatapos ang asud-asud ng shooting incident sa eskwelahan ng mga armas ang ginpanagiyahan sa mga empleyado sa gobyerno. Ginpahayagin ni sa alkalde sa flag ceremony sa mga empleyado kung sa diin. Sunod sa iya, madamo sa empleyado sa syudad ang may mga licensed firearms. Rason nga dapat secure gid ang mga firearms kag dikawan nga ma-access sa mga kabataan. Madumduman, isa ka pulis ang nagapanag-iya sa gingamit ng armas sa isa ka shooting incident kag ginapanag-iyahan naman sa empleyado sa DepEd ang pinakaulihi nga kaso sa pagpaniro. Kaya ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kitsang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa gaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
0: XFM News.
9: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: naman ang mga music nila, no? Sa siniyang nga hapon, welcome na sa atong programa, Extra Drive, kaupod si Mommy G, right here on 103.9 XFM Bacolod. And ang boom, boom, boom, sounds like broom, broom, broom. Bawa, entrada pa lang sa atong nga programa. Ako na subong iatag sa inyo, ah, ang daw hindi maayo nga balita. Nga nga daw may daw. Dapat wala na daw, no? Hindi gidya maayo nga balita. Kaya nga, but tomorrow, expect naman sa mga motorista naton another increase sa mga fuel prices naton. Imagine, pila na subong gani ang bilis ng diesel, no? Kag ang gasolina. Well, ang gasolina, is it correct? Ara sa 82, ara sa range nga 82, kag 91, or make that 92 pesos karon per liter. Ang diesel, 76 to 97 per liter, or pesos per liter. Aba, madugangan na naman ina. Imagine, sa amuni nga klase sa presyo hanay, unless makakita ka mo dasang medyo bulubarato. Pero, may ara inga implement tomorrow. Ang ato niya nga mga players, no, sa nga ginatawag yang mga fuel, I mean mga petrolyo or produktong petrolyo, no, nga base man ini sa Department of Energy nga mga adjustments. Ang diesel, mayara sang pagsaka sa 8 pesos and 82 centavos per liter, while ang gasoline, 4 pesos and 88 centavos per liter, kerosene, 6 pesos and 47 centavos per liter. Can you just imagine another add up? So malabot na naman liwat sa 100 ang ato niya ng mga fuel prices. So ang pamangkot, anong gamiton ninyo? Ang inyo diraya broom, broom, broom nga mga salakyan o kon motor o kon broom, broom, broom nga silhig na lang gid. Orasyonan lang nato na ya ang silhig, no? Basi pa lang ya, makasave pa kita. Masave ta pa si Mother Earth, no? Sa mga aso-aso kag baka contribute ina ano sa ginatawag air pollution. Kung tani lang, what if, o diba, kung base iya ang kalabanan sa aton, diba, gambal gidya yung base iya. So, try lang natin. Try lang natin tomorrow, ano, kay naglambot na sa 100. Natawunta naman, kung bala, madamu-damu man ang mga salakyan nga magabiyahe tomorrow. Ang iban, base ikaroon, magatipo na, ano, sa mga gasolina nga needed sa ilay nga salakyan para makaiwas tomorrow. And for the next week, nga kung sa diin kita pangabay, nga base next week, magnubo ini siya, kag kabay pang ang pagnubo is dako-dako man, ano? So, sa mga mag-store niya, ano? Sa ngailang mga fuel, karon good luck sa linya hanay. Basta gipabalo ko na, ay, sa ato niya ang mga katropa, ang mga drivers, ano? Another na naman nga palas anon ini sa ila. Dugang na naman nga buhin sa ila, daraya nga benta. San o pa ni matapos man? Natapos na gani ang red alert sa NGCP. Ang sakaya sa presyo sa gasolina, ya, wala pa yan natapos. Well, kabay pa, no? Kabay pa nga sinilang ninyo semana. Kag next week, manubo naman siya nga extra bongga man balahaw. Amunang ginapangayugid sa halos kalabanan. Anyway, sa mga katropa natin dira, samtang kamo dirang nagahikot, ano, para ya sa inyong pagpauli. Nagaulan-ulan na, ha? Nagatupa subong ang ulan. Let's check our weather later. Kaya may ginabuluban tayo na naman nga posible mangin bagyo. But hopefully, hindi na makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Just like what happens ang nagligad yung LPA, nga si Duwan, nga wala nakasulod sa aton. Pero at least, ano, kung mag-amuning ato niya nga weather, makagulugin hawa ang ato niya nga kadutahan kag mga, ano, mga tanom. Kaya para hindi man sila yung mag-dry. Uhaw man ni sila daan. Kaya daw, kaina, gabi man ang init. nga aton niya nga na-experiensyahan. Alright, ari lang ko diriya si Mommy G para sa aton niya nga extra drive ang programa nga gindisenyo gid labi na sa mga nagabiyahe din man nga sulok sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag ang inyong programa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated din labi na ang aton nga Ultimate Trio, ang Suntone Vitamin C very much needed pang kontra ini sa aton niya nga mga hilanat. Ubusipon kay kadamo nagalain pa matiyag sa karon. Kagara man ang dugang nga bulig sa atin nga Suntone Plus Gold ang pinakakompleto mas ginpabaskog pagid ano nga pagproteksyon or pangproteksyon sa atong ikaayong lawas and ang premium D3 pampabakod man sa atin nga katulanan kag iwas man sa ginatawag nga infection. Alas 4:15 na, padayon lang ang aton nga tugtugan ay dari sa Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga parikoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Mga katrupa, exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee Mix
1: kag ang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule
1: nga may 7 kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa ka balatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan na aksyon, basi maglala bala. Kaya apektado mo sinay ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado na niya sa day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sa nga nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib lang cellphone, bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kong gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative, feeling negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka-participate, ito hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka demensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kun mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninisang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din yung paganagan sa kinabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture.
4: Kamusta ka?
5: Ayong hapon.
6: 103.9 XFM. Extra Drive with Mami G on XFM.

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to. X time, you know.
2: X time that we all know nga mayara gyapon sa scheduled brownout tungod sa NGCP red alert. Na naman to man, ginlawa ko wag na nga okay na may red alert pagali gyapon. Pero in fairness, tutay na lang ang mga areas nga apektado. O nagligad ya tag pila to ka column duha, subong ng isa na lang ah. O sa mga apektado dera, sige lang Anto Santos, pero at least bugnaw na subong ha, hindi ya init. So baski brown out, tutay man lang hasta sa 7 p.m. no. Ang posibleng affected nga time kag posible ang affected man nga mga areas nga kung sa diin apektado ang mga feeders like Hilangban, Sumag, Burgos, ay may mga number gali, Hilangban feeder 2, Sumag feeder 2, Burgos feeder 4, I guess kaina ini sila, Asdes, Gonzaga feeder 3, Burgos feeder 3, that will be 3 p.m. to 5 p.m. Ang Hinagban feeder 3, same time, 3 to 5, Asdes, Gonzaga feeder 4, Reclamation feeder 2, Asdes, Gonzaga feeder 1, Kagalhis feeder 1. Amo yun ang apektado from 3 p.m. Ang iban until 5, and then ang iban 5 until 7 p.m. Alright? So, jutay na lang, gamay na lang nga uluantos. Pero mas maantos gid buwa sa mga motorista kay mataas gid ang dugang na naman sa presyo sa mga produktong petrolyo. Alright, so dugangan nato ng ato niyang ihibalo. This time niya, gwa kita na sa pungsod Pilipinas. Ang balita abi nga naka-reach na o kung nakalambot na sa kapin 100,000 ang kadamuon sa mga centenarians dito sa Japan. Ay, daw ka bad man na bala, no? Daw ka bad news man na nga 100, so, or kapin sa so 100,000 na ang nakalabot sa centenarian or 100 years old. Grabe sila. Kalawig sa ila kabuhi yan, no? Gusto mo ang kadamuon sa mga individual na nag-edad sa 100 pasaka no, sa Japan na kalabot sa bagong record, 107,677 sa sinila mga tuwing 2026 suno ina sa ilayang Ministry of Health, Labor and Welfare. Grabe no, 100 sobra gijagan, hindi kapin kundi sobra gijaya sa 100,000 ang nakalambot na sa edad nga 100 man. Aha, sige be, sabi ka mo sa gusto makalabot asa sa 100, diri sa aton sigurado may ara gusto nga makalabot sa 100 kay makabaton pa sa nga 100,000. Ini agi ka 56 na nga sudasod nga tuig sang pagtaas ang numero sa mga centenarian sa pungsod Japan. Sa diin halos 88% gid kuno nga ang ilang mga kababayen an didto. Subot silingon, pila na lang gali ang nabilin nga mga hubing yes dito no, mga bata-bata pa ay kabay pa nga magdamo liwata ang mga Japanese kay ti di ba gina control na nila ang ilayang population ti kun magamuni nga masobra na sa 100,000 ang nakalambot naman sa 100 ang pamangkot, pila na lang ang nabilin nga mga hubines dito. Ginpabugal pa gan ibes ang Japan gali no, ang malawig nga kabuhi no, si syempre sino man bala ang hindi bala yung malipayon nga nakalabot gidya sa 100 ang halos or mas sobra sa 100,000 nila ka mga pumuluyo dito. Grabe gid but silingon abanse na gid sila ya sa ginatawag nga medisina no, kapin pa sa ilaya yung lifestyle, dala na dira ang ilaya yung pagkaon kag aktibo man ini sila sa ilang pagpangabuhi. In fact dito sa Japan mas kinagalingin na ng ulo nila or nagakurba ng ilayang likod, still they are working. Pero mind you, hindi iya sila niya nga dapat alalayan. Sila lang niya gani mismo ang nagagiyo, ano? Nagaluto, nagapanghugas pa, nagamaski, gani mga bugat pa, nagacarry pa na sila sa gihapon. So, but silingon, grabe gijaya ang when it comes to wellness, ang nga mga taga Japan. Pero kung when it comes to advancement, no, sa technology, sa medicine and everything sa ila, crisis naman ini sa ginatawag nga demography. Amo nang ginahambal ko. Kay man padayo nagalala ini samtang ilang nga populasyon ang madasig man nga nagatigulang. Butsilingon ang kadamuon sa mga nagakabunag naganubo kag pinakamanubo na nga level sa karon. So halos 3 sa kada 10 ka pumuluyo nga daan sa Japan, no, nagaedad ya sang 65 years old pasaka. Kag ang kadamuon ginapaabot nga magalabot sa 40% sa tuig 2070. So dako ini nga pagpanghangkat, no, sa ekonomiya sang Japan bangod sang kakulang sang mga trabahado magatrabaho sa ila or mamumugon. Okay, that's the exact term. Sa pagpondo, sa ilaman nga pension, pag-atipan sa kaayong lawas, as well as social services para sa mga katigulangan. Ay, base magsulod na naman, di ba lang ato nyo ang mga services, ano, mga nurses naton, pangitaon na naman dihali sa Pilipinas, pakadtuya sa Japan, kung mag-amo ini, no, nga nagajutay ang ilang populasyon. Pero bisan pa, ang gobyerno sa Japan, nagapatuman sa karon sa mga insensitive kag financial nga bulig para sa mga pamilya, no. Ang padayon nga pagnubo sa populasyon ni ila dito nagapabilin nga isa inaiyaka pamahog or threat sa ilang pundasyon na kag sa ilang nga ekonomiya. That is correct. So aba may nagariyak may padri ko sa Pilipinas kay damo pa hoy na may on ko ah damo mata dito pero damo man pigado no. Oh, do halos hindi na gani ka ang iba niya, pila na lang sa isa ka adlaw makakaon. Ato ya sa Japan, population ang ilang problema, pero when it comes to technology, no, mga advances dito sa ila, imagine galabot sila gani 100 years old. Subot sila on Mayo ang ilang yang advancements, no, when it comes to sa amusina. But unfortunately, ang pamangkot sa ulihi sino mabenepisyo sina kay man nagajutay na sila nga nagajutay ang ginabunag ha jutay man no bawbaw kung tani parehas lang to bala sa nabalita nagligad nga abya twins lang ang iyang aging bata ay gali quadruplet gidya to kung makaamo na tani do ka okay no isa ka bun-a. Apang tibag-amo siniya, tako gini nga pagpanghangkatuod no sa Japan. Ano ayan ang ilang himuon nga tikang? Amo inang dapat nato nga bantayan. Pero diri sa aton, tani lang makontrol man ang ato nga population ano. Kay kabudlay nga gadamo na tayo nga gadamo pero resources naton. Udo gadamo sa resources diri sa aton, gani kay natawad na nagakalatabo subong may pagbaha-baha no. Nagalinupok pa diri ang daan ng mga bulkan. May mga haze pa nga nagadiretso diri sa aton. Imagine ang health naton, no? So amoy na, no, nga dapat gid always gid kita ya nga nagatake sang pambato, pamproteksyon sa aton ya nga overall wellness. That is why may ara kita sang yes. Ay, sorry ha, napindutan. That is why may ara kita sang Yes to Health Incorporated. Man, amoy ni ang kinahanglan gid dyan naton. Kay para nga protektado kita. Kabudlay daan subong ang mga masakit, ara lang yun sa palibot naton. Now, kung hina ka, dasig ka malatnan, dakugid nga gasto, no? Para sa imot, eh. Babuina na naman budget mo sini. Imbis ta, ni balayaya nga makatipid-tipid ka ato na sa ospital naman agad to. Oh, so dapat ha, take good care of your health paagi sa Yes to Health Incorporated. Say yes sa aton nga Santone Vitamin C. Say yes sa aton nga Santone Plus Gold. Say yes sa aton nga Premium D3. May ara pa kita dani, no, sang mga manamit pero healthy nga mga kape. Switch na kamo. Kaya hindi lang dapat basta-basta nga kape. Dapat healthy kagidya. Kag ang pinakamanamit, ang aton nga kape, ilabi na ang aton nga Santone Gold the coffee mix ang mayara idea sang glutathione kag collagen but siningon hindi lang healthy glowing pa ikaw. So So mo yun na katropa, dapat gitandaan magbakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga saranggid, no, nga mabakal nila sa ato niya nga mga butika like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy. Maski gani sa Grace kag sa Sincere Drugstore, makabakal gi ka modera kag pati na no sa aton nga Yes to Health Wellness Center sa may door number 46 Winkle Building Lizarre Street. Ara lang dira may pangalan nga Yes to Health. Hindi ka na magtalang kay kadasi gid kahapos gid tultulon ang Yes to Health Wellness Center. 4:49 ang aton nga oras. Eh, nakapaminsar ka na da kung anong imuon mo karon. Tungod nga masaka ng gasolina, buwas. Ati, diretso dayon na sa mga gasolinahan para may reserva ka na. Antes pa man magpatak ang mataas ga presyo, buwas nga adlaw.
1: Extra drive.
2: Maka-drive-drive kagidya dayon, buwas. And I hope you will stay with me until 6 o'clock. Para sa atin nga Extra Drive sa XFM.
3: Yes, it's true. I'm not-

Mako perfect man sa ako niya yung apo kay Inday Lexine Gabriel Torrefranca. Nagabiyahe gin siya sa Subo along with of course yung mama nga beautiful nga pareha sa akon. Charot. Inday darling, kay si Toto Weng. Hello sa inyo. Halong na sa inyo nga pagbiyahe pa kadto diri sa Bacolod ah.

0: na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Gitawag ng mind conditioning sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang dokumento nga ginpresentar sa Securities and Exchange Commission sa impeachment court kaina September 21. Sunod kay defense lawyer Justin Nicole Gular, ang mga numero sa dokumento halin sa SEC ang mga transaksyon sa mga korporasyon kag indi sa Vice Presidente. Pangudiri, ginmanduan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chizes Cordero ang prosecution nga i-separar ang mga transaksyon ni Duterte kagsang mga korporasyon. Nagsabat naman si prosecution lawyer Erwin Matib nga maathag kag indi misleading ang dokumento halin sa SEC bangod naka-separar ang columns para kay Duterte kag ang columns sa mga kumpanya. Ginpabura ni Escudero ang prosecution kag ginpahanugutan sang korte ang pagpresentar sang dokumento. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
8: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
5: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome.

12 ang ato niya ng oras. Cool na cool ang ato sa bungya nga tiyempo. Wow, perfect timing gini. Let's check ano yung ato niya nga weather. Guide today, base sa datos ng PAGASA, mayarang galis ang Trough of Low Pressure Area nga nag-aapekto sa karoon sa Visayas section. Sa Eastern Visayas, lagip ng Caraga, Bohol, kag Davao Oriental, cloudy skies, nga may malakalaka nga pagtupas ang ulan kag thunderstorm. Trough of LPA ina, ano? While Palawan, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro, Southwest Monsoon ang nag-aapekto sa ila, and localized thunderstorms sa Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. So, kita din rin, ano, kahit lapit lang din Eastern Visayas, most probably, no, may aragid man epekto. Nag-dala-dala tadiya, no? Nag-wisik-wisik man isa ito. Kay nakaulan-ulan gid man siya and mabulubog na. Oh, perfect na perfect! Para sa mga tatay dira, no? Abi magturbo karon. Ah, kay man, namunang kinahanglan ni Mrs. Lunes sa Lunes. Kahapon niya daan. No? Medyo damo-damo ang nalabhan. Oh, gaya man siya sa si Mrs., no? Gani, mag-inom sa atan yung Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Abe, muna yung nag-suporta para yung may arakas ang drive. And you will stay confident pa man. Nag-suporta ini para sa healthy blood flow, ang inyong vitality and wellness, no? Ang ginasuportahan man, as well as nagabulig, para yes, sa libido kag everyday performance mo, mister. Gani, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Saramanin ni mo order online via your Shopee or TikTok account or sa mga butika, especially kung diin ka man nga bahin sa pungsod sa karon, no, na assign, pwede ka gidya kagdala si Mrs., ha? Oo, pwede ka gidya ka kabakal sa mga butika ni leading drugstores like Mercury Drug, Wasis Pharmacy, Southstar Drug, TGP, and the generica, okay? So, this time, amo na, natago na sa inyo ang ata niya nga weather update. And later on, no, mayatag lang ko nga mga facts. Parte sa gina-commemorate ta sa sininga adlaw. It might be too late, but then let's try to check, ano, may arat na dugang nga it's time to that we should know, no, ang iban nga mga facts. Parte sa EDSA Revolution. Nga, supposedly, holiday niya sa una nga mga presidente, ha, nga naglabay din sa aton. Pero sa tiyempo, subong niya ya, sa DPVBM, wala na ano, wala na gina-holiday. So, una yung holiday, enjoy pa kita. May extra pay. Pero subong wala na. So, balikan nato nina later, no? Sa atin yung pagbalik. Basta pa dahil lang sa pagtutok. Wow, may naman ko. Tigli ka gina sa akon. Ang numero ko nun sa STL, nagwa. Oh, ako hindi ang pamakutan nyo, ha? Pero, ano ah, ang resulta kaina daw 1923 ba namong sa mga natawo sa sinayang tuig, no? Wow, nakalambot pa. Pero swerte gin sila. Anyway, amoy na ang ato niyang mga iban ng mga updates. Gani balikan naton later, dugang ko nga ihatag sa inyo, ha, para sa ato niya nga ihibalo about sa EDSA Revolution. 5:15 on the clock. Extra Drive.

0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mix.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Hi, I'm happy.
14: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know. X time, you know.
2: Wow, X time that we should know, katropa, no? Ang pilaya ka mga numero when it comes to the declaration of the martial law, ano? Kaya natabo, sinigid nga at last September 21, pero tuig 1972. This was declared, of course, under, no? Sa kay former President Ferdinand Marcos Sr., okay? So again, September 21, 1972 was the formal the date of the proclamation number 1081 nga ginpaidalom ang Pilipinas under the martial law. There are actually 107,240 ka mga primary victims sa ginatawag na human rights violation during that time. Kag 70,000 no ang naaresto, mostly arbitrarily without warrant of arrest. 70,000, 34,000 naman ang gin-torture, while 3,240 ang nagkalamatay by the military and the police. 464 closed media outlets sa pagkatapos ng declaration sa martial law. 6,281 ang number sa Marcos laws from 1972 to February 1986. While $683 million naman ang worth sa Marcos assets sa nagkalain-laing Swiss bank nga gin-declare as ill-gotten base na sa July 2003 Supreme Court ruling. And lastly, $5 to $10 billion ang estimated na kaginaligar nga ill-gotten wealth plundered by the Marcoses during the two decades nila nga nag-istar dito sa Malacañang. Amo ito ang pila ka mga facts, ano? Parte ya sa declaration sa martial law that happened sa Siniyang Adlao pero tuig 1972. Well, wala na ini siya gideclare nga holiday by President Bongbong Marcos. So, may pila lamang ya ka mga rallies, ano? Agin patigayon sa nagkalain-lain man nga bahin sang pungsod. Okay, so that's it para sa ato niya yung extra X time, you know, nga segment sa ato niya extra drive. And I guess, dali na lamang gid asta si Mommy G, ano? Madami gigi salamat sa inyo naman nga pag-upod sa aton. Or ay, sumbalis ka, gijabala permi mong ako gali or ang programa ng Extra Drive ang nag-upod sa inyo. Sa pagpauli ninyo, and Monday pa lang, since Monday pa lang, I know you have the energy, but para makalapot kita, tub-tubya Biyernes, kinahanglan gid, nga mag-take kita sa Santon Plus Herbal Capsule. This one is good para sa ato naman yung heart. Heart wellness gid ang numero uno, nga ginasuportahan sa ato nga Santon Plus Herbal Capsule. Pero aside from that, digestion and gut support ang makuha man naton, as well as immunity and daily vitality. So make it a habit, ano? Manging parte na sa atin yung healthy daily routine ang Santon Plus Herbal Capsule. Himo sa Yes to Health Incorporated. Mabakal man ini sa Yes to Health Wellness Center. Ara lang dira, no? Sa may door number 46, Winkle Building sa Lizarre Street. Makita nyo dira ang pangalan nga Yes to Health. Dira ka mo bakal, ha? Madaming magiging salamat mga katropa! Buwas naman! Mag-a-updan na kita! Let's enjoy the music! Let us enjoy the information! Dugang nga knowledge nga ato niya nga makuha adlaw-adlaw. Basta halong lang ha sa pag-drive! Kaupod ang 103.9 XFM Bacolod!

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Kusihisi lang na siya sa una. Gainom ko siyang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko. Sa premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Na XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko. Blah, may harap yung mga balita. Blah, so, nabibigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9.

0: Pinas. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang laka.
8: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Mabili sa mga butika.
11: Samsung Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santan Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
11: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time. Para sa 5 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpanguna ng balita. Napaslawan ng Marcos administration para kay Vice President Sara Duterte matapos ang ikatatlong school shooting incident. Ginapahayag sa Vice Presidente nga ang nagluntad ng shooting incident sa Baga National or sa Baga National High School sa South Cotabato ang nag-demonstrate sang persistent nga pamahog sang violence sa mga eskolahan. Sunod sa Vice Presidente nga ang paghimo prioridad sang political consolidation kumpara sa fundamental governance sang Marcos administration ang nag-compromise sang proteksyon sa mga kabataan. Dugang pa ni Duterte nga ang better leadership ang nagkinahanglan nga protektahan ng mga kabataan sa kaangay nga mga insidente. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, Magsanton Gold Herbal Tea. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
4: Ipon patra ang hapon, hapon.
5: Bring it on.
4: Musika,
5: musika,
4: historia, historia.
6: Ano? Parini.
4: At iba pa.
2: Extra service
7: with James King.
2: Sa XFM.

0: Sabaw, mga kadroba! 6:17 na ang oras. Mayong gabi sa inyo na nini ang extra service. Katropang James King, go put you all the way down till 8. So 103.9 XFM Bacolod. Hindi nga programa katropang ginadulong sa mga produkto nga makabulig sa inyo ikayang lawas. Ang mga produkto sang Yes to Health. Kaya ba? Ready ka na? Gabi-gabi! Amazing! Gabi-gabi! Exciting! James King sa radyo! Sabayan, katropa! Pakicheck ang inyong mga orasan and check to tabala o parehas tabala 6:17 ang atong oras, mga katropa! Well, buwas na naman, mga katropa! Buwas na naman! Iyara na! Pero sa subong pa lang yung siguro ya. Ang buta kung madamo sa giyapon ng madamo sa giyapon ng mapatugong o kung natakan na sila. Actually, kaghapon, mga katropa, may nagamatamat na. I'm not sure karon. So, siguro, I believe, mayara na. Kaghapon mga ni, mayara na. Pila sa mga gasoline station. I'm sure mayara naman. Bisan may nabilin pa, nagambal sila nga, wala na sir, bukas na. Bukas pa maabot ang ano. Katropa, no, third consecutive week na, katropa, no? Ang mga motorista sa karon, pagbayad na naman kita sa mas mataas, no? Ng presyo sa produktong petrolyo. Ang katong, mga katropa, mapagasolina man nina, mapakurodo, kung mapakerosene, no? Tungod ang mga oil firms, nag-anunsyo na naman sa isa pa, ha? No? Pagsaka, third consecutive week sa major upward adjustments, no? Yari ang ano mga katropa, oh, presyo, oh. Ang iba niya, kabalo naman kamo, no? Magsugod alas 6 ang kagahon. Base ang iba niya, alas 12 ang kagahon, masugod na sila. Ang gasolina may pagsaka sa 4 pesos 80 centimos kada litro. Sa diesel, 7 pesos 80 centimos kada litro. Babi, gani, pulo ko pesos mo. Sa kerosene, 6 pesos 4 centimos kada litro. Effective, mga katropa, no, September 22. Yes, was, mga katropa, no. And then, pag-abot naman sang may mahabot. And then kung magsaka gani tag 5 ka piso, 6 ka piso, 7 ka piso, tapos kung mag rollback piso 50 cents. My goodness. Napakasakit, Kuya Eddie. Relax ang tao. Kaya relax ang tao. Ay, damay mo. Ganyan talaga mga katropa. Hindi yan, mga katropa. Mano na lang ta, no? Malakat na lang ta. Kung gusto mo maglakat. Katropa. Of that, si katropa James King Masturiana kita. Mga balita kag impormasyon nga dapat tumabalan kag mahibaluan, no? Pero yari-yari, no? Kung balikan ko lang, no? Ang ibang mga oil firms actually, no? Wala pa nag-anunsyo sa ilang price adjustments. Depende man, may ara ganin sa ibang mga kilala, mga artista, hindi kami mag-upod, ha? Hindi kami mag-adjust, ha? Mabulig kami, ha? Yeah, dito, man! Oh. Sa nagligid nga si man ng mga katropa, mga oil firms, nagpasaka man, eh. No, sa presyo, sa katong, at least 5 pesos per liter. Makakun mo na, napulo ka pesos na gani, oh. No? In 2 weeks time lang. O, 4 pesos naman diesel, nagligad lang. 4 pesos, 30 centimos sa kerosene, nagligad lang ang semana. No? Ang latest increase, mga katropa, no? Tungod sa, amunagani, padayon nga, volatility sa global oil prices. Ang ginamo bala dito, mga katropa, no? Grabe sila, no? Tama na na. Maluwi ka mo sa mga gagmay ng mga pungsod. Ito, man. Kamu yan, dagkuhan ka mga pungsod. Yara na tanan ninyo. Kaya kung kamu mag-inaway da, kung mga problema, kaluluwi ang mga medyo dependent sa inyo, mga katropa. Tood, man. No kidding. But then again, mga katropa, no? Padayon lang kita, no? Padayon ang buhay. Bisan kamote lang na, mais, okay na basta busog kita. Tubig. Basta timdo lang ang tubig. O, oh, diba? Si Master Blan pa na sa paksili ka, dugay-dugay. Mga katropa. Maubsan. Dude, man. Well, honest ano lang, honest nga nga opinion kag comment lang sang kadamaan mga katropa, no? Well, ginhimo na gani sa ibang nga pungsod, sa ganitong pungsod, nagbutang sila sang pag-factory sa mga AIDA. Okay, karon nag-antos na sila. O, okay, kita naman ang sunod, nakita nila nga masugot kita mo, kwarta na mo. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang gining ang programa katropa ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaya nga aton nga food supplement nga may virgin coconut oil, may makakun mo na ang virgin coconut oil content yun eh, no? 800 no? milligram katropa. May malunggay oil man eh, nga 200 milligram content. May vitamin D3 nga 200 IU katropa. Ang soft gel capsule na ito na nga makabulig gid para sa ibog kayong lawas. Pag-un ka, bilugad lang. Makabulig para maprotektahan ka against viruses, mga katropa. Makabulig sa ibong atulaan. Makabulig para happy ka. Kay man, malayo ka sa masakit o kunbalatian. Ina ang may bulig sa ibong katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Eh, dira lang ha, pungko lang dira, relax lang ha. Ako si katropa James King. Ako bahala sa imo sining gabi. Extra service para sa imo sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Mga katropa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
5: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatchal ko sa isa ka si mama nga kaputlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sistapain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
11: Sistapain, isa ka office manager, damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, so kag ang iya

Kuya Mar, barbershop sa Barangay 9, Caban, Kalan. Nagpamati sila. Kuya Mar, gupitin mo naman ako. May gabi na. Salamat. Kaya na kay Pastor Winston. Good evening, Caban, Kalan. Yeah. Gunting tao.

0: Pat y Papa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James Key.
2: Hola! Sa alas 6.38 na sa gabi. Anong sundan nyo daw mga katropa? Busog pa ako yan na maho ko ito kagina yan. Oh. Maho ko tinapa yan. Nagulo ang pandisal kagina. Kagyakulta. Okay ka ba dyan? Ay, ang gabi sa mga nagabiyahe ng mga drivers natin. Mga XFM lovers. Pahit lang ang pagdulong sa inyo mga pasahero. Kumusta ang rally? Kumusta ang inyong pagpatugong? Ang iba niya. Ay, nagulao mo actually mga katropa nga. Pataasan na naman ang presyo sa ano. No? Sige, lumilig ito mga drivers natin. Pasakaan man ko ng presyo sa plete. No, sila na lang na ganito. Actually, hindi man lang kamo. Tanan kita ya, ganito siya. Oh my goodness. Anong nangyayari sa kalibutan na madugay na natong ginambali na mga katropa? At sa sabon, wala untan mga katropa. Ang sabat niyang sa iban ganyan, sige lang ah, amugid na. 6.39 oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Turbo Dietary Supplement. Iningatong nga suplemento nga hindi lang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Makabulig man, saraman nga. Ikaw pag-on, bilugad lawa. Kung ikaw man nagpamanday sa inyong panimalaya, uko nagpanglaba, Mr. Man ko si Mrs. Uko, ano naman ka mabugat ngobrahan din sa ubrahan din sa biyahe. Katropa, kinanglan mo ni, no, Turbo. No, pati itong na-mention natin kay ginang premium D3, no? Turbo Dietary Supplement, di mo sa makakaglabuas ka hasta pagpuli mo, may time ka pa sa kamis. Alright. Balikan natin mga katropa, ang atin nga mga, what do you call this, ang atin nga mga atleta, yan, mga delegates mga katropa. Ala, si Yulo, may medyo gaging kabos kagina mga katropa, no? Oh, pero unahon ko lang na yung mga Gilas women, ha? Mga basketball women sa quarterfinals sa 20th Asian Games mga katropa. Kung sa diin, sulod sa quarterfinals sa 20th Asian Games, ang Gilas Pilipinas women matapos nga gindominar ang koponan sa Hong Kong sa score nga 90-73. Ba, malayo-layo, tambak ka, no? In panguna ni Stephanie Berberabe, ang Gilas matapos nakahimusang 21 points na siya. Nakabulig man sa Day April Bernardino nga nakahimusang 17 points mga katropa. Kag si Jazz Hoson nga mayara naman sa 15 points. Nag-improve sa rank number 1 sa Group B ang pwesto sa undefeated nga Gilas women. Sa din automatic nga sila ang nalakip sa top 8. So, atubangon sa Gilas ang host country sa Japan. Sa mabot nga sining Martes, buwas katropa. September 22 para sa last game sa group stage. And pati ngayon ang ampang sa Gilas kag-Hong Kong sa may Aichi International Arena. The score nga 90-73 daog ang Gilas women. Gilas Pilipinas women, congratulations! Diba? Ina nga ito nga sports yan, katropa, no? Ginadulong sa inyo ang mga produkto sa Yes to Health nga makabulik para pagun ka ang ito nga Santon Plus Gold niya. May mga ingredients para sa mangustin, 350 milligram ang gunod. Sina content sina katropa sa itong Santon Plus Gold. May ampalaya, margoso, 50 milligram. May malunggay, 50 milligram. May garlic, 50 milligram. May spirulina, 50 milligram. Grabe, no, mga katropa. Lantawang content, ingredients sa aton nga Santon Plus Gold. That is why makabulig ini nga ma-prevent ang anuman nga pag-develop sa mga balatiyan o kung masakit. Kani kung ako ikaw, itry mo na sa wala pa nakatry. Sa mga nakatry, kag nagpamatood, madamugid nga salamat. 6.42 Extra Service! Katropan James King ni sa 103.9 XFM.

0: exciting, bro.
1: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
2: Hi! Bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
12: Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Exciting!
16: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat atong trabaho pero bisag ka po, always hagya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tam is ka nung yung mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM time! Alas 7 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yara yung nagapanguna ng balita. Ginapanom doon ng Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga empleyado sa syudad na dapat na maging responsable sa pagupot sa ilang mga armas. Ini matapos ang sudasud ng shooting incident sa eskulahan na ang mga armas ginapanagian sa mga empleyado sa gobyerno. Ipayag ni isang alkalde sa flag ceremony sa mga empleyado kung sa din sinusaya madamos empleyado sa syudad ang may mga licensed firearms. Rason nga dapat ngayon secure gid ang mga firearms kagligawan nga ma-access sa mga kabataan. Matunduman ni sa kapulis ang nagpanagiya sa gingamit ng armas. Sa isa ka-shooting incident, kag ginapanagian naman sa empleyado sa DepEd ang pinakauli nga kaso sa pagpaniro. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag-Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.

0: kasama 716 sa gabi, final hour na nato na sa atong programang Extra Service para sa atong espesyal nga balita, katropa. Na kagi ka na ba lang tulog ka, pagbata mo, pag mata mo sa aga, mga katropa, may unod ang imong baba? Hindi laway. Sapat, katropa. Nag-trend ang isa ka doktor dito sa United States, mga katropa. Kung sa din, pagbugtaw ya, pagmataya, may kabog sa sunod sang iyang baba. Kabugo ko daw ang paniki balaw. Bat, katropa. Eh, tuman nang ina ng kahadlok nga dapat siya gana. Sing-sining nga doktor. O, doktor, si Richmond, no? Dr. Richmond sa Virginia, sa Estados Unidos, United States, matapos nga na-discoverihan nga kabugali ang amat-amat nga nagasulod sa baba. Damang pwede pa naguro mga kung ano pa doon. Ako yan sa Dalongan, doon sapat-sapat na yawan na pagguang tatay ko. Gamay pa ko to. Pero hindi ako kabog, oh. Oh, grabe guro namin tulog. Iwain niya, nabatsyagan. Diba ang kabog mo yung mga kukunay na magkamang sa ano mo? Mabatsyagan mo daw, ginatuslok ka. Siya, pero nagmata siya, mga katropa, no? Sino sa kay Dr. Krista Edelman, mga katropa, no? Gastro and terologist na pinsaran niya nga damgulang ang tanan nga nag-santo ini sa pinsaran niya daw damgulang ko no, mga katropa, no? And then sangagin uyatan niya ini ni Edelman na pinsaran niya liwat nga daw bulak ha? Humok. Oh, do bulak lang ginauyatan, di ba? Ang ano, katropa, kapon. Kahit ka na kahihikap sa ano, do ilaga na humukumok, katropa. Apang sang nabatya ganya, nga madamol ang bulbol sa kabog, na-realize ni nga hindi lang basta-basta, oh, nga gamito kung sapat na nakasulod sa ibaba. Nagsulod sa baba, yeah. Well, sa piyak sa kakulba na himo sa gihapon nga, nadakpan ni Edelman ang kabog ka ginsulod sa ginpakulob nga balde. Porti, no? May lang, may nagsulod sa tiyan niya mismo. Palang sa baba, yan, oh. Gilayon nga nagpadulong sa ospital, si Edelman na good nga magpa-check up. Well, kabugin na. Kabalumang kita sa ano gani, COVID-19. Kabug ko, no? Alin, mga katropa, pakarto sa mga sapat, ano? And sunod sa assistant medical director sa St. Mary's Hospital, kinanglan nga seryoso ng sitwasyon. Ilabi na kung may makitan nga kabog sa sulod sang balayo kung kwarto. No? Tuman kagamay, sunod sa doktor ang kagat sang sininga kabog rason nga hindi insigida nga makitaan, mga katropa. No? Kung may kinagtan pasyente, may rabies na. No? Well, nagpanugyan ang doktor sa kaangay ng mga hitabo na hindi kinanglan nga patyon o kung pailwayon, gilayon ng mga kabog. Kita, ang pinayadaan makagtan. Isa nedo lang ganang ginalampasan. Ilaga lang po sa manog lang po sa pero sa mga doktor wala lang ako, no? Kaya siyempre i-check pa nila yun yung ido ganit gamal na makagtan ka sa ido hindi pag ano, hindi pag sakiton, hindi pag patyon ulaton mo para mabalan kung may rabies ang ido once ang patay, mga katropa, no? Delikado ka. Pero kung hindi na patay, mga katropa, di may chance ka pa. So, wala ko na dapat ginasakit. Sinuan biyang hindi mga kikagton ka, sakit ton mo. Well, importante ka may wala na kung may rabies, no, ang kabog. Ilabi na nga, bangod nga, makamamatay, katropa, no? Ang, ini, panglitan nga may magtuhaw nga mga sintomas, no? Well, nagpapasalamat tinging si Edelman nga naging negatibo sa rabies ang nadakpan niya nga kabog. Subong, wala untat ang pagpanugyan ni Edelman sa kadoktor. Sa iyo mga followers sa social media na posible maka-encounter man sila sa munikanging emergency situation. May kantangan sa mga kasapatan. Ay ka na? Nagdumang ko, tita ko sa dito mo. Kinagin daw gin-it-it sang ilagang iyang atiil. Namit ko. Kagi man na ang well, sa gamay ko kagi mga tanga ang baabalan mo tanga makagtan ka gahabok dahil po pagkaga mo katol dahil ano. Grabe, no? That's why mga katropa nga dapat ya sa sulod sa panimalay naton tinluin na permi para hindi kita sudlan sa anuman nga mga rodents, mga insects, mga sapat, no? Tapos secured gid na no, mga katropa. Problema nato nga dan mga rodents, mga ilaga nagasulod bisan sa mga buho, garlate, gaano ganing mga katropa sa mga wire, sa mga kuryente, mga gagmay pang buho. Importante tinlong aton panimalay para hindi sila magano magkamangan mga tropa na sa mga sapat na hindi magbilin sa mga pagkaon sa sulod sa panimalay. Kung may basura da ipagwana, kung may damog da ipagwana, hindi pagkauno ng damog ha. Ang iba na bigyan da pabuhasan pa kung gabi na mga may damog mabilin, pabuhasan pa, ihaboy sa ano, ipakaon sa mga pato, kung sa mga manok. Kung kaya mo gabi, pagwa mo na mga katropa. Kung wala ka man lang mga alaga. Ang iba niya, nasayangan kay pakaon pa na sa ano. Well, anyway, yun ang ato nga espesyal nga balita. 7:22 ato oras mga katropa. Padayon natin pag of the night. Ini ang inyong extra service ka programa. Kaupod si katropang James King. So, 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.
2: XFM.

0: XFM Time, alas 7.35 mga katropa.
1: This time check is brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus or visit arenaplus.ph.
2: Mga katropa, exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Cellphone Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Cellphone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Cellphone Plus Gold. Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto.
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Turbo Food Supplement for Men.
7: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Cellphone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
13: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen and the glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Extra Service.
18: Extra Service with James King.
19: Exciting!
2: Exciting!

Patron, pangapadam, huwag yung salamat sa pag-upod sa ating programa, Extra Service, sa 103.9 XFM. Ako na. Bas naman kita mag-updanay, ah. Martes, patugong tanay, ah. Kung may nabilin pa, umapatugong sila, hukunda mo pila. Well, padayon lang pag-take sa mga produkto ng sarang makabulig sa inyong kayang lawas. Hindi magkalipat sa mga wala pa, itry nyo again. Produkto sa Yes to Health. Mga produkto sa Yes to Health, mga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision X Plus, at Turbo Dietary Supplement. Sestapain, ang ating mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, well, of course, ang atong clear skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Padayon ang pagtutok sa inyong Katropa Station. This is Katropa James King saying good night. This is 103.9 XFM Bacol.

0: FM.
1: FM.
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan.

0: kalibutan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga gidatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sa sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man siya Sir Josil nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag pahanunot kag may manami man Sir Josil nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile sa aton sininga cholesterol sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
3: Santhone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapin na sila Sir Josil eh. May ara sa sanggida tawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
1: Mga katrupa, exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joy discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
4: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trainee.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Eks!

0: Nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold, 20 kilo talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Samsung Gold.
1: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, asdom sa nga konsyon, isaga pala no kap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid ya.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!

0: Isa ka bus driver, pagbibig sa lawad na mapagbiyahe ang cess the pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang cess the pain.
1: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
3: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Kaluya si mo.
2: Oh, hindi. Oy.
0: Sa sunod gani, kung maglain mamatsyag mo, hindi ka nalang mag-duty.
2: Matingog ka man ko.
0: Ha? Imogin dyan si Puton. Si Putay ginigaliya yan.
2: Si Putay.
0: Si Putay ginidingo gali. As long nga may voice pa, sige lang dyan.
2: Voice of an angel.
0: Kung galing kay problema, tada, ano? Daw ano gid, daw mabalikin sa atong produkto. Kaya wala kang gainom sa santon vitamin C para mabaskog yung immune system. O kung sa chimpugit.
2: Sa chimpugit.
0: Pero gali siya mo itsura daw kita kung hindi guilty kagi dyan sa kamera eh.
2: Nga man.
0: Wala kang gainom santon.
2: Sige na lang gano. Ito na lang naging nag-inom. Piliton yun nga wala.
0: Santon, wala.
2: Oo.
0: Ano ba yung color? Bisang santon ba? Yung ginom ka?
2: Ang santon gold?
0: Depende sa imo. Santon na ang original kag ang santon kag gold. Depende sa imo kung...
2: Ang santon gold yung medyo gold man siya.
0: Oo.
2: Diba?
0: Ang blister na iya. Ang sulod na mamangkot ko. Hindi yung blister.
2: Ang managani.
0: Ah, daw gold. Sige, ang original na santon na yung tsura.
2: Medyo green?
0: Huh?
2: Something?
0: Grabe, mataw ba ito, alien? Green ka dyan.
2: Kaya namang gali.
0: Gusto mo, kuhaan na pa kasing blister?
2: Sige, ah.
0: Yung unay ka di sa klinik, kung lagi kakita ko ng unod sa santon, di, toon gaman nag-inom ka?
2: Ha?
0: Toon gaman nag-inom ka?
2: Ang gold gani.
0: Ang gold na nainom mo. Sige, ang santon, vitamin C, nag-inom ka man.
2: Sang last time.
0: Sige, kung gainom ka ng color, bisang santon, vitamin C.
2: Amo na ganyan, ito medyo green. Kung ano man gali.
0: Ang blister na yan, amin mo yan, medyo green. Ang sulod yan, amin ng color niya.
2: Basta mo.
0: Why na, why ka na sildoon sa mga pichakin siya. Habi siya tayong tagali ha. Why ka na ha. Tapos buhinan imo bonus ka, hunusan na tayong bonus sa sining ang Risa Suarte. Dahil lang yun bala, doon notice sa imo. Bala katambo ka tod, pero do kamasakiton sa imo.
2: Subong lang gid na.
0: Amo na lang sinyalis, guro. Hindi pa amo na na ang mga signs and symptoms.
2: Nga ano?
0: Hala ko lulbaan na bala ko maghina imo immune system.
2: Gani man.
0: Pagkatapos, amo kapagid na...
2: Medyo stress lang, guro ah.
0: Ara na naman. Hindi mo pag ano ang stress gani. Eh, istoryahan na kagahapon, kagabi eh.
2: Oo ah.
0: No, diba? Hindi mo na pagdibdibon ang stress na ginatawag. Halay mo na kadibdib. Basi sa sunod, ako na lang di isa ka-duty.
2: Hindi ba man guro ah?
0: Ay, hindi
2: ba
0: Dawala ang pano mabatsagan nga nagapalapit ng ano nagapalapit ng aso ka puti.
2: Naglipot na ng kandila. Ano ito naman ang istorya?
0: Ano istorya? Ano ang istorya? Ikaw na open topic.
2: Imbokada pa lang gani.
0: Hindi na ano ko na sense ko man nga daw kaluya sa imo.
2: Hindi ah.
0: Ilain matsag mo eh no? Sa sunod gani, basta maglain na matsyag, ma-live na dayon. Kay para sa akon, wala pa nagalain na pamatsyag ko. Paano nabikar ko malatnan ko?
2: Sabagay.
0: Kaya wala na may ma-program sa itong programa. Wala na may ma-duty. Pero mayo kuya, kay kaluyan ko, bisan pa paano. Hambala, nagit nga tuturo nga, inom ka sang santon na vitamin C kag santon plus gold. Kaya para maparyos ka man sa akon nga strong, ilabi nagit sa ikaw, nga senior na kinanglanon mo gina nga pabaskugon mo gina mo immune system. Tapos hindi ka sagad ka ano pang supso. Ice candy bala para hindi ka pauson.
2: Amo gani.
0: Kay sagad ka palakaon si mo sang tamis kag mga agugo.
2: Papsikol.
0: Oo. Amo ta na ginobra mo na ano training camp.
2: Ha Ako lang lang. Wa, basta may tingog lang iya, go.
0: Oo, amo na ga. Why man iya problema? As long may tingog. Siputon tanaya.
2: Gani, siputay gani.
0: Siputay taya, siputay ta diya.
2: Siputay gid man.
0: Galing kay ti, kung kaisa naman bala, gasagabal bala ang mga nagabalabag sa imo tutunlan. Kung magkadlaw ka, mga muna bala, ti... Wala ka dang adaan, control sa microphone. Ang diriya, pag on-air, ginangadaan mo. Wala ka dang switching, bala. Tibis na magtalikod ka dang mag-igam-igam ka. Mambal ka ng imong mga listener, kag viewers, ala. Tigulang naging mag-alis dulpo. Kay dasig lang sa malatnan, sa mga ubu-ubu. Basi ubu-ubu lang na, ha? Kay ambal ko gani, kululbaan, bala, kung mag-hina imo immune system. Tiyad doon nakapapapsmer ka man to last time. Ara lang result?
2: Ara na.
0: Tiyad ng result?
2: Natagaan ako pinkay.
0: Narin nyo?
2: Narin nyo.
0: Oh my God, congratulations. Oh, yes. You deserve it. Basta ang pink card narin nyo.
2: Yes.
0: Wala negative A plus or
2: wala.
0: Double negative.
2: Wala gani.
0: Ah, why? Puro sa non-positive. Mm-mm. A confirm.
2: Nga gabusong ko.
0: Oo, oh, sang tayho.
2: Pwede sigbin lang ano.
0: Tayho na rikta. Mga sigbin sigbin. Panayin mo yayaman. Hey, welcome na lang. Tanan nga XFM radio station na naka-hook up na sa phone pala programa. Una-unta ang mga taga Iloilo. Naka-tune in ang mga taga XFM Radio Patrol. Iloilo 100.7. Upunta si Katropang.
2: Jen Ray.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang.
2: Neil.
0: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9. Upunta si Katropang.
2: Chris.
0: Judery. Sa Antique XFM 93.3. Upunta si Katropang.
2: Neil.
0: James. Din. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
2: Neil lang ginaiyan.
0: Correct. Sa Kabangalan XFM 106.1 with Katropang
2: Paparudel.
0: Correct. Sa Canlaon XFM 101.7 with Katropang
2: Biberon.
0: Correct. San Carlos XFM 98.9 with Katropang
2: Supremo.
0: Are you sure?
2: Supremo.
0: Final answer?
2: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, 87.5, kag makita-makita sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Pero daw wala mo pa maklaro ang ano ha?
2: Ang
0: puti nga aso, wala pa. So normal pang aton nga, ano, aton nga pangginawaan diri sa NIR. Kay hindi gituman ka damo ang hazelin sa Indonesia. Kay hindi mo mamaklaro ang ano, ang puting aso. Anong imo maklaruhan subong sa imong pananawan?
2: Klaro lang.
0: Klaro lang. Daw wala man sining daw ituman nga aso nga gapalapit sa imo. Wala pa.
2: Ah. Wala pa gid.
0: Ano na gani subong imo relihiyon gani? Hindi ka nakatoliko subong no?
2: Wala na pa rin yun, Lilion.
0: Pero hindi ka nakatoliko subong.
2: Ha?
0: Hindi ka nakatoliko.
2: Abisan diin lang ah.
0: Pero katoliko ka hindi.
2: Sa una.
0: Subong?
2: Medyo. Basta hindi na na.
0: Ah, hindi ko pa pagkakuon.
2: Nga?
0: Hindi ka na subong katoliko. Kaya ti siyempre kung katoliko, lalaki. Katoliko. Kung babae. Hindi mo lang hindi mag-get sa akong joke so kung man doga paging kaga ano ah oh,
2: nag-loading paging kaya
0: doga loading ang imong ano nga yung paminsarong loading tapos doga paging sa imong pananawan tapos imo lang hindi ginadala-dala nga hindi mo pagin maklaruhan ang puti ng aso.
2: Wala pa gani.
0: Pero gusto ko lang na yung mga boys. Sinintay mo lang na.
2: Yes.
0: Kay kakul sa mo boys sa muna bala. Kaya daw ka lalaki ka eh.
2: Bro.
0: Na hindi ka kaigwad nga daw mo bala. Nagi. Yes.
2: The bedroom boy.
0: Ano mo nang gusto ko yaya oh. Nga. Kamodulated lang. Hindi alata agi bala.
2: Aba.
0: Kaya kung normal ka, kag wala ka may ginabatsyag. Magab eh.
2: Oo.
0: Ah, grabe ka dyan. Galumbaya ka ganyan nga ladlad ka dyan. Yaya. Subong nami kay hinahinay. Tapos magkadlaw nga rin doon ito, doon nga kadlaw. Nga rin doon mapatay ka naman lang. Ay, daw ako lang yung makanta.
2: Tututo sa mga yung tawag na husky boy.
0: Anong husky man?
2: German galing.
0: German shepherd na yan. Nabuhina na yan. Tingos. O oh, sige na, amon nga XFM call and text line sa mga gusto. Mag-intra nga mga single kag ready to mingle. Join sa phone pal. Pinagi sa pagtawag sa XFM call and text line sa Smart.
2: Sir, 912-0076-793.
0: Bisulita, bisulita. Bido ka, Mayo, sa
2: tiyo mo. Sir, 912-0076-793.
0: Mayo, gid mag-pronounce buong si Tatay Dolpo. Sa Globe 0915-831-1431. And sa pagbalik ko, pamasahon ko na yung mga nag-comment sa akong FB Live. Troy, Tisoy XFM, salamat, Ged. Kag, syempre, ang aton oras, it's 38 minutes after 9 o'clock. And, how many days until Christmas?
2: 94 days more to go.
0: Are you sure?
2: Very, very sure.
0: 94 days, yes. 2 hours, and 21 minutes until Christmas. Season's greeting.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-maker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga panit.
2: Mahamis nga kutis.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo, Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mayang gabi anay sa ato ng mga tagpalamati mo, especially sa mga taga-Kabangalan, maging PM sa akon si Pastor Winston Villanueva. Mm-hmm. Troy Tiso, Indolfi lang ka. Shout out Don Don Clown Lucero sa Barangay 6, Kagawad Love, always Mama Marilyn, 6 children, Ray Jr., Shine, Andrea, RM, Eileen, Julia, naka-tune in day and night. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: May anum sila kakabataan? Mm-hmm. 6 children's? Oh my God. Ano naman, kada isa kaayo, busong?
1: Siguro eh.
0: Kag sa ato nga ma, abaw, grabe yung kadlaw ni Solomon Antonio sa mga boys sa buong gabi.
1: Ano ko, no?
0: Ang kadlawan niya katunutudo.
1: Sige na, malda.
0: Na, makarecover pa na ako na si Dolpe sa iyang pahon.
1: Of course.
0: Ano pag-recover, kina kay namahaw kami ginasing pizza. Pagkatapos, grabe man ang baro-ro niya sang ano, sang mango shake.
1: Wala ko bala naginom mango shake.
0: No, guy, ah.
1: Wala ko yan, naginom.
0: Nagtulo ka lang?
1: Wala ko naginom na turmeric to. Ginaging ano ko, limparis.
0: Mga turmeric, muna mo ginalawag. Wala man ito sinaprodukto, turmeric.
1: Ha? Eh, amo na nga naging bakal ko.
0: Panindugan niya pagid, no? Ah. Ash Abarientos, good evening. Ngayong gabi man kay Alan Abiliana. Hi! Sa mga taga Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Halin kay Solomon Antonio. Good evening man kay Himelita Romano Ignacio. Pinky Werba, hello to you. Reynante Cam. Hi kay wifey Baby Cam. Kagsamon anak, B-Boy. Gabamati kami diri sa Dayaw, Roa City, Capiz. Silva Jeremy, good evening. Shout out lang sa Nagatagay. Halin kay Edeta Makabarag Medi, Rhea May Innocencio, mayong gabi kag Virgie Jones Atero, hello man si imo kag mayong gabi bana ko kakalingaw sa inyo kada gabi. Shout out lang kay B. Ganson Aurelio, halin kay Femi Rufino Aurelio. La, may color gali sa line number 2. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Ay, line number 1. Ah, tama, line number 2. Eh, hello?
1: Hello?
0: Na-open ko ng 1 kag 2. Wala kag sabat. Mm-hmm. Dahilanggit. Hello, good evening.
2: Ika-try mo
0: sa Naragali. Dahilanggit. Oh, are. Batian mo kami?
2: Oh, Troy. Mm-hmm. Loud and clear.
0: Bow loud and clear.
1: Loud pala yan.
0: Clouds is clear ko, no? Clouds is clear. Okay man.
1: Wow.
0: Okay man, no?
1: Cloudy and clear.
0: Clouds is clear, gani. Nah. Oh, ma okay man.
1: Sirni? No?
2: Loud.
0: Ha?
2: Loud.
0: Loud?
1: Loud? Loud and clear.
0: Hindi, hindi. Lain niya ginamba. Loud kag?
2: Loud and clear.
0: Oh, loud and clear. Ara, klaro. Pangalan mo?
2: Sir Maritron.
0: Taka diin.
2: Ilo, ilo.
0: Ilo, ilo. Ang banwa ko.
1: Namo na.
0: My bargain. Adlaw, adlaw. Aton. Gidili.
1: Ang ilo, ilo.
0: Ilo, ilo. SMR. Ay, Elmer. Din kasi ilo, ilo.
2: Okay, Santa Barbara.
0: Taga Santa Barbara. Din datapit sa Santa Barbara. Boundary sa kabatuan kag Santa Barbara.
2: Boundary sa Santa Barbara sa Miguel kag kabatuan.
0: Bawa tatlo gid ba? Ay oo, nagsinundanay nagali no San Miguel, kabatuan kag Santa Barbara. Pero taga St. Barb's kagid.
2: Patroy.
0: Apa.
1: So amo ko mapa San Miguel ka magyan pang Santa Barbara no?
0: Hmm. Hindi ka magagi kay, hindi ka magagi kay Barabas. Basi gusto mo pagit kay add-on naton sa tatlo ang mention ni Elmer.
1: Basi pa lang iya.
0: Barabas gusto mo?
1: Yes.
0: Ha, amo na siya ang mauring sa imo.
1: Gani.
0: Nga ang nakapanawag si Elmer sang St. Barb's.
2: Makita ko try ka fix me tapos kung mag-close kami pwede mag-umiga o tuloy pwede mag-umasawa.
0: Asa ka pa. Pila ka na di mag-intra. Why head?
2: Hindi, wala man, Abi.
3: Ay, dali lang. Wala ko galing pang tawag. Subong, Abi mo. Dahil lang yun, may ari din nagatag number ng babae. O doon, si sino nga yung alam? Ah, si Ideta. Guwapa, tani. Dahil lang. Ari, be, mga babae, dabi, mga pilang edad sa babae, ang pangita mo ganil, Mer?
2: Mga 26 to 38 o 40. Try, ako 34 naman ko, Abi mo.
3: Sa Subong, ano work mo?
2: Para sa may Pure Gold.
3: Nagligad, nag-collector ka, Subong, nagbalik ka naman sa Pure Gold.
1: Ano ka na, nicer ka naman.
3: Ano? Hindi ah. Saan pag-collector mo sa una, pag-resign mo sa Pure Gold ka manhalin, tapos nag-collector ka. Tapos ang nagaling ka na sa pagka-collector, balik.

0: kasi hindi ko kayang makompleto ang akong no portion.
1: Hindi naman ay pwede nga, hindi ka kapuli o hindi ka makakompleto. Pwede lang na Japon kapuli ah. Nung tanakaroon kayo, hindi magbayad yan tawo.
2: Parte sa imo obra.
1: Te, di ba kung hindi ka makapanukot, ano ang imo nga mabaton? Memo? Anong awarding nyo? Kalabasa award?
0: Kalabasa kay Mulunggay award.
2: Eh, pa, butang tabi, hindi gidman sa, wala gidman sa nagbayad. Pa, nung muna siya may i-explain karon.
1: Iti, i-explain na eh. Paano, ano ta? Nela, ano ta pamangkot mo? Ha? Ano ta pamangkot mo siya?
2: Nang, kung wala, kung ang ginsukot siya bala, wala agad bayad.
1: Oo.
2: Oh. Ti ano karon i-explicar mo to sa babaw? Hindi ba?
0: Sa kliyente. Sa kliyente.
2: Sa imo mismo nga, ano eh?
1: Bisor.
2: Employer?
1: Wala nagbayad. Wala na kasimple nga. Ang ginapabudlayan mo pa sa magsabat.
2: Di amo na gani, ipamangkot ko sa ano?
0: May simple ang koneksyon aga. Tapos pag wala ko koneksyon aga, yung iba hindi ka bayad, balik ko nga pag-into ka po, no?
2: Di amo na gani, nga kay Komo amo na, mati bala, kaya amo na ginsudlan mo nga ubra, dapat palang gaon mo man na. Di bala?
1: Nagintra ka pa di. Napalangga mo man lang gali ang ginagautang ha. Nga nagintra ka pa di. Timmy.
0: Ang ginagautang ko, hindi ko ibala.
1: Dali lang gidbla. Ang tuod, bla, pila kabilog ang imogin pa utang na biktima mo man. Sugid na lang bala sing tuod, bala. Total, miguhay naman ta.
2: Sugid.
1: No, sugiray na lang ta.
0: Dua lang, Troy. Ha, tama na na.
1: Dua kabilog ang gin pa utang mo. Ti ano, ginmanuhan nyo lang? Ginmanuhan. Ginmanuhan nyo, by lugo. By, ano na utang, by lugog ma, tsakto?
2: Na-insured ginaw.
1: Te, kung magaan mo siya sing insurance, ano ang imo assurance sa iya?
0: Wala na, Tron. Wala na assurance.
1: Oh, wala ka assurance, pero nag-try ka man, guro, nga hari may insurance diyo, base kung pwede ta ka matilawan. Oh, no. No, nakadlaw mo to, hindi.
0: Kaya natirawan gani.
1: No.
2: Ate, amo pa na, siling mga wala ka sa menakulikta.
1: Yara, gijay, no. Nang hambal ni Dudoy tupas dumali, Dorps, damo ka na nalutgot.
2: Isa alam.
1: Labutan ni si Dudoy bago lang nagbalik, pero grabe yung biraya si Imo, no?
2: Nabanhaw siya.
1: Oo, oh, nabuhi ang animal.
2: Masa ikong gintuob na.
1: Tapos sa duwa nga ito natilawan mo, si Nogi Dudoy, hindi mo gadya malipatan niya, ya Elmer?
0: Ah, ang una-una, Troy.
1: Pa? Pilang edad sa to sa una-una?
0: 30 eh.
1: Mga pila man hulam niya si Mo?
0: Kasi sila pila po hulam niya to, 10.
1: 10,000?
2: 10,000?
1: Di sa 10,000 mga pila na iya nabayad?
0: Mga baka naman naka-12 minutes mo sa to,
1: pa? So, ang wala iya na, ano, ang wala iya na baydan, ikaw na nagpadayon?
0: Wala siya mong kapuntro
1: yun. Uwe.
2: Pero ginservisyuhan mo.
1: Hindi, ginservisyuhan niya.
2: Siya ka nagservisyo.
1: Oo. Te, ginbayluhan niya man? Ginbayluhan niya man?
0: Baylo to ka, baylo. Baylo ba nga?
2: Baylo ba nga? Gani?
1: Ganugon sa to. Ato nagali tani ka nga nag-break up ka mo haw.
0: Sige, may bana naman kita, Troy.
1: Akin may bana, gali. Ang duwagin na, may mga bana na tanan?
0: Oh, Troy.
1: Marumaro. Okay, dyan. Tirador ganyan siya sa mamasang niya, no?
2: Kwaan mamasang?
1: Pawala lang siya. Pero, lantawa bala na. Kaya damudamo ka man bala. Damudamo ka man bala na inggan nyo nga mga may bana na nga uyab pagkatapos. Until now, zero ka man Japon. Nga aayhan.
2: Para, kinsaya.

0: rules, may mga bana.
1: Hindi. Hindi, gintilawan lang sa sang ano.
0: Kung sa amo pagid na.
1: Ginkwaan lang sa experience ang may bana na nga daan, kay ginkomparar ba lang kung sino gid ang maayo.
0: Kwaan siya duga.
1: Tapos, dito na na justify sang may bana na nga babayi nga the best kid sa Japan ang iya nga bana kaysa kay Elmer. Yeah. Oh. Ano mala ni kay Elmer, latoy-latoy mala ni iya. Di ba nakita mo man ni Dol?
0: Membro na sa sang ano ah.
1: Na, nakita mo ni wala.
0: No eh.
1: Oh, ang iya ulo-ulo daw iya nga katanduhay.
2: Wala ba si Kylo ya?
0: Wala. Wala ako na gani. Buti, eh, lain mo naman ang istorya.
1: Na.
0: Ikaw lang ito nag-ako.
2: Ikaw lang ito nang lakwa.
0: Eh, ang mo na gani. Hindi mo pagit pa ako on.
1: Yeah. Do ka baho tok-tok diaw.
0: Ha?
1: Do ka baho taya. Do ka ano? Do ka damo tina? Alin sa ano? Sa bumba? Tina.
0: Do tinaon ko no?
1: Kaya mo lang na to yung mangita ka uyab dere.
2: Oh, Troy, anong kanang ko ka?
1: Ay! Wrong timing. Pagtawag mo, sarado na kami gali. Sunod ka na lang adlaw.
2: Oo.
1: Sarado na kami ah.
2: Ben?
1: Alas 18 na ni, mabakal ka pa?
2: Ben?
1: Ha?
2: Ma, kita lang ko try yung pwede mo niya, try ah.
1: Sige, ano number mo?
2: 0948-9092-452 and what? 0948-9092-452
1: Mayo, kay madumduman mo lang kami kung kakinanglan ka. Kung ara ka sa atong atunga, sing kalipay, huwag kagid nakaambit sa amon nga pangalan ba? Makambal ba lang, makambal man ang tani nga? Kamusta na to, ayan si Troy, kamusta na yan si Dulpo. Si Dulpo, ara pa, ayan.
2: Dulpo, mga mo, Troy,
1: ha?
2: Madumduman ko, sinunoy lang, kung magpag-santo ko sa langit, yung kong
1: ba? Nonoy ka dyan galaya ginamit lang. Mm-hmm. Laing kimagali sungad mo, Gi.
0: Ha?
1: Amo na kung nga nagkakagasgas ang imo nga tutunlan. Kay all the way ka dyan galaya mag...
0: Natispingan pa lang na wala pala gasgas.
1: Te, okay ka na? May nag-text na wala?
2: Wala pa, Troy.
1: Oh, isa pa. 09...
2: 0948-9092-452
1: Okay, goodbye. Lamat. Bye, Elmer.
2: Salamat.
1: Renant Gomez Lapore. Tari mapansin naman, always kami kapamati sa imo program, Troy. Pa-shoutout lang sa family Lapore. Kag sa tanan man nga family Gomez, salamat gid kag God bless you Troy. Mayong gabi ipod sa may gala diya sa Escalante, most especially sa Huerba family. Kag mga taga Sipalay, mayong gabi sa mga taga Sipalay. Kag si Dudoy Tupas nagbalik na.
0: Gani man.
1: Mayong gabi man kay Renan Gomez Lapore. O may harap pagit caller pahabol sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
1: Hi, sino ni? Yo ni.
3: Si
1: Kagawa, Dumdum Clown eh. Ay, oo. Ingrid namun bagulang ni ano ni Pastor Winston. Kagawa, kamusta?
3: Samot. Kagilang samot tayo.
1: May problema, basta.
3: Si Monitor ang Saga kay Bullseye with Erwin Salinas kay Sandro Borcos.
1: Baba.
3: Kawin Delwala.
1: Oh, ang mga program na sa Bakulo, doon mo na itong gina-feed temporary sa Kabankalan. Ang mga nakilala niya si Katropang Andro Burgos, si Katropang Win Salinas,
3: Wendell.
1: Kag si Katropang Wendell.
3: Rudel ko ng...
0: Ante?
1: Ang idol ni Dolpo si, ano, si Rudel. Ginakilig-kilig sa tiyo, kagawad.
3: Kabaliro.
1: Oo. Kagawad, salamat. Salamat kid kagawad mo yung gabi ah. Okay, thank you. Bye-bye. Oh.
0: Salamat kid.
1: May mga connection na ta, may kagawad na ta. Ang ginahulat na lang ang ano, Ang barangay Tanod nga manog expire.
0: Kaginawlat ba ang eleksyon niya kung matayong pinanti?
1: Until now, wala mo pa na Japan ang talk of the town about sa eleksyon.
0: Election.
1: Sa Kumelec naman, padayon ang filing sang certificate candidacy. Of candidacy. As long wala pa sing layi, naging patuman nga...
0: As long as wala pa nga napirmahan.
1: Wala pa na pirmahan kag napatuman ang laying postponement regarding sa BSKE 2026. Pero, tikaya muna ng ilang, ano mo, ang ilang kalendar bala? Kalendar
0: of activities.
1: Of activities regarding sa filing sang COC. Ma-start sa October, sa September 28, tama? September 28 asa sa October 5, no? Tsakto na. I-correct mo kung sala ko, ha? Kay hindi ko yabala ka sa ulo. So, dire-diretso ang pagpadala sang mga ballot boxes, ano po ginadaman? Ang
0: sample ballots.
1: Ang mga gamit halin sa Kumelec na central office. Pero, anytime, pwede man lang dyan ma-postpone kung mahulog na gin sa layi ang ginpatuman ng postponement, may kang tanan sa
0: election
1: na BSKE 2026 barangay and SK election, no? Te, ikaw, kay Doga Panduwa-duwa, madayo na kung hindi, manapakapayahan?
0: Siyempre, nga, ano ka lang man.
1: Ay, hindi, namin ko. Namin ko mga hatag ka pa yan, Dulce.
0: Ha?
1: Hatag ka pa yan, Dulce.
0: Pwede mo lang masarangan yung Ivy man.
1: Bagay, di, Dulce mo lang na yan.
0: Correct.
1: Di, paano nabi ka ron ng kagawad? Guba na din amon ng basketball court.
0: Ha?
1: Ipa-fiberglass na amon.
0: Gano'n kaya base kung amon naman ni Blanca nga, chimpo, malagsanay naman kami talibong nga. Kataan sa nguna to, ispading pa lang.
1: Ay, ang boss sa inyo. Da. Basta, ma-ano na lang ta. Masunod na lang ta kung ano gin man ang ipatuman sa nga ito nga pang-gobyerno. Wala matadya pa may imo, kiti. Sila man niya dahi ang ara, dahi sa babaw kita ya. Masunod-sunod man lang kita kag aton ato pagon ang aton nga pangabuhi kag kung paano kita mabuhi sa matag-adlaw.
0: Amo na ganing iban ka siling kanugon nga hindi madayon ba?
1: Ang naghamba na kanugon ang amo man ang mga tao nga wala sing ano? Wala sing plano nga magpapili sa eleksyon.
0: Gabaton gani ayuda.
1: Hindi lang bala pag-ibisto bala. Ginlikaw ko na gani. Ang imo, ginambal mo gini.
0: Amo ko na
1: ikaprang. Dayon na lang, kapara ka kwarta ta.
0: Amo ko na ikaprang kaya.
1: Kay ginapananaw ko, ano pag idabing kaayuhan sa Pilipinas kung magamumulong ni tanan na pinungko sa itong pang-gobyerno, why ganyan?
0: Kakon sila man Japon.
1: Nayara man mga maisog ng mga kongresista, pero pagpaug-paug na, dula man. Bakasyon man.
0: Ang iban gani, one term lang.
1: Iban gani nga, gin ano lang, gintayaan lang sang pinuti, lupa na yung piloilo mo.
0: Amal ka niyong bot ko silingon.
1: Ay, dapat sabong mangin mali pa yun kita. Hindi na kita magpadala-dala sa mga stress-stress nga na. Kaya tungod nga, ang stress mabalik sa aton nga lawas. Baldagit kita dira kung mag ano na, mag batsyag na kita para sa akong kilala subong. Kay damo-damo na sang sahi ang stress mo. No, may ara stress na ginpaagi sa ubo-ubo, paos. May ara man ibang stress nga...
0: Emotional.
1: Gaka-anxiety. Pero akong kilala kay stress siya, ang balik sa iya mo nang gina-ubo-ubo siya, gina-paos. Ang iya ni stress, hindi man ni stress nga, nga personal sa iya nga kabuhi. Ang stress ni tungod kay na ano lang balahaw. Natandog ang iya nga lang ala sa notes nga nag-sangal.
0: Ang bala, nag nga deep throat, ah. Ano kay wala agiging dasok, may.
1: 60 minutes after 10, nagkabala yung phone, balo mo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Si Katropang Dolphy Langka.
1: Ginadulong na sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Kampi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
3: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 10:36! Nagpamati ka mo sa Giapon sa programa ng phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!
0: May gabi kay Lorena Daza de la Cruz. So excited to see you both in person this coming Sunday. Sorry, ako lang isa.
1: Siya lang kuno isa.
0: Oo, kay mapaano siya? Ano ga sa Sunday?
1: Ha?
0: Mapagabot ka?
1: Mapalaygi.
0: Walaygi. Alin sa Pops Mira sa mapalaygi? Pagabot lang gani, palaygi, tingin siya. Ambisyosa ka man, no?
1: Oo,
0: ganda ko namin ito, may matres yung animal ka.
1: Talaga, ambisyon ka lagi lang man. Lubos-lubuson mo na lang.
0: Speaking of Rojas, sa September 27, 2 to 4 p.m. sa City Mall, Rojas Avenue, pagkatigayunon ang Santo na Next FM libu-libong pa-premyo. Ibalo naton, kagsaksihan man naton mismo ang aton ng mga manug Zumba during sa Grand Draw nga event. May manog Zumba kita, mga katropa naton nga manog Zumba, Baladol.
1: Mm-hmm.
0: Ara na siya sa aton nga Grand Draw sa Santo ng Next FM libu-libong pa-premyo. Kag, ang pinaka-exciting na part nila is ang magadawag sa tag 50,000, 30,000, 20,000, kag pulutanan ka tag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So, muna ang aton nga balantayan sa September 27, 2026 sa City Mall Rojas. Nan, upon nato ng mga katropa sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
1: Kagbantayin nyo man kay masumba man ko, no? Kanday, ano?
0: Siya, no?
1: Si katropang Ira kag si katropang Choi.
0: Sigurado ka?
1: Oh, grabe na tong practice nila. Wala mo kita.
0: Kasi mo lang tong kaisa. Kita mo, nagsout-out lang sila. Dayon, nangyay mo lang gin-exaggerate.
1: Ano?
0: Hindi ka practice sila per me?
1: Hindi, nagsagad ko nga practice.
0: Managurong ilaway nga para maging healthy sila.
1: Kabay pa.
0: Oh. Ikaw, anong imuya ginobra?
1: Ha?
0: Anong ginobra mo para maging healthy?
1: Mangkot ka pa.
0: Hindi tayo bala upod. Sabi ko gani, sugunan mo, mangkot ka pa, upod lang kita. Ano na yung ginawala ko yan dahil nga, hindi tayo bala upod yun. Anong ginang buhat mo para maging healthy ka?
1: Gainom sa ano eh?
0: Sa
1: produkto sang sanso.
0: Ay, bawi-bawi ka na naman.
1: Hindi ka naman mapakay mo.
0: Bawi-bawi ka na naman. Why ah? Why gainom ah?
1: Eh, wala kung wala.
0: Tawag na mga katropa sa mga single kag willing makipagmingol.
1: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano nga mga holiday sa itong pagabantayan, Dolphman?
1: Holiday sa Sininga...
0: Sa Sininga ano, Tuig?
1: Di, November, gid gura matupang holidays na gid.
0: Ah, really? Nga man.
1: November 1 and 2. Kati, pisa official, kung sa Bacolod, dia fiesta official na ang October 19. Kati, maskara. Diba tapos na, wala naman.
0: Natuod. Hindi gusto mong pagdiagali ang padugangan.
1: Ang?
0: Ay, buwas gali, ano? Buwas, holiday ito buwas, September 21.
1: Subong 21
0: ay,
1: mo.
0: Subong gali ang 21.
1: Si, wala ma.
0: Huwag gali opisina, Subong.
1: Wala ma. May opisina, uy.
0: Ha?
1: May ara lang, gay. Wala man sila na-declare nga, ano?
0: Hindi, May ara na, gay. Government declares Monday, September 21, 2026 as public holiday.
1: Tuod.
0: Gaya kiti, hindi tama na ma-feel kay sa radyo man taga-obra.
1: Amo na gani.
0: Kita sa radyo kung sa
1: kung
0: radyo.
1: Wala ba ito kagin na na-hambal nga mo na.
0: Ara na naman. Pero hindi ka pa confirm
1: nga
0: alidigi man subong kung hindi.
1: As far as I know, amo ni siya ang anniversary sa ano, di ba?
0: Oo.
1: Kaya daw wala mo kaya kabati nga nagambal sila nga ano.
0: Oo, ikaw lang guru, ya wala iya kabati, iya.
1: Sige.
0: Dalahigo, no pa ka, dalahigo, no pa kami, dalahigo, no pa kami, nga wala ang kabati, kaya ikaw mo lang ya wala nakabati.
1: Sige,
0: ah. Magwa ni siya ni Karun sa aton, naroon naman kita sa radyo, huring-huring.
1: Sige,
0: Judith Cantunao Bagakay, good evening sir. Katropa mo exciting from Purok Santol. La kami labot kay taga Purok Sar Apple kami. Pati ka naglaw na Judith ha, may gabi. Today September 21, 2026 is not a nationwide Philippine holiday under the official 2026 National Holiday Proclamation. However, September 21 may be a local special non-working day in some areas because the president has declared several local holidays for specific municipalities, cities this September.
1: Ang selected.
0: May pipila lang guro nga nag-ano sila.
1: Selected lang gani.
0: Nag-holiday. Tapos mayra man iban nga padayon ng trabaho sa bagay. Nano man ang mga holiday na yaman daw. Hindi man Japon na makabulig ang double pay sa aton. Kaya ang galastuhon, kamahal na gid.
1: Basta ikaw na nagambar.
0: So, hindi naman ma-feel. Hindi naman ma-feel nga double pay. Kaya iti, mahal na gid no sa mga balaklo.
1: Labi na gid ang gasolina. Sa mataas, pagid.
0: Saan o mataas?
1: Tomorrow.
0: Sigurado na.
1: Yes.
0: Amo na to. Sa Tuesday na gito ang confirm nga masaka sing 9 to 10 pesos per
1: do,
0: liter.
1: Siya, oo.
0: Really? Malakat na lang ikusin ni mga
1: man. Amo lang yung pagbalik sa kalisa.
0: Ay, wait, chan. Sana yung magbalik.
1: Naman.
0: Hindi ka man Japon makapagusto. Bisan electric. Bisan maka-electric vehicle kasubong.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto mo magtabok sa island rin sa aton nga palibot, hindi man Japon pag-ikarga sa mga roro.
1: Kung sa bagay.
0: Kay ano ko no, nang di sila magkarga tungod kay sa battery daw, kung na muna.
1: Ambot lang ay ha.
0: Ano muna yung manti.
1: Tiya mo na ginipagsilinta nga matuon na ginilanta pa manyos lana.
0: Maparuwas ko sa Domingo. Hindi na ako magdalas yung salakyan. Kanami pa ba lumamasahe?
1: Uy, ka-enjoy ko yung kung ano yan.
0: Pero galing kay ti, ang lain naman kung may ara kaya privado nga salakyan. Anytime ya, paras na bi, kung kaihion ka, pwede ka lang kapundo. Kung gusto mo mangapi, mga pangapi ka. Manabla, unlike nga kung ara ka sa mga public buses nga gabiyahe ka, kung saan lang yung mapundo ang driver mo, napapanaog mo.
1: Pwede ka man ka pangabay.
0: Nga, mangikanay.
1: Oo,
0: Okay. Ang imo nga ilihion wala na sa oras subungaw.
1: Ha?
0: Wala na sa oras.
1: May
0: para sabi magaling ka sa bakulod pa kadto sa Sagay ti 1 and a half hour o kun 1 hour abi ang travel time. Sa isa ka oras kapila ka mangihi.
1: As of now,
0: magbiyahe mga as of now man imo
1: yan. Amo na gani na kaysa man lang.
0: Na kaisa.
1: Mm-hmm.
0: Tinga ako mag-duty ta do isip-isip ko do kabainti ka magsaka pa na o.
1: So, siyempre, gainom tubig mo.
0: Ah. Ano, diba mo nang kinalain? Mo nang kinalain kung ano. Wala man tadya po mamahimu. Kahit ti, ginutang tagayin ng salakyan para gamito natin. Mapilitan man tadya po na magpagasolina.
1: Dapat lang.
0: Pero, kinut-kinuton tanaya eh.
1: Kung hindi man ang importante ang inyong laktan, kung lapit man lang, laktan na lang.
0: Ay, wala na gitsubong niya, lapit wala. Na lalakton.
1: Mm.
0: Wala na gitya, ang lapit na lang giguro nga lalakton, ang mabakal ka na lang gitsing disposable cup.
1: Hindi ha, pero kung makuha man ang salakat, lakta.
0: Amun lang ganyan pinakalapit, subong nga, ano, nga lalakton, ang mabakal na lang gitsing disposable cup, pero daresya, yeah. Lagyo na gitya tanan. Te, kinanglan mo gijaya sing ano, limousine gijaya.
1: Wow, nga may?
0: Ha?
1: May kortina.
0: Maya-maya, kinadumduman niya pag liakon joke, no?
1: Pag-meet lang mo palang na limousine, sa ko lain na gijaya.
0: Ano gusto mo color sa kortina?
1: Ha?
0: Ano gusto mo color kortina?
1: Pink.
0: Ah, hindi kuya.
1: Ikaw yaw.
0: Green.
1: Ba?
0: Oo, tapos may bitadine sa kilid. Dokamidik lang sa... ang ambiyoso dokamidik lang sa... O kung ano wala do center na may ginatuli.
1: Ano lang eh, puti na lang cortina.
0: Ay, hindi ko na yun sa puti yan.
1: Naaman.
0: Okay na kuya sa green ah.
1: Tapos makuhan, may tupad ka nga red cross na. Mga sign. Eh, hindi ka pa na.
0: Pakuha ka naman si Dugo. Ang ulog ni sa ang ulog ni sa lakihan blood bank.
1: Amo gani.
0: Pila ka gi nga pa kwa dugo ge?
1: Wala.
0: Ah, wala nga.
1: Hindi ko pwede makwaan.
0: Ang nga amang? Kaya wala ka ginadugo mo na.
1: Ah,
0: ano man hindi ka pwede kwaan?
1: Anemic man ko.
0: Ah, sa alin san o pila edad mo nga anemic ka na?
1: Mga 14?
0: Mga 14 anemic ka na? Yes. Ah, mo gali daw kulang-kulang ka man ka isa. Oo man ko no.
1: Ako ko na iya.
0: Ako na galimig na sa kanimig, gali, no?
1: Oo eh.
0: No? Kulang-kulang ko no, ng isa. Labuto, yes. No? Meron ka isa nga ng jali-jali, tapos kung masunlugan, dahil ka pangutos dayo, no mo na, no?
1: Ako pa ang kapangutos.
0: Aba!
1: Ako pa.
0: Takot man lang siya, hindi sa kapurma-purma, kay si Kun kung isa dayon kung maano sa mo.
1: Amo na ganyan, bala.
0: Oo.
1: No? Klaro, unta niya, kay ikaw na open, ha?
0: Oh, pero wala ko yung kapanunlog si mo, ya, ha?
1: Langit bala.
0: Ha?
1: Te nga amam balka nga akong gapangutos
0: oh.
1: Eh kung sila mga aking gaya masalisa joke lang gito
0: ha oh. Sino gadala plastik ao
1: eh.
0: Sino gadala plastik ao
1: sino gadala plastik man
0: oh. Anong hambal ko ao pangutos pamutos
1: pangutos lang
0: pamutos ito. Hambal ko oh, ah. Sino gadala sino wala amo nang problema sa ato nga duha kay wala mo ginapatapos. Di ba lang? Siya ang ambar ko siya. Sino ka dala plastic, ha?
1: Okay, sige, ah.
0: Sino ka pamutos?
1: Ha?
0: Sino ka pamutos?
1: Sharon Cuneta. Grabe, nagpa-popularize na nga kanta, no?
0: Ano? Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Ganon. Ah, hindi ko naiya kay Sharon niya.
1: Kasi no, kaya?
0: Eh, Bilma, kuya.
1: Sige, ah. Hmm.
0: Ah, hindi na lang, ah. Para wala na lang kita lalisan kay Sandara oh, Park na lang ko, ah.
1: Pag-gusto ka.
0: May kanta na si Sandara Park, bro, no? Oo, ah. Ah, ano ganun yung kanta ni Sandara?
1: Sabi ko na nga ba?
0: Ha? Magiging revive yan, ah?
1: Oo.
0: Ang sabi ko na nga ba?
1: Mm-hmm. A smile in your heart.
0: Nami, ang smile in your heart. Mm-hmm. Give me a little smile, smile in your heart.
1: Ay, ala. Ano you brighten my day.
0: Ay, giliwata na ya. Giliwata na ya sumong ya. Ano yung mo?
1: Huh?
0: Ano katahabi ang smile in your heart?
1: You brighten my day, you're showing me my direction.
0: Ah,
1: nga bala, di ba?
0: Yes, mo.
1: Just give me a smile in your heart.
0: Ah, si Chakto man, oh, mo man. Ang original siya na si Ariel.
1: Hindi, uy.
0: Ay, sino gali?
1: Jam Morales.
0: Plugpot.
1: Ah.
0: Hindi, oh.
1: Ate, oo, eh.
0: Ah, si Ariel. Si Ariel na iyaya.
1: I-type la Jam Morales.
0: Smile in your heart. Si Ariel Rivera, gijiya, eh.
1: Ang nag-compose pagid gusto mo.
0: Nga nga si Jam Morales kay daw bata pa man nakisa kay Ariel.
1: Hindi, ah. Mas may edad si Jam san sa kay Ariel, ya.
0: Ah. Si pero kung pamatian naton, sino ang mas manami magkanta, si Ariel o kun si Jam?
1: Depende sa imo kay di ako yung namian kay Ariel.
0: Ay hindi ko na yasay mo na namian niya.
1: Sige.
0: Hindi na na. Iba manggota ka. Iba manggota ko sino ang mas maayo, si Jam o si Ariel?
1: Si
0: Ambal mo si original ang nagkanta si Jam pero mas namian mo si Ariel.
1: Mas namian ko sa pag-deliver ni Ariel. It's
0: ate,
1: not it's not because nga siya ang original namin na siya, di ba? Oh.
0: Dapat tuod ang original lagpasan mo pagid nga mas nami pagid ang imo nga pagplastar. Man. Kay kalaway man karon nga nami ng original tapos gin-revive mo siya tuod tapos laway man lang gali.
1: Go correct.
0: Oh sige, I'll go with you with Ariel Rivera na Smile in Your Heart. Pero sa Bernes sa pana sa i-play.
1: Oh sige.
0: Pero i-play ko na sa bunga. Mabalik pa ang phone. Follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhan Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhan Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhan Coffee Mix. Sarap!
3: Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Amot ka no. Nagpadayang kita sa programa ng phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Pangapi ka mo every morning sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagara man ang sa...
0: Ano?
1: Kaarap man ang Clear Skin Herbal Soup. Kutis porcelana. Kutis artista pa.
0: Pwede na sa katusingaw, no? Pero buhi pa siya bala. Ang mga YesOil products na mababakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede pa mo kayo ngagaw tawag. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Sa palabuton ng Biyernes, sino naman ay hana makaangkon sing 5,000 pesos nga cash? Para sa atong nagapadayon ng Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes for you. Bakala ka mo sa mga Gold Eagle products pareho sa Gold Eagle King kag 320 ml nga Gold Eagle Beer. Ang tansan ninyo paghihaboy, kundi gamiton nyo ina nga entry para sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Isulod nyo sa puti nga sobre. Isulat ninyo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga XFM radio stations malapit sa inyong lugar. Kag kada Biyernes, bantayan nyo kung sino ang maswerte nga tagdawag sing 5,000 pesos. Kada ano na ha? Kada lugar gina siya sa Sagay, sa Kabankalan, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Antique, sa Rojas, kagkalibo nga mga XFM radio station. So may pito ka XFM radio station sa bilog nga Western Visayas kag NIR ang nag-participate sa sininga promo. So pito man ka mga katropa nyo kag inyo nga mga constituents da sa tagsa ka mga lugar ang makaangkon sing tag 5,000 pesos sa pito. Ka istasyon dot multiply mo ang 5,000 pila tanan
1: 5 times 7 35,000.
0: Wow. So kada semana nagapagwa kami 35,000. Te yeah. Ma week 8 na kita this coming Friday. Mm-hmm. So pila na lang 8 9 11 12. We have 4 weeks. Para mag grand draw man kita. Mm-hmm. Sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. So damo na higayon kag chance nga maka-intra ka mo sang ato ng mga pa-promo sa radyo. Intrahin nyo man base ka mo naman daw si kwarta.
1: Yeah.
0: Kag hindi lang kay kwarta, may cellphone pa ina kag mga grocery package, cash, gadgets kag grocery package sa palabuton nga grand draw. So kung may mga tansan na kamuda sa Gold Eagle Beer, gamitan nyo na bilang entries kag ihulog nyo sa mga XFM radio station kay may mga available na dirang drop box para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Big time ganyang XFM.
1: Correct.
0: Hindi ganyan basta-basta.
1: Oo, kaya hindi man basta-basta ang premium.
0: Mabato tayo sa mga dlag ko ang mga istasyonan nga nagpa-promo-promo man ah. Pa-promo man tayo ato na. Kung ka pamati si Lord Subong, pa-promo kayo hanggat gusto nyo.
1: Nante, di ka pa muda.
0: Sige na, mayang gabi sa ato ng mga katropa nga naka-tune in. Most especially sa mga KCTs nga mabatian kita. Like Iloilo, Bacolod, Rojas, kalibo mo na mga KCTs nga hindi basta-basta ang atong na mga listeners.
1: Antique.
0: Kabankalan, Sagay, dugay-dugay ang Sagay, mga KCTs na ni. Kanlaon ka. San Carlos. Kung KCTs, mas mayo guro para pinasahi bala. Mas super city.
1: Correct.
0: Ano ka, Victorias?
1: Kabay pa nga, hindi lang super baha, ha?
0: Ay, gali. Oh. Hindi ah, kung maplastar lang na tuod ang mga drainage na sa tagsa ka mga syudad. Nga ilagi na ma ano, ma reroute nila sa insaktong alagyan sin tubig. Wala man simba. Kagang nagabaha man da ang para sinabi ang dagat sang una gin obra sing patag.
1: Oh, correct.
0: So meaning nagagamay na ang babaan sing dagat kay ti ginamat-amat na construct kag ginamat-amat na bala ang tubig ubrahon na sing duta. Na amo na kay gamay ang space ang kadagatan o kun babaan sang dagat ti ko magtaas ang tubig kasagaran sina mabalik kina diya sa duta, di ba?
1: Oo.
0: Kay kung anong ginkuha mo, muman ang mabalik.
1: Mabalik si mo.
0: Oh, hala. Tagalugab eh. Kaya ito title na sa ano mo, pelikula mo.
1: Ang ano to?
0: Kung anong kinuha.
1: Kung ano yung kinuha, ang siya ang babalik sa'yo.
0: Ma!
1: Hala?
0: Starring si?
1: Ay, wae. Mahe, kung pelikula na ni Nora Honor.
0: Sige, ano ang title sa pelikula? Honor of the First Person ang title. Kung anong kinuha, yun din ang kapalit. Nga mo na.
1: Doon wala man kukabati.
0: Apigaw eh.
1: Yan, ano be?
0: Ha?
1: Ano be?
0: Aray, tagaanta ka sa mga Nora Honor nga ano ha?
1: Nga?
0: Nga movies ha?
1: Sige.
0: Nga wala mo maano? Wala mo na lantawan? Gaanta ka ha?
1: Oh, sige be.
0: Kagpakton mo kung ano nga tuig nagwa. Kung sumulunod kagid ni Anghing Nora.
1: Oh, sige be.
0: Oh, Himala, year?
1: 1986.
0: Wrong.
1: Oh,
0: 1982. Bona.
1: Bona, mga more or less mga 1990.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Ah, pigaw. 1980.
1: Di, 1980 ah. Hindi, 80 ko
0: na. Minsay isang gamo-gamo.
1: 76.
0: Correct. Tatlong taong walang Diyos.
1: 75.
0: Are you sure?
1: Yes, very sure.
0: 1976.
1: 75 na siya. Amo na siya ang first time na nandang sa FAMAS.
0: 1976. Bulaklak ng City Jail.
1: More or less mga 80s.
0: No, hindi ko kinanglan more or less.
1: Adla, basta adla ah.
0: 19?
1: Mga 80s ah.
0: Be specific to your answer.
1: 86?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Pwede ka paka-change yung answer.
1: 84?
0: Correct! Karagali! The Floor Contemplation Story!
1: Mga 90s?
0: Para na naman, be specific. Kaya si mo answer.
1: Mga
0: 1992? Are you sure?
1: Yes.
0: Pwede ba kailis?
1: 1990?
0: Pwede ba kailis?
1: 96?
0: Ha?
1: 96?
0: Ba't sa'yo mo yan ay? Oh, final answer.
1: 96?
0: 1995. Die Womb.
1: Die Womb, 2013.
0: Are you sure?
1: Oh, 2013.
0: Final answer.
1: 2013.
0: 2012. Dementia.
1: Mga 2012 something.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: May dagdag, may kulang.
1: Amo na siya.
0: 2012?
1: Yes.
0: 2014. Taklob.
1: Taklob is amo man na siya. 2014?
0: Are you sure?
1: 15.
0: Are you sure?
1: 2014.
0: Din kada? 2014, 2015?
1: 2014.
0: 2015. Andrea, paano ba ang maging isang ina?
1: 1996.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Ah, hindi ka sure ah?
1: 1996.
0: Hindi ka sure ah?
1: 1996.
0: Ah, hindi ka gani sure?
1: 1996.
0: 1990.
1: May natamdan
0: siya.
1: Ano?
0: Inaka ng anak mo! Honor ka ha? Inaka ng anak mo!
1: 19... Mga 80s.
0: Be specific. Gani, ang bota. Basta ka pa pagkataman, utok mo bala para mampuan ka na.
1: 1986?
0: Ha? 86? Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: 86?
0: Sumulunod yung maninura?
1: Oo eh.
0: 1979. Basta may pusan ka, tsakto ginambal ko ah.
1: Anyway, wala malayas sa patuig-tuig.
0: Atsay!
1: Atsay is 1978.
0: Correct. Lili mo man akong kopya mo.
1: Lili mo.
0: Caller, good evening.
1: Hello?
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Yes. Anong magbulig naman si Imo?
2: Na, ito na ikaw, Pansal, Troy.
0: Wala pa na tuyo?
2: Ay, Troy, natrangkaso lang, Troy.
0: Sinungalan mo?
2: Ah, si James, Troy.
0: Ah, James naman niya pangalan. Tagantiki ka, di ba?
2: Hindi, Troy. Tagayla-ilo, Troy.
0: Ilo-ilo naman. Ilo ka naman. Ano naman to sa Miag-Aw naman ta?
2: Sabranggay. Anong sabranggay ko ba yung Miag-Aw, Troy?
0: Duway-dugay. Masailo naman siya sa gimbal. Asa malabot sa bilya, sa uton. Asa sa city proper na niya. Dol?
1: Oo eh.
0: Sige na lang ah. Kala edad mo?
2: Ano, Troy? 36, Troy.
0: 36. Ano obra mo?
2: Diyan lang, Troy, sa UMA, Troy.
0: Ano obra mo sa UMA?
2: Ano, Troy? All around, Troy. Ang pangawan sa kaon, arado, pulig-lig, Troy.
0: Ano napangita mo sa isa kababayi?
2: Simple lang, Troy. Ang ginaong medyo bastos, Troy.
0: Sa jahan ka na na. Gapamati ni sa. Dahil lain lang gali address.
1: Amo gani.
0: Kaya yung ngalan. Ano to galing last kong pamangkot sa imo man? Ano to last kong pamangkot sa imo? Ripat na lang ko kay.
1: Anong ubray sa kampo ah?
0: Hindi, ano ubra mo sa uma ko na?
1: Sama gali.
2: Sama.
0: Ana, amo na, gapangita sa babae. Amo to hambal mo no? Nga ano to maginoo
1: pero medyo bastos te
0: amo man Japon niya ginambal kabalo na gid sa babae hambal niya pa maginoo eh
2: pero medyo bastos mga amo gid ko nga bro picture Troy
0: pamati ba lang ginambal mo bala babae na mo ang subject da mo nga nga mambal ka maginoo kay babae na nga tong nisuryahan
1: maginang naman
0: hindi na yung maginoo niya hindi pala maghuhuhu kay sala gani may paitindi si imo di ko hindi maginoo Dolph ano na siya
1: maginang
0: ha?
1: Ginang mo maginang
0: maginaga
1: mabini binibini maginaga
0: off lang na number mo ah 09
2: ang number ko kali ang
1: 09 63 593.
2: Kusan? 0963-590-901-66.
0: Okay, goodbye. Oras, 22 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: 39 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nagpasakop sa phone pal nga programa. Kag sa mga nagapinamati. Thank you, Gid. Sa mga tech on duty, salamat. Sa tanan nga station managers ang XFM station sa NIR kag sa Panay Island. Thank you so much. Kag sa amon boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Natuyon ako. Muna nga nagsinalamay na ako na dila. Madamo man nga salamat. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Nga nagasiling adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night everyone.
2: XFM 103.9. Nababayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult a doctor.
3: Sa mga butika.
5: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ann.

0: Santhan Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Nagpipix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel sa ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samtong Gold Coffee Mix na.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samtong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si

0: Hapon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Hapon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Radyo pa. Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: System pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: X FM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters. Sa

0: Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at moringa oil, mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagamantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabilis sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Magsanthol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Magsanthol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dagi sa pian. Usgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga usgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Marie. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas ang lakas.

0: Samphong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione.

0: Yon, pahubin pasang na wall. Magyuti ka gid nga fresh.
1: Southern Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas, Subong Adlaw sang Martes! Mga katropa, September 22 na kita 2026! Kag oras natin alas 5:15 na. 5:15 in the morning mga katropa, kag subong syempre nagatutok kamo. Diri sa programa nato na Exciting Pilipinas kaupod si katropang Wendell Balinario. And good morning sa tanan yung mga katropa pips naton nga nagatutok na sa aton diri sa aton na programa. Sa mga nagapamahaw, sa mga nagapaligo, sa mga gapang toothbrush na this morning. Mayong aga sa inyong matanaan kag amat-amat na komento sa aton niya nga comment section rin para sa aton nga pa-shoutout or pa-greetings sa mga nagapamati sa aton rin ano, amat-amat na sa mga ginapatamyaw ninyo bala sa may mga birthday today. September 22, 2026. Amat-amat na dira patamyaw ah, sa inyong mga loved ones na may birthday. Bala! And of course, sa mga nag-celebrate na subong sang kaadlawan nila, wala din mag-comment para sa ila, no? Or nawaya sila mag-comment man, titamyawon to na lang sila sa nga, isa ka maayo nga aga. And isa ka malipayon nga kaadlawan sa inyong gatanan. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa liwat mga katropa pips natin dyan all over Negros Island region, all over Philippines. And sa malambutan sa ngato niya nga tingog, Adria sa X FM Bacolod. And syempre, subong yung mga katropa nga aga sa mga nagahimos na padulong sa ilang mga alubrahan, eskwelahan, sa mga mother dear, draga nagatutok din sa aton samtang nagahimos, nagandigamos ang ilayang mga pamahaw, sa mga balulunon, sa mga kabataan, and sa mga father dear man dira, no? Nga nagahimos naman subong, nagapangapingapi this time. And sa mga drivers naton, iba na sugata, ako na nagpamasadad na. So, matamat na kita bangon man sa may mga duties and responsibilities. Pero kung wala pati kung rest day mo, yan, ah, bumbahi. Bumbahi tulog. Eh, mga katropa, paraya sa gamayang update sa lakat sang panahon. Isa ka LPA mga katropa nag-aapekto sa bahin sang eastern section sang Visayas. Sa local forecast naman sa lakad sa panahon, partly cloudy skies o kung maglulumon lang kalagitan sa pilakabahin sang Negros Occidental ang ato niya nga ma-experiensyahan nga may dalang rain shower o kung thunderstorm tuga sang localized thunderstorm. Samtang ang lakat naman sang hangin southwest to west kag mayra sang light to moderate nga kabaskugon. Samtang mga katropa, mayra man sang thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa sa karon as of this time of 5 a.m. mga katropa. Kung sa diin nga mag-aapekto dira sa bahin sang EB Magalona kag sa Silay City. Kag nadumduman niyo kahapon ang isa ka LPA ako ng LPA 09G. Nga kahapon mayra sang low chance. Sa karon yara na mayra na sang medium potential chance nga mangin isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Nagbaskog ini mga katropa. So ti aton lang gid. Nga
Bantayan dira no sa inyo yung matag sa kalugar. Mangin na ano lang kamuda, preparado o kon handa. Samtang, an hour ago mga katropa, mayroon man siyang thunderstorm advisory sa bahayin siyang Bago City, La Carlota, Pontevedra, La Castellana, Tinigaran, City of Imamaylan, Binalbagan, Isabela, kag Moises Padilla. Makapekto man sa Pulupandan, Valladolid, kag San Enrique. Thunderstorm mga katropa, ha, sumining. At undira, expect na ron ang pag-ulan-ulan. Kung pagtupa sang ulan, subong ya nga aga. Ako nakalabay na ganito sa Piladraya kung mga na-mention naton ng mga lugar. Oras naton, 5:20 na. And of course, nagpamatay ka mo sa gihapon, Adria, sa Exciting Pilipinas, kaupod si katropang Wendell Balinario. Samtang nagahimos ka mo dira, no, sa aton yung mga estudyante, sa mga mommies, and of course, sa mga tatays and daddies natin dyan. Para yung mga musikahan, no, para nga samtang nagapangape ka man, nagapamahaw, o kung nagabiyahe, nagadrive, ikaw nagadrive through, subo nga aga. Makabati kita sang musika nga ma-feel good natin ng kanta. Ariwa, para sa mga Morena girls out there, Morena Girl by Hey Joe.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Sakto Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sakto Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Sakto Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Sakto Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sampol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
9: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
9: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
9: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
10: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Radyo. Good morning sa liwat. Nagpamati kami sa gihapon sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Patay lang sa pag-tune in 3 sa 103.9 XFM Bacolod. And baka trapa oras natin alas 5.33 na. Wala kita sang oras pa, pero yari ang mga katropa na to na ganagawpuan sa itong programa sa mga adlaw. Sa ilayan ni Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Sa talantanan ko ng staff sa XFM, salamat. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man. Sa Ma'am Mina Celia Dora Dumipig, kapatamilya mga moms sa Punta Taytay. And of course, sa mga moms Mangali, no? Chapter here sa Bacolod City, good morning man sa inyo katanan. Sa ilan ni Ma'am Evelyn Heroche Loderos, good morning. Sa ilan ni Ma'am Wilma de la Pena, good morning. Kila Kim Harisco Rodriguez, katropang Jalwin, good morning man. And of course, sa mga nagpamati sa aton sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga rad. Good morning! Pag katropa, Tuesday, Martes na kita sa liwat September 22, 2026 sa kung ano man tirang inyong mga deadline, due date. Or ano man inyong mga kinahanglan tapuson. Hopefully nga tapuson na ninyo tanan mga katropa. And sa mga nag-celebrang liwat sa ilang mga kadlawan, happy birthday! Happy birthday sa inyo nga tanan. And mga katropa, padayon lang sa pagpamati. Padayon sa pagtutok na rin sa XFM Bacolod. Para sa 103.9 XFM Bacolod. Sa FM nga Bond, sa inyong mga tagsaka radyo. Wala na kita sa oras mga katropa. No? Pero padayon lang sa pagtutok. Kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman. Sa Express Balita, kaupon si katropang Franz Andrew Burgos. 5:35 na sa aga, matamat na pamahaw. And himos nera, no? Ingat sa tanan ang anawag biyahe na. And kita-kits na naman, boss. Salamat rin lang sa programa nga pangpuka ko na aga sa Exciting Pilipinas. Thank you so much once again. See you tomorrow. Salamat. Good morning and happy Tuesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM Exciting!
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
4: mapibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.
7: Sa aking

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: X FM.

0: and renewed now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Ayong adlaw naman sa inyo tanahan mga suki ginamon sa ninyo tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, good to hambalan ta mga binipisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot, sa mga ginakaon naton kung maprepara lang naton itmayar. Kung kaisa ining matag-adlaw-adlaw naton sa ninyo mga ginakaon kung maprepara lang naton itmayar, mangin abundant nga source sa ato sa ninyo kinanglanon sang lawas. Vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas tadlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
4: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Sa aton sining pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
5: Sampon Plus Gold.
6: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sining pagpangalagad, upod man sa aton sining mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sining pag-awaragwag. Hindi lang locally, Sir Josil, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple na aton, Sir Josil, ano, ang aton sining explikasyon o kung ginapakilala na aton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sining aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sa nga ikasarang pag-abot sa ni sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
1: Yes, to health!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, kadto ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Tuloy ang amon sining diskusyon ni Dok Layo Subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon. Kun may nagainaway bala kag may nagasinuyaay, Doc Leo.
6: Mhm.
3: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igkaron lang punaya.
6: Mhm.
3: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igkaron.
6: Mhm.
3: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma, lagi na tawag ta. Ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid nang mga nakabunggo bala, Doc Leo, nahanog.
6: Mm? Eh, black eye ka pwede man ah.
3: Oo.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
3: So nga mo, sininga diskusyon na ni isang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya, Subong ha. Yan ang inabakal ninyo sa mga plaza, bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Doc Leo.
6: Ang aton siniginatumod, Dre, ini bala Sir Josil, ang naandan ta bala nga lampunaya bala.
3: Mm-hmm.
6: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong, wising pesticide, kagway sa gina-culture para pang baligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
5: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Generally, ang color yes, ini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang iya sining duga. May mga variegated abing malampunaya, but diri kita sa native. Ang sinang unagin diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung anong mga benepisyo nga makuha naton, anong mga nutrients ang ato sinay makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sinay is rapunaya.
5: The secret of health.
6: Nagaangkon ni Sir Josiel sang flavonoids. Example lang dari, amo ang quercetin, ara dari ang apigenine. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas, kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mamakod man, kung mabaskog nga anti-oxidants, anti-inflammatory, kag nagaproteher sa aton sining cells, batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini nga lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papali sa pilas, Sir Josiel. Ara man siniyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sininga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sininga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
5: Plus gold.
6: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amun yung nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins, muning manotis na ton Sir Josiel, kung makita na ito niya sa niya kulor, purple, kung dark purple because of anthocyanins. Ti antioxidant niya siya. Kag nagabulig siya, Sir Josiel, ano, proteher o kung protect sa aton sa niya vascular system. Kag bisan pa sa aton sa niya kurason.
5: Sample.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sininginawas. Maghambal kita ng analgesic, almost immediate ang effect kasi ni Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakagising sakto ang proseso. The secret of health. For those suffering sa ginatawag nato sa ning hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo. Pero ano nga to sa ning himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na ngaton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ayan nga tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ninyo sabaw ko ng tubi ngayon na ipahid ni mo Sir Josil. Sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo Sir Josil ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water naton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dira, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig na pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically kapin pa ko nagapalanakit ang imo sa ningalawas. Southern Plus
0: Gold. Actually ang ginahimo sang iban sini pati na sa amon sini nga balay kun mahilanat ka bala. Hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw. Basta bayaw lang ilok mo blas kay sibinan ta sang malamig nga tubig. So ilok kaguyali og amo nang masamig ni sibinan.
1: Pamanan tan lang Sir Josel pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalon na lang gid nato ng agtang. The secret
0: of health. Pero isa ka clue ha sa mga kabataan nga hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah. May palatandaan actually sa lalaki sinamo. Hindi man ini bastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The secret
1: of health. Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo, remedyo niya is turbodietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaisa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undo ginalagkas yang iya nga paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system Doc Leo? Southern Plus
1: Gold. Ang problema balan Sir Josil kun damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sining hangin, amo ni siling blang ginahapo ngaway man ginalagas. Pero ang aton sining pagginhawa, among aton sining ginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan nari, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sila sa nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig niya sini, Dok Leo?
2: Sanzone Plus Gold.
1: Ang iya sini, Sir Josiel, nga rosmarinic acid kag flavonoids may ara sang antispasmodic effect. Tukon benefits sa aton sini nga lawas. Amo ni, Sir Josiel, ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilan sini nga puson. Or iban sini masili nga sakit akong tiyan kay ara ang ilan sini nga menstruation. Mabuligan ni, Sir Josiel, ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Sanzone Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Sanzone Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababayanhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kadto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede naton i-take na Dok Leo?
2: Sanzone Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. I-crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung nalibawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom, Sir Josiel, ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub, duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sini sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ini pero short term lang, Sir Josiel. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: Sanzone Plus Gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sini nga wound or pilas.
1: Yes, kag pwede mo, Sir Josiel, itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sini nga pilas. Pagtapos, samburan mo na, kung putson mo sang gos, para nga malalayan, Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sini nga higko, kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kag isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang ang iya sini nga, no, nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito ini mamix sa iban sining mga just like for example drinking water. I-dilute ni mo bala Dok Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo, Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kun isa o kun duha ka kutsarita, pagtulon mo pasundan mo tubi, sold na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ini nga mahambal naton la gaon Dok Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa nga lawas, pwede, Sir Josiel, ano, preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa sa lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal, ilunod naton, Sir Josiel, pabukalan naton o kung paarangayan naton tub-tub 10 minutos o kung 15 minutos and then salaon naton. And then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagyad ang yasining kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang yasining aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemon grass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
3: Samson Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Doc Leo. Kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sininga odor, man-neutralized ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Pwede-pwede, good Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo mo kita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josel, nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
3: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan, quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da si Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
3: The secret of health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: And then, we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kung may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ini nga kafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa cellulite. Manotice na aton ng mga nag-feedback sa aton basta maka-Premium D3 Capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapagsik sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josel Blanga, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josel, nga may insulin resistance. E tungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya, pa-sensitive, liwat pabalik sa aton sa ng insulin para nga mabalansya ng aton blood sugar.
3: The secret of health.
0: And then, namo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking aton sa ng skin.
3: The secret of health.
1: man sa gisigi galing inom ni mo sang Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, pabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot. Sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk. Sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josiel, kung maghulag ka. Nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, pabuligan galing nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gin naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay galing naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa mainit nga tubi. Hindi ka na kinanglan sini, Sir Josiel, mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubi, kag-imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenefisyuhan niya sa aton siringa lawas, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa nga sini, posible nga ihalit sa aton siringa lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wait na naging hapitan, ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The Secret of Health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secret of Health.
0: Ang ngalan niya Sunthorn Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leo.
3: The Secret of Health.
1: Nga ako nung kinanglan gyud, Sir Josiel, nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sining Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang oil nga ina, Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria nga kun magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pang parte sang aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kun nagagamit kita sina, Sir Josiel.
3: The Secret of Health.
0: Kun manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The Secret of
1: Health. Para sa hambal sa kilala naton, Sir Josiel, no. Sige, ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, sunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Sunthorn Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman, Sir Josiel.
3: The Secret of Health.
0: Ang trangkaso kagilan at subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagigkamukagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.

0: pagtiyaga mo daway pulos ikaw sa kalibutan?
1: Kapin pagid kun may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kun magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kagsiyasantin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
0: Mm.
1: Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin na nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Visionex Plus makabuligid sa aton.
2: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikan nyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin nyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At rinamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, ginsins yung obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa siri, manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag inom mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
0: Southon Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami gid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthone Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3 kag Sunthone Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Southern Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Sample Plus Gold.
6: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga buti.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. XFM Network Philippines.
4: Mga katropa. X.

0: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalaki mo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:15 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig naman sa buong bahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Setyembre 22, tuwing 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tag-balita.
3: Ako si katropang Wendell Balinare.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sige, dolo naman sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, dala subong sa aton, ang XFM Bacolod, mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequency. Nga 103.9. Samtang ang XFM sa Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabaan-Kalan City sa radio frequency nga 106.1. Samtang ang XFM San Carlos City naman sa radio frequency nga 98.9. Kaya sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magalipat bangon may himo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang itong official streaming app sa XFM Philippines. Ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-access na rin ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara man kita sa text line sa aton estasyon, ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:17 na, mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dilalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa mga headlines sa balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: PNP nagkumpirmar nga para sa kontane sa Maskara Festival ng 6.8 million pesos nga Shabu nga nabawi sa taga-Islamic Center sa Barangay 31 sang Sabado.
3: Mga empleyado sang syudad ang nagapanag-iya sang lisensyadong armas sang ginapahanumdom ni Mayor Gazataya nga hibaloon ang computer games sang ila mga kabataan.
2: Yan na sa 410 million pesos ang napanagtag nga ayuda sa NSWD sa mga biktima sang RSSI sa Negros Island Region. Sa tanga mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
2: Pinay nga turista sa Croatia, aksidente nga nahulog sa viewing spot.
3: Senado nagapamatok sa ginadusong pagpasaka sang balayran sa pagproseso sang passport.
2: Kag sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
2: Duha ka mga ballistic missiles gipalupok sang North Korea bangod kun bilang pagpamatok sa resolution sang United Nations nga nagapadulog sang ilang nga nuclear program.
3: Analyst na nagpaandam sang chilling effect samtang ginahimo ni Trump ang pagdumili sa media.
2: Kag sa aton karon nga balita sa sports, boksidor nga si Umar Marshall ini makampang para sa Pilipinas sa Asian Games sa Japan.
3: Samtang si Wilbert Ross naman mga katropa ang mayara sang funny nga istorya samtang ini ang naga-taping sang ilaya nga pelikula nga Pimak.
2: Kag sa aton karon nga balita, espesyal gaupod sa kakatropang James King. Ibaloon ta, kung sa rin bala nga pungsod ang may pinakadamo nga centenarians. alas 6 biyente na mga katropa. Doon padulungan ang mga detalye sa balita sa lokal kaga mga headlines kinadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Para sa mga kaundaan sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nagagawa sa investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region o Compro NIR ng 6.8 million pesos kabalor sa syabunga na kumpiskar sa City Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office o kung CDEU BCPO sa Islamic Center Barangay 31 ang para sa selebrasyon sa Maskara Festival sa maabot ng bulan sa Oktobre. Ang naresto, ginkilala sa kay Abdul Halil Makaulang, 25 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. So nasa kay Police Brigadier General Rodi Sindoriales, ang Regional Director sa Compro NIR, tapnaon sa kapulisan ang presensya sa illegal nga droga pagi sa intelligence surveillance kag mga ginalunsar nga mga drug bypass operation. Dugang pa ni Reales ang pagtapna sa isa ka kilo kag nagabalor nga 6.8 million pesos nga shabu o kon shabu shipment ang nagtugas ng dako nga epekto sa lakas ng supply nga mahimo makasulod sa syudad sa Bacolod. Sa karon nakauron sa kustodiya sa kapulisan si Makaulang kag ini ang magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon ang RA 9165.
3: Ginpahanom daw ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga empleyado sa syudad nga dapat maging responsable sa paghupot sa ilang mga armas. Inimatapos ang asud-asud nga shooting incident sa eskulahan nga armas ginapanagiyakan sa mga empleyado sa gobyerno. Ginpahayag ni isang alkalde sa flag ceremony sa mga empleyado kung sa diin sunod sa iya madamo sa empleyado sa syudad ang may mga licensed firearms. Rason nga dapat i-secure gid ang mga firearms kaglikawan nga ma-access sa mga kabataan. Madumduman ni sa kapulisan nagapanag-iyas ang ginagamit sa isa ka shooting incident kag ginapanag-iyahan naman ni isang empleyado sa DepEd na pinakauling ang kaso sa pagpaniro.
2: Ginpangabay ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya mga Bacolod doon nilabi ng mga empleyado sa syudad nga gamitan sumayo ang artificial intelligence o ng AI. Ini ang ginpahayag sa alkalde sa iya anunsyo sa tiyon sa flag ceremony sa mga empleyado sa syudad sa Bacolod na mention sa alkalde nga dapat gamiton nini sa insakto kag hindi sa pagpangguba sa isig ka pareho. Isa namang kapliyado sa syudad na ginaligar ng kagamit sa AI agad nga guban ang administrasyon.
3: Nag-courtesy call si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kahapon sang aga o kung nag-courtesy call kahapon ang bagong acting election officer sa Commission on Election Kamalik Bacolod City nga si Attorney Anlie Ananoria sa City Mayor's Office. Lakip sa mga topic kong ginisturyahan sang alkalde sang kagsang acting Commission on Elections Kamalik Bacolod Election Officer ang pagbalhin sang opisina sang Kamalik Bacolod sa mas accessible kag mas mahapon tapos nga katuan sa mga lugar para sa publiko. Suno sa kay Ana Noria padayon man ang preparasyon sang COMELEC para sa palaabuton nga barangay kag sang kuni ang kabataan elections o kon BSKE. Si Ana Noria amuman ang concurrent nga COMELEC Negros Occidental Election Supervisor nga nagtalos man sa kay Attorney Katrina Trino Kanya bilang acting election officer sang Bacolod sang tinalikdan nga Setyembre 16. Si Trino Kanya naman ang naghalina sa posisyon agud nga magserbi bilang clerk of court sa Regional Trial Court of RTC Branch 52.
2: Dako pang isa kalalaki matapos makuhaan sang armas tutang sang ginserbihan sa search warrant sa Proki Pilipil Barangay 28 Sosyo si Bacolod sa tong hapon sa Setyembre 20. Ang naresto ng kilala sa kay Alice Bongbong 46 anyos ka residente sa nasabit ng lugar. Sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 6 na kumpiskar sa suspect ang isa ka unit sa caliber 38 nga revolver kagin nakunong nasa kustodiya sa kapulisan. Magapangatubang sa kaso ang suspect bangon sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition.
3: Ginako sang suspect ang krimen nga ginbuhat sa nibatok sa 82 anyos nga lalaki sa sulod sang ginapakayo sa ning abalay sa Porok NDF Barangay Handumanan syudad sang Bacolod kag hindi ang nasapuan nga wala na sang kabuhi aga sang Setyembre 18. Ang biktima ginkilala sa kay Sigfredo Magalona 82 anyos samtang ang suspect ginkilala kay Diego Lumampau 29 anyos kag ang pareho nga residente sa mga sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay pulis Captain Lilani ni Laguting ang officer in charge ng Bacolod City Police Station 10. Una nga nagsungka sa Morsha PNP si Lumampaw. Bangod ini ang nagpauli sa iyang lugar sa Barangay Salvacion, Banua, sang Morsha. Dugang pa ni Laguting, ginako sang sospek ang krimen. Agod nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima nga ginapangabay sang himata sini kag iya nga ginkompirmar nga wala na siya sang iban pang upod sang ginhimo ang krimen. Ginako man sini nga nakagamit sang illegal nga droga antes natabo ang krimen. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang sospek ang pasakaan sang kaso nga homicide.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos sinaging tiro sa iya kay Ingod Balay sa Proc Saturn, Barangay Dumanan, sila sa Bacolod hapon sa City Ambrebiente. Ang biktima, ginkilala sa kay Rene Abibas. 40 anyos, si bike driver, samtang ang suspect ginkilala sa kay Romark Marduccio, legal ang edad, kaglun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Leila Nilaguting, ang officer in charge ng Bacolod City Police Station 10. Nagbaisay, Kanday Abibas, kag Marduccio, tutob nga gintiro sa iyong biktima. Gamit ang inaligar sulpak kag naingo si Abibas at yan. Dugang pa nila guting giling nga nagpalagyo yung suspect pagkatapos ng paglutang samtang biktima. Ginala sa ospital kag ining ibawian sa kabuwi samtang ining ginabulong sa ospital bangod sa seryosong apilas nga nagom sini tugas ang paglutang. Nagagawa sa investigasyon nga gabi sa Setyembre 19 may nagluntad man nga komosyon sa tungas ang biktima kag suspect. Apang ini ang napunggan kag ginapatian nga ang biktima nagamaoy kun makainom. Desididong pamilya sa biktima ang magpasaka sa kaso sa nakapalagyo nga suspect.
3: Ginatos ka mga katapos ang progresibo nga grupo ang nag-ugyon sa kahapon nga adlaw sa pagdumdum sa ika-54th anniversary sa deklarasyon sa martial law. Ang batas militar nga gindeklara sa tuanay ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. sang tuig 1972. Isa ka madulom nga tion sa demokrasya bangod na dula ang kinamatarong sa hilway nga pagpalayag sa nga ila sentimiento. Apang sarali kahapon sa Bacolod Public Plaza, nagkalain-lain nga isyo ang bitbit sa nga pumalasakop nga nagbalasakop sa ilang kunabalhag sa ilang mga placards kag steamers hinyo sa ang labor sector kag mangunguma sa tubo ang pagpasaka sang eskwaldo kag pagpatuman sang eksakto nga programa sa agraryo. May nagapanawagan man sang pagrepaso sang tanan nga corrupt nga officials para sa iban wala man sang kinalain si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa yaamay nga amo ang utok sang martial law. Upod sa among rally protesta ang religious o konreligyoso nga sektor kag mga katapos ang simbahang Inglesia Independiente.
2: Yara na sa 410 million pesos na balor sa ayuda nga napanagtag sa Department of Social Welfare and Development sa mga mangunguma sa tubo nga apektado sa Red Stripe Soft-Scale Insect o kon RSSI. Sino kay Arwin Razo, ang DSWD Regional Director sa Negros Island Region, ngayara sa 410 million 283,675 ang cash assistance naging panagtag sa mga magagmay nga mangunguma nga rehistrado sa programa. Yara na sa 39,847 ka mga mangungumang nakabaton sa Negros Occidental kag Oriental halin sang nagligan nga bulan tubtob sini nga bulan sa Setyembre. Setyembre 20 nga data sang ahensya. Yara sa tag 10,000 pesos ang ginbaton sa tag sa kabenepisyaryo. Nagapadayon pang tagtaganay sang bulig kag mahimo nga magalabuot sa kantidad nga 1 billion ka pesos ang sarang mapanagtag suno sa direktor. Sa nahibuluan, nagpain sang pondo ang Malacañang agudibulig sa mga mangungumang nga nagareklamo sa manubo nga mga patubas. Alas 6:28 na mga katropa, inyabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kagininga na dulo sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
4: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: At naman, padulungan ang mga detalye sa balita na sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Mapasko gangin pamatukan ni Senator Christopher Bongo ang ginadusong pagtaas ng balairan sa proseso sa passport. Inagapanindugan nga magadugang lang ini sa palasaanon sa mga Pinoy nga sa karon nagapangatubang sa tuman nga krisis sa ekonomiya. Ang senador nga katapos ang Senate Committee on Foreign Relations nagpabutyag sang iya pagkadismaya matapos ang plano sa Department of Foreign Affairs nga pataason ang regular passport fee halin sa 950 pesos pagkaito sa 1,500 pesos. Ginpabutsyag sa senador ang iadakong kabalaka para sa mga overseas Filipino workers o OFWs kag mga kasimanwa nga napilitan nga mag-abroad kag magsakripisyo agon mahatagan sa kinanglanon sang ilang pamilya. Ginalauman nga liwat ng istoryahan sa Senado kag sa DFA na sambit nga hagna sa masunod nga hearing agon din sa unang basihan sa price adjustment request kag ang epekto sini sa pampubliko nga sektor.
3: Aksidente nga nahulog sa viewing spot ng isa ka Filipina tourist sa Dubrovnik, Croatia, samtang nagakuha sang litrato. Nakaagom ini siya sang pila sa baties kag kinahanglan nga operahan. Nagangkod man ini sang pila sa ulo kag butkon. Apat ka adlaw na ini sa ospital kag ginapahayaga nga yara na sa estable nga kondisyon matapos nga ginoperahan. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad agud mahibaluan kung mayara sa mga tikang sa kaluwasan nga mahimo makapugong sang sining sa isang aksidente.
2: Lima ka mga ekonomiya ang nagpabutsyag sang interes sa pag-upod sa Regional Comprehensive Economic Partnership samtang ang asosasyon o kon Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN nagatingwa sa pagpasangkad sang katapos ang regional nga economic bloc sa isa ka opisyal nga pahayag pagkatapos ang ika-58 nga ASEAN Economic Ministers Meeting. Ginanunsyo sang body nga ang Hong Kong, Sri Lanka, Chile, Bangladesh kag Uruguay formal nga nagpangabay sang pagsulod sa RCEP. Ginabi-abi sa mga ministro sang ekonomiya sang ASEAN ang unang mga tikang para sa pagpasangkad sang RCEP kag nagpanawagan sa padayon nga pagtingwa agud mapasul o mapadasig ang proseso sang pagbaton sang bag-ong mga miyembro. Ginatagaan pagtamod sang ASEAN nga ang pagpasangkad nga kasultanan sang RCEP dapat magpabilin nga moderno, future-proof kag nagasabat sa nagabago nga kondisyon sang ekonomiya sa rehiyon kag pangkalibutanon. Ang RCEP nga ginapangunahan sang ASEAN nagasakop sang free trade sa mga balaklon sa serbisyo, investment, intellectual property kag electronic commerce sa bugos nga rehiyon.
3: Si Cabinet Secretary Benjamin Benhor Avalos Jr. nagpanguna sa ceremonial nga paglunsar sang eGov AI, isa ka bag-ong intelligence feature sang eGov PH Super App nga ginhimo sang Department of Information and Communications Technology kun DICT. Ang eGov AI nagapakita sang Kuya A, isa ka built-in nga kabulig nga nagahatag sang real-time nga giya agud mapadali ang pag-access sang publiko sa nagkalain-lain nga online nga serbisyo sang gobyerno. Libre ini gamiton para sa tanan ng mga napamatud-an ng mga users sang eGov PH kag mayara sang gamit para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na sa paghatag sang tourism related information kag access mga pulisa kag mga pagsulundan sang gobyerno. Ang kahiwata nagdungan man sa eGov PH Hackathon 2026 awarding ceremony sa din ginkilala nga top 30 teams ang nagdevelop sang innovative digital solutions nga nagatuyo sa pagsuporta sa digital transformation sang gobyerno.
2: Alas 6:39 na ba tema katropa ang detalye sa balita sa nasyonal kaginiginatulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
4: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: Patulungan tama katropa, mga detalye naman sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
2: Matapos, masikwai sa North Korea ang resolusyon sa United Nations kay ilaon tato ng nuclear activities ng pungsod kag ilaman pabakod bilang isa ka nuclear armed state. Nagpalupok ang North Korea sang duha ka short ballistic missiles sa nasidangan nga bahin sang ilang kadagatan. Halin sa Wonsan area, naglupad ang unang misal sa malapit 450 kilometers sa East Sea nga ginatawag man Sea of Japan. Takna alas 3 ang hapon kag sang takna alas 5:50, isa pagid ka misal nga nagalin man sa pareho nga bahin sa pungsod ang ginpalupok man sa South Korea Joint Chiefs of Staff. Sa karon ng mga otoridad sa South Korea kag Amerika ang nagahiwat na sang isa ka imbestigasyon ngon sa mga specifications sini. Gilimaan nga nagpatigayan sang isa ka emergency security meeting ang Presidential National Security Office sa South Korea sunod sang una nga pagpalupok sa missile agud nga mahibaluan ang epekto sini sa national security sang pungsod. Gimpanawagan man sa gobyerno sang South Korea sa Pyongyang nga taton ang ballistic missile launches sini nga nagapakita nga isa ka grave act nga naglapas sang UN Security Council resolutions.
3: Ang mga legal kag media analyst ang nagpaandam sa makakalalit nga chilling effect sa US news media kung tumano ni Trump ang ipaandam nga dumilian ang mga journalist gikan sa CNN MS Now kag politiko gikan sa White House. Ang lihok ang sigurado nga magatubang sang legal nga hangkat na bangod ang mga eksperto sa hilway nga paghambalag siling nga nagasupak ini sa mga proteksyon sang US Constitution's First Amendment protections for free speech and free press freedom. Ginakusahan ni Trump ang mga outlet nga nagareport sang fake news sa isa ka social media post kang nagsiling nga hindi sila dapat makasulat kon makareport man sang fiction files o kon fiction kag lies kon ginakover nila ang presidente sang Estados Unidos. Dugang pa ni Trump nga igasunod man ang iban pang mga fake news media outlets.
2: Alas 6:35 na, inyo na ba tayo ng detalye sa balita sa international? Kaginig na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
2: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa sports.
0: Express Balita, Sports.
2: Hindi magrepresentar ang boksidor nga si Yumer Marshall sa Pilipinas para sa Asian Games sa Japan bisan nagdaog ini kontra sa kay Omar Ulises Huerta sa pungsod Amerika sa sulod lang sang tatlo ka round kahapon sa Setyembre 20. Inibangod sa sitwasyon ni Marshall nga kung padayunon nga siya mag-intra sa Asian Games. Iya tubangon ng 14 ka oras nga flight considering may 16 ka oras nga diferensya nga maghatag sa iya sang malipot nga recovery time. Samtang presidente sa Association of Boxing Alliances in the Philippines sa ABAP nga si Marcos Harwin Manalo, inagin na pangabay ang pag-intindi sa desisyon para man sa kayuan ni Marshall kagang commitment sa Philippine boxing kagang pagtiglawas sa pungsod sa ang wala sang question. Dugang paningyagin na lang taong nga si Yumer ang magarepresentar sa Pilipinas sa palabutong Asian Indoor and Martial Arts Games sa Disyembre. Si Marshall ang sa karoon mayara sang 8 kadaog kag 5 kanakout. Siya man ang nakakuha sa silver nga medalya sa nagligan nga Wangzhou Asian Games kanang in Tokyo Olympics bronze medalist. Balita sa sports, mga katropa. Hindi kinadulon sa inyo sa Cess the Pain.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Cess the Pain. Palanakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain. Available sa mga drugstores.
2: At napadulungan, mga katropa. Mga detalye naman sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ato naman nga balita sa showbiz. Subong yung adlaw sang Martes. Madumduman ninyo nga una nato na balita diri nga ining si Wilbert Ross kag si Bea Banene ang maging bida, mga katropa, para sa ining Filipino adaptation sang pelikula o kon movie nga PMAC. Kag-recent lang yun, mga katropa, maging share nga isa ka funny story ining si Wilbert, mga katropa, matapos nga suno sa iya kaagahon o kung aga na siya nagpauli halin sa taping sa ilaya nga ining pelikula, upcoming pelikula nga PMAC. Kag mga katropa, wala sini na notice, mga katropa, nga nalipatan niya kuhaon ang iya something ginbutang o kung prosthetic sa unto niya, mga katropa. Kahit yung ilan na din nga mga itsura sa PMAC, doon mga bungal na din sila, mga katropa, nga daw hindi bala healthy ang mga unto. So mga katropa, oo, duga mama bala naga itom naga brown ng ilang unto, mga katropa. So maging pamutang sa unto niya, tinaka TikTok pa ini siya, mga katropa, siya sa lakyan. Nagkati do nalipatan niya na bala nga kuhaon, mga katropa. Samtang nakabatsyag ini siya sang guto, mga katropa, kag nag drive through. Kag mga katropa, na-realize siya na lang ni mga katropa on that time na nga naga-order siya ngang iyagali unto, mayara pa sining mga ginpamutang ano no, nga daw mga brown ni mga katropa. So, sa pag-order niya, nagpa-picture sa iya ang crew mga katropa sa nasambit nga fast food. Kag digto niya lang na-realize nga hindi niya pagpakita ang iya nga unto tungod nga ara pa sa gihapon ang maging pamutang dira. Kagati daw kahuluya ko no, nga mag-smile siya. So, nag-smile lang ini siya nga, oh, nga close mouth mga katropa. Kag after that, nag-ano siya no, nag-video siya nga galing siya kuno shooting, nag-drive-through siya, kaya gusto niya magbakal din isang food kag coffee, pero hambal niya ang ngipin niya gali ko no, amo to that time. Pero may nag-post man o kung nag-reply man sa iya mga katropa nga post no, o kung nga story niya nga ni, ang crew nga nagpa-picture siya, hambal sa crew nga, haha, okay lang po, hindi naman kita ang ngipin, kaya hindi man siya kuno nakangiti, bala mga katropa, nga labas, gidang unton, na nakasmile lang siya nga, muna na, close lang lang bibig, pagi para nga hindi kita on. Pero te, ambal niya, dumis mo siya, natawa man sa iya nga kaugalingon. Ano, nga te, amung na ang naging, ano niya, na naging experience niya that day. Pero te, gin, ano man Japan, no? Gin kalipay man Japan, gin isang mga netizen, and sang crew nga biskan amuna, wala siya nagpangindi nga magpa-picture ko no mga katropa. Te, ambal isang iban man, dugang pagigani ko no sa marketing strat nila, kung strategy nila, para sa upcoming pag-inilay ang film, no? Kung ining pelikula, nga PMAC nga ti showing mga katropa this upcoming December. Oras naton mga katropa, alas 6:38 na kagang aton balita sa showbiz na ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampabuti sa Yes to Health. Una dire ang aton nga Santong Plus Herbal Soap. Mga katropa, hindi maka buligid nga mag-prevent sa early signs of skin aging plus magkapaputi sa itong mga panit sa natural sining ingredient adlaw-adlaw. Madulagid ang germs kagbaho sa imong lawas with Santong Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic kaginipunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
4: Express balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:41 na mga katropa, aton padulungan ang balita espesyal naman, no? Kapod si katropang James King. Sa diniblang nga lugar, mga katropa, kay do tumalagsahon ang taning kabate kung ano wala, no? Very blessed ka na kung ikaw mismo wala mga katropa ang ano, no? Makalabot ka pala sa edad ng isa kagatos, no? Ano ka na niya ng tako na giniyang grasya sa aton sang kaitaasan sa makalabot ka 100 years old kay ti, wala labot ka nakalabot ka 100 years old sa Pilipinas may 100,000 pesos ka pa kay ti ikaw centenarian. Pero diri sa aton, for example sa Pilipinas, pila lang guro ka Pinoy ang nakalabot sa 100 years old, di ba? No? Pero mga katropa, ginisip dito sa isa kapungsod, bao, ginakabing ang pinakadamo centenarians. Namigin manguro istaran mo. Katropang James King, kamusta bisita mo dara sa ila?
4: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
5: Japan ang may pinakadamo nga centenarian sa bilog ng kalibutan. Ang balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si katropang James King. Balikan tang Japan mga katropa, kung sa diin dito kuno may pinakadamong mga centenarians, mga senior citizens nga nagaedad 100 years old. As of September 2026 mga katropa, ang total centenarians sa Japan 107,677 people. Sunod sa Japan, Ministry of Health, Labor and Welfare. Kung i-breakdown nato nina mga katropa, kalabanan, mga kababainhan, 88% sa total sa mga centenarians sa mga kababainhan. Inina sa karon mga katropa, ang ika-56th straight year kung sa diin ang Japan ang may pinakadamong mga taong na nag-edad masubra 100 years old. Sa karon mga katropa, ang pinakatigulang nga babae sa Japan, 114-year-old, si Fuyu Kishimoto sa Kyoto. Kagang older sa kung pinakatigulang nga lalaki naman, 112 years old, nga si Hikaru Kato San Kumamoto. Tuod manggid katropa, no, madamo na kay balo kung ano ka healthy ang pagkaon sa mga Japanese. Ikaw ya, gusto mo man makalabot sa 100 years old? Ambot lang kung may 100,000 man sila dito paglabot mo 100 years old. Inangatong nga balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas happy and longer life, magsantong Class Gold. Para sa nagugyon ni Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Sailor natas Japan.
3: Healthy to ilo pagkaon.
2: Oh, healthy galit. Kaya yung ano, isa pang ilabi nga ano ba eh. Bas iguro ya, dito na yung katropang Wendell, sa medyo na umaumang porsyon nila. Mga nabukit. Kaya sa city ya, fast pace ang lifestyle mo. Kasi gay, bra. And also, yung iban nga mga, ano tawag na ganit nila. May term na to sila mo. Salaryman. Tawag na nila salaryman kay do ano bla, typical nga employed, no? Dobra ka. Tapos ang ilang duty aga pa, tapos gabi na gapululi. Yung mga iba nagligad tong istorya taman ng ilang birth rate bala. Ang ilang population nagamatamat decrease kay tibod na sa ang iba ay bata. Una bala. No? So dodamo sang mga single sa ilato. Damo sa ilato ay nakapakasal kiti. Kung magpakasal kay ako no katropang Wendell sa Japan, same as sa South Korea, mahal. No, mahal ito ya sa ila. Iko ni kaoya mismo yang ang do ka ano man bala sa ila, do ka discriminatory man sa parts sang especially kung ikaw isa ka lalaki nga ang imo nga income sa monthly income mo, do gina-question man nga kung ikaw mismo ka may kapasidad nga magpakasal o magpakasawa. Di mas piliyon na lang yun sa iba niya nga magpabilin ng mga single eh. Mas damo to yung single sila ya. Masaling natin bala nga laon na bla. Isa to di ya. Oh, pila ng edad mo? Tama na bitan tabi 30. Oh, huwag ka pa bana kung huwag ka pa asawa. Ito is Japan yung mga tropa. May mga nalanta ako ng mga istorya sa isa ka, may term na sila mo nga ikaw bla, ano, gaubra ka pro single ka bla, may tawag na sila sa isa ka lalaki mo, sa ka lalaki ginalaban. Ga ano ka tropang Wendell, ga star nga si, ga isahano na lang sila. Kisa gani, may mga ang iba na tingala nga duay na kung nila nakita ang ilang abyan nga mo to, gali, nagkakapatay lang. Masapuan na lang sila sa sulod sa ilang balay nga tiwain isang kabuhi. Oh, muna palang iban. Ti very lucky ang ini nga mga generations ang mga centenarians. Nga nagdamo. Na ang tagaling nga, ay damo galito centenarians Japan. Ti maglipas ng pila kadekada, basi katapang Wendell, mag-less na ning number nila kay ang population sa Japan na ganubo man. Kay why jutay bata. Alas 6.47 na. Makatropa nyo na batian ang balita espesyal. Katropa, kaupod si katropang James King. No? Pero katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa rin tanim mabakal?
3: Mga katropa, mabakal ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health store. Sa ato, niyang dari sa Bacolod City, mabakal ini sa door number 46 sa Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal man ini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generic, South Star, Kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping application, i-search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kaya sa mga katropa na tondra, good morning. Harin is low, aming agad ha.
3: Yes, good morning sa atong mga katropa pipsa. Subong nga nagapon sa atong sa programa naton sa ilayan ni Sir Jelwin. Good morning sa ilayan ni Sir Lloyd Navales. Good morning man.
2: May aga.
3: Oo. 28 days to go before mascara na lang wa mayong aga kag sa birthday ni Agali 49 days
2: wow.
3: Sa kay
2: happy birthday
3: ma'am.
6: Uy, happy birthday to you
2: after 49 days
3: after 49 days kay Elvira Gilugo, good morning man sa kay Ma'am Shirley Arevalo kay Jay Hansel Panunsilion good morning sa kay Tristan Wyatt Gulay good morning man kay Bonbon Acosta good morning kay Mamayna Salidora Dumipig kag sa mga taga Punta Taytay dira nga mga Moms Chapter naton good morning and of course sa mga Moms Chapter man naton na Andrea sa Bacolod City kag sa mga miyembro sang class naton all over Negros Island region good morning.
2: Yes, maing aga. Sa mga nagatutok, dara salamat Ginoos pag-upusan sa XFM 103.9 Bacolod. Tantay mga katropa, kaya magabulos ang bulsa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami yung mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kaya si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
9: Ator balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Last Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
16: Sa aking call center agent.
15: Permigid ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho.
16: Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain.
15: Madasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
14: Santon Gold.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Centro comes sa Bullseye.
2: Department of Agriculture.
3: 103.9 XFM.
4: The secret of hell.
5: Nga ang dapat tatagaan, 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato sining niya pagtulog.
6: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining niya pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kunami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
7: Santon Plus Gold.
5: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
6: Nagabuligali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin man sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel, para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
7: The secret of health.
6: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
4: Yes, to help.
6: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni sing MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Santon Gold herbal capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
7: The secret of health.
5: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
6: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
7: The secret of health.
5: Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo. Sweetener stevia para masuplementuhan kamo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
7: The secret of health.
5: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione.
6: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kun ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Yes!
5: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
7: The Secrets of Health.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Samsung Plus Gold.
9: Ang napalasin, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Samsung Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
10: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
13: Salzon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
14: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagkalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Huwag ko ng bata, tapos may malay ng impapit masa ako, pero wala man nila tinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: maayong aga mga katropa, maayong aga sa mga suki naton nga tabaramati. Welcome sa pagpakalagat na sa Bullseye. Panibago nga adlaw mga katropa this morning. How are you doing today? Okay lang. Aramanta sa aton nga mga trabaho. Aramanta sa aton nga mga obligasyon mga katropa. Maayong aga. Ha? I hope ang pila ka mga kuturan ta araman Japon sa ilang nga mga trabaho, ilang mga obligasyon subong. Kay subong mga katropa, kadamo sa mga kumpanya nga nag-cost-cutting. No? Kadamo sa mga kumpanya nga nakabadyagit sa ining problema sa ekonomiya ta. Sa ilang tagsa ka mga kumpanya tungod sa grabing cost, no? Grabing operational cost sa bisan gani small medium enterprises naton diri sa sa Pilipinas mga katropa. Batsaganta pa kabatsag pa subong ano ang Christmas nato na yan subong man ano ma experience at ang mga ano man nga mga ng ano man mga sitwasyon man kaya pa ni Ayhan no amo ni vlog ginahambal sa agi na pa mangkot sa mga kuturan to sa ugling kaya pa yan ni eh. Kaya na isang komentaryo bawat Pilipino ang ipinapanalo nagagit ni subong pata ma para sa bayan hindi ah basa na ta ari na tadi. Why na sang atras abanti na lang abanti. Mga nga mga katropa, welcome sa Bullseye. Upot natin sa technical side si katropang Chris Librando. Ako naman si katropang Win Salinas. Ranga, Diretso, Bullseye. Pero ka mga headlines natin. Headlines. Milling season, masugod na Oktobre 1. Pero sa mga katropa, ang pila ka mga milling companies naton, ang mga sentrales nagbaton no sang pagaling no nagpagwa naman to sa notice ang Sunedco. So ang aton nga pagbanta base dason sunod-sunod na ni no sa pila ka mga sentrales diri sa Negros Occidental masugod na abrigaling ang pamangkot mga katropa kaya bala may ara patas ang maka harvest kitayhan no sang insakto nagakaigo nga kadamoon kag supply no sang kalamay sa Negros Occidental. Anong pakantoan sini sang Disyembre para sa mga small and medium ukod small planters diri sa Negros Occidental kaya pa ni Ayhan nila sana sa pagkatutukan naton sa pagpangalagad ta diri sa aton palatuntunan Bullseye mga katropa mga motorista subong batsag na direkta makitaan mga katropa ang presyo sa petrolyo sa presyo sa diesel makitaan ta halin 98 pesos tubtob 130 ang litro sang petrolyo sa pungsod Pilipinas samtang ang gasolina naman mga katropa naghahamboy naman sa halin 86 tubtob 98 sa kada litro. Ini matapos ginagsaka ang presyo sang gasolina epektibo subong mga katropa sa presyo sang diesel nagrabot kita sobra 8 pesos pero nagaluhamboy hamboy 9 pesos katropa. Ang sa gasolina naman naghahamboy 5 kapiso ang aton nga saka sa presyo sang gasolina. Amo man ang sa pet kerosene na daw lapit 6 pisos man ang isaka mga katropa. Kaya pamangkot, kumusta si Juan de la Cruz? Nagapasan ta ba sa papabalasang krus kabog aton sa pagpakabuhi natun subong? Breaking ang mga balita mga katropa sa pagpangalagat na subong. XFM Breaking News. Pabalo naton sa isa ka, may isa ka bulothuan sa eBay magalon na. Ngin papuli ang ina mga sudyante tungod sa nga shooting threat na naman mga katropa. Sa kontra, pinak man Italia, pinak man update karon sa pagpangalagad naton. I hope tani, mga eskwilahan ta, hindi nyo man pagtago-taguan ni, naginahinali gani mag-rebukaho ni kag magluntad ang insidente. Wala ta gina, ano, gina lauman, mangita naman ta lusot, ha? Mangita naman ta sang, mga rason kung ano naman ni, no? Kay, ang tutuod, ang failure sa bahin naton, katropa, nga wala naton gin-tagaan sang bugat ang ining mga pamahog sa mga buluthuan ta. Nantawad nun yung ito Blasbanga National High School dito sa South Cotabato, mga katropa. Why man ay expector, why man ay naglaom to? Ang mga pila ka mga estudyante, pila ka mga manunudlo, even principal, mga katropa, matapos nga ti may isa to ka grade 9 student, mga katropa, nga nabitbit armas, nagpalupok ang naniro to ho, no? Tatlo patay. Naanad na ginlang yun, no? Ano ang pwede himuon man sang mga kauturan taman sang aton nga policeman para mapunggan ang ini nga mga pamahog katropa kaysa social media ni sa tanan, no? Di ang mga eskwelahan ta na insindihan ta nga nakulbaan man sila, naghahatag man sila sang atensyon sang sini nga mga problema, pero nonetheless mga katropa, as much as possible ginatago nila ang mga sidente nga muli, kay hambal nila kuno base maglapta sa mga ginikanan, kag magsala mga ginikanan, natural malang na. Sino abi hindi magsalas naman? Bata mo ara sa sulod sa eskulahan to. Pagkatapos sa sulod sa eskulahan, ano ang naghulat ka? No? Pagkatapos ang pagpamahog ato pato sa sulod sa eskulahan, ato man to estudyante mo, bata mo. Di ka makulbaans na, natural mo nang naguro ka mga reaksyon. Pero ang pagplastar, kag pagpahibalo sa mga ginikanan ta, importante gini ang mga katropa para makasuggest man ang inyong mga PTE, makasuggest man ginikanan nyo, ang ginikanan sa mga kabataan kung ano himuon, no? Kay may mga presidents na abi mo, may nagaluntad ng mga hitabo nga nagat ano sa aton, naghahatag sa aton sa budlay. Ti amo ni dapat tagaan sa atensyon katropa ang ining mga problema, no? Ang ining mga sitwasyon base magrebokaho kag magluntad ang isa ka insidente nga wala ta ginalauman kag base hinulsulan ta sa ulihi. Mga katropa, ang kahapon ginhimo naman ang impeachment proceeding. Dili ko nabalaan, katropa, ako nagpanalawsaw man ta. Kalabanan sa mga official tales gobyerno, pwede ka engage gili sa mga negosyo nga ara nakabarakang ang ngalan nila sa mga incorporators, sa mga kumpanya. Amuri kita lakay kahapon sa impeachment matapos to nga mismo ang vice presidente ginaligar isa sa mga stockholder sa mga kumpanya, mga katropa, sa bilog kung sa iyang termino, no? Ginadumilian ni sa mga katropa, no? Presidente, vice presidente, hindi pwede kag all the cabinet members maabyan, no, sa presidente, hindi pwede ka engage directly sa mga kumpanya, sa mga corporation nga ang ilang alan arada, hindi pwede li, no? Grabot lang, may mga kilala at siguro nga arada bisan nagapangalagad sa talatapan sa presidente ang ilang mga kumpanya to gabarakang man, no, ilang mga ngalan to sa mga korporasyon na gabarakang man pagkapitalista, hindi basta-basta stockholder pa niya, mga major stockholders ang mga pila ka mga kauturan ta nga nagapang nervisyos gobyerno bau dokonami man sa inyo yaman. Naribukaho na niti tungod may impeachment, mga katropa. Tara kayon, tara karoon yung story-storyahan ta sa pagpangaragad na mga katropa. Ariay, sa Banga National High School, atong school shooting, hambal sang DILG, mga katropa, ano na ni? Tawag siya niya, na natapos na ang investigasyon. kag ang tag-iya sa karmas mga katropa confirm to gin confirm nga ara sa obra man sa Department of Education amo ring gin kabad trip ni DILG Secretary John Vic Rimolya na naghambal to sa sinya dapat tani makadto sa subong adlaw mo sa Kongreso para ripasuhon ang ining mga layi naton no nga nagapugong sa aton nga mga kapulisan sa pagcheckyar sa mga legal firearms mga yan no take note ang armas gani kada paragihan sang nagatrabaho sa Department of Education legal firearms meaning may ara sa mga papeles may ara sang lisensya kaglegal ang armas mga katurba gina-renew ang lisensya kompleto nga mga dokumento pero kasuhan ni sa mga katropaho no ang sakit lang gid nga ti ang pwede kasuhan to sang tag-iya daw kaso kriminal pero ambot lang kun ang estudyante to ano ikaso sa iya tanawon ta na mga development karon dugay-dugay kay kasuhan man to no ang gina-mention din isa reckless imprudence kuno part sa mga gun owners no wala gintago ang armas di available ni pero ang armas mo to iya nakalupok na nakapatay na to sa tao daw hindi nami ang ato naman paglantaw mga katropa since natabo to ang dito sa Tacloban sa Zamboanga kagkaroon sa South Cotabato naman mga abyan ang ining mga armas ginaparagihan sa mga government workers ta no ang mga armas kani nakalisensya sa mga kauturan ta nga nagatrabaho sa gobyerno no police ara sa custom karon sa DepEd naman no sila ang Mayor Kuta and this is not loose firearms ha? Mga katropa ha? Mga legal firearms ni may mga arma may mga papilis ni ang problema lang sa mga tag-iya kay wala nila ginatago sang insakto nga hapos i-access sa mga kabataan nila ang mga armas nila di subong ho mga kabataan tandaan subong exposed na stirohay so kung na-expose man ta sa mga halampangan sa mga arcade to bala nga nagatiro-tiro tiwoy ba na epekto sa atun utok ni pero subong niya mga katropa ang aton nga mga kabataan gakadala sila ya sa online amo ni ang medyo bulubog at bugat nga para mensaron sa aton nga mga ginikanan nga ang aton nga mga kabataan ang independent sa online gaming and sometimes they feel nga ang ilang online mabatsagan man nila sa reality no all of these are virtual mo no ti siguro ba si may nagatulod la may isa to ka ginahambal nagahambal nga may ara kuno sa mga grupo sa Roblox mo nga nagapang recruit and after sang recruit nila ginasugo ang mga bata ha ang ilang mga ano tasking maniro mamatay ang target nila ginikanan terrible no ano ni katuod man tanaon tara bla karon sa pagpangalagad ta mga katropa sa aton para tuntunan bulls ay ari pa ang barangay na SK elections anong update mga katropa wala pa man no pero may mga grupo nga nagpanawagan nga i-veto na lang sang presidente ang iningabihin mga katropa kag hindi na pagpanugutan nga mag ano nga manginlayi iway ta kabalo ba si amo man ang gusto sang mga kongresista ta nga ma-postpone na kung kisa mga katropa dreyo at hagpasat-hag nga ato mga kongresista man Mayor Kuta man eh na busy sila iya sa ilang paksilika busy sila sa ilang extension sa barangay election pero tanato ba na even a follow up or priority no sa anti-dynasty bill nga gin ano naman to ginmando naman sa Supreme Court sa Kongreso dapat magpasar kamo sa anti-dynasty bill no kinahanglan nyo ni para ma para mabuhin-buhinan ang korupsyon. Pero di, may anti-dynasty bill to gagin pasar, pero medyo kulang-kulang. Second degree lang hasta. Pero di, ang mga pakaisa, no? Ang paukon ang mga pakaduha, no? Mga paryente, pagkatapos regionalize pa, hindi pwede sa mga posisyon tong ara sa isa ka teritoryo, sa isa ka clan, sa politika. Pero sa Piakya, pwede. Ang nasambit nga bil, mga katropa, mas ginpasangkad pa ang dynastiya in a broader scale. Kaya diri, like for example, diri kas Bakulod, pamilya dynastiya di. Hindi katuod kapadlagan, second level lang. Pero pwede kapadlagan to sa Silay, Talisay. Kundi naglapta pagid ramag nila to. Kundi naglala pagid, kahit sang una, teritoryo-teritoryo, ang dynastiya, sinya, diri lang kos kabangkalan ah. Hindi na ko to sa Imamaylan, hindi na ko to sa Sipalay, kaya may atuman to sa mga dynastiya ngaya. Exclusive lang ko niya. Pero hindi nyo pag sudla teritoryo ko. Ako niya doy teritoryo. Ang ginahimo sa mga political clan ngayon eh, nagahulat-hulat. Tingati si si Utol to, marag tapos naman termino niya, hulat-hun kun lang. Pagkatapos, ang pagkatapos ang termino niya, mabailuhan na ilang kami posisyon. Daw amuna bi?
1: Hambala pa!
0: Di subong niya kung mapasa tong version sang anti-dynasty bill, mga katropa, di padlagan to sila sa Piakya eh. Palapad-lapad naman. Mismo ang mga oligarchs na may linaway ni sila po. No? Anyway, mga katropa, it is what it is, no? So, barangay Ines ka election, naghahulat-hulat ang aton nga filing of COC sa nambal naton. It's September 28, sakto. Sir Lloyd Navales, Sir Jilwin of Vincent Helbulario. Yes, pizza ano na to ah? Pizza sa pizza 28. So na, no? Ang pamangkot na makahabol ay han. Mahabol pa yan ang ining mga layi, no? Ang ibang to medyo excited naman, so hindi nagkahabol, baban-laban yeah? Yung feel ko gid nga daw alang-alang ma-file tas ang COC ta. Ayos man, ayos eh. Oh nga, ti siyempre hindi laban-laban ay makuntrahan ginis kapitan eh. Sana all. Amo rin pira ka mga balita at tututukan sa pagpakalagad na ito mga katropa sa ato na ito na bulsay. Sa nambal naton, opdi kami itong tumalas dyan sa pagtalakay sa pira ka mga update mga balita diri sa XFM Bacolod. Live kita nag-broadcast mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. And simultaneously, nagpangalagad kita via 106.1 XFM Caban Calan.
2: Franca, diretso. Bulsay.
0: Pinapalabot naman natin nga pag palabot sa pagpanamyo sa mga kultura natin sa members ng class sa Southern Negros, Bilog Negros Occidental, mapa North ka man, mapa South ka man, mapa Central ka man, Sentro sa Negros Occidental, ara mga class members natin na nagtutok. Thank you ah. Salamat gid mga katropa. And Dries Bacolod mga katropa, ang Moms Bacolod, ang class Moms Bacolod, morning sa inyo. Ma'am Sol, good morning. Salamat gid. Ma'am Mary Ann, Mary Jane Balioalio, nakatutok naman sila sa aton para kuntunan. Morning. Salamat sa pagtutok. Isa-isa hold ko ka makaroon ng ilugay ha sa aton nga later part sa programa. Isa-isa hold ka muna mo karon. Mention. Oo. May experience di si Sir Lloyd Navales basahong kunay bla. Kay Hambalya. Hambalya sang una, sinya I was once bullied by Ario, sinya I was a victim of bullying from my classmate before, from elementary, high school, and college. And for now, I'm the stage of a young professional. I'm the stage of the young professional for a lifetime that I've been enjoying. Oh sir, keep it up ah. Saludo kami sa imo yan. Mga katropa, mga produkto sa Gas to Health. Ang ginapibalo natin sa inyo, mga katropa, no? Ang aton nga Premium B3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Yung mga suplemento para magbakod aton lawas, mga katropa, no? Magbakod, para kabakod ba na sa lawas ni kay katropang Chris? Ano mo niyan? Bisan anong magsasagupa, magiba mo, no? Ang Premium B3, mga katropa, suplemento naton, aton nga suporta para sa pagkinanglan naton sa vitamin D. Often na that, often times ginatwa naton ini, mga katropa, ang ini mga suplemento sa adlaw. Pero hindi mo naka-accessible sa mga adlaw ta. Nagakusmod sa kong kisa, nagabotlak man sa, pero init-init naman kayo, triple. Di kalabanan sa mga kuturan, tapos hindi naka-resist, hindi na kaya ang ining init nga ginahatag ni Haring Araw. Di kadamo sa mga kuturan ta nga ga problema sang supplementation or vitamins ang vitamin D, damo deficient sa vitamin D. Apin sa mo, itom ka, expose ka, doesn't necessarily assures you na may ara ka sang absorption sang vitamin D through sunlight. No, because ang melanin tabalas lawas, too much exposure, mga katropa, gatig aban isa. No, so ang penetration sang init sa lawas ta hindi na amo na kanami. So bisan Africa gani may ara sa mga deficient, mga katropa, sa vitamin D. And of course ang mga kapungsuran katulad sang mga matugnaw bla nga mga ano nga mga kapungsuran kadamo sa mga deficient sa vitamin D. That's why ari na, mga katropa, ang Premium D3 supplement ang aton suporta vitamin D sa lawas naton. And again, pabakod pa tungod may ari ini sang virgin coconut oil, no, nga nagabato kontra bakterya sa lawas naton. Kag syempre ang supplementation sang malunggay, extracted nga nutrients halin sa malunggay oil, limbot lang sa Premium D3. Franca, diretso, bulsa. Ari naman, mga katropa, ang Santon Plus Gold, ari ni kompleto sa mga ingredients. Mangosteen, ampalaya, may arat na sa malunggay, garlic, spirulina, ng mga suplemento, kinanglan sa lawas natin, no? Kinanglan talang mag-inom, kinanglan talang mag-tumarsin eh, para magtaas ng aton immunity level, mga katropa. Not ang pag-explicar sa mga doktor, kagaton mga naturopathist, mga katropa, hambal nila, it's a complicated nga istoryahon ang immune system. But one thing is, kung nagakaon ka sa masustansyang kapagkaon, dako ang bulig sini para magpabakod sa aton nga depensa sa lawas. Okay? Yan tong wala gakaon sa utan, wala atong kulang sa mga sustansya, much more nga mag-inom sang Santon Plus Gold, mga katropa. Kaya nga, dako ang bulig sini, mga katropa, nga i-fill in ya ang mga suplemento nga nagkaladula, mga katropa, tungod sang lifestyle naton. Paano? Aga pa lang ang ginakaon ta, napunan sa mga preservatives kaya mga chemicals. Kita nyo na, madilata ka, maluto ka na lang to sang noodles, itlog, matigaon mo pa na, ipretuhon, okay na kung hard-boiled. Pero mga katropa, kung ginprito, tikbalda may mantika, taas ang kolesterol. So amo nang ginahambal ta, hindi na naton ma-harvest ang insakto ng mga suplemento sa lawas naton tungod sa mga pagkaon nga ginakaon naton nga wala na sang insakto nga sustansya. And that's why ara, mga katropa, ang aton nga ultimate trio, ang Santon Plus Gold, para magpuno sa sining mga vitamina nga mga minerales nga kinahanglan sa lawas naton. Okay? Amo na Santon Plus Gold, mga byan, no? Just make sure nga insakto kag nami ang aton nga absorption sa mga vitamins naton. Imnan ta na sang vitamin C, no? Ang vitamin C nga ginapipili naton perme, ang wala bala sang reaction sa sulok-sulok ta. Wala sakit sa sulok-sulok ta, mga katropa, mga byan. Amo na ang Santon Vitamin C, alkaline based, mga katropa, tungod that's why wala sang mga adverse reaction sa aton nga mga kuturan nga may ara sang taas ng acidity sa lawas. hindi na magpasakit sa sulok-sulok na pasuka-suka. Sobra. Ultimate trio, mga katropa. Bakla nyo eh. Sa mga nagkalain-lain ng mga butika, manapit sa inyong marugad, no? Para Sir Bull, Aridio. Ang Mercury Drugstore, South Star Drugs, sa TGP, kag-Generica Drugstore Nationwide. Or you can visit sa aton nga Health and Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Check out ang pinakamang produkto sa Yes to Health, dugang, para sa pinakamang turanta nga may problema sa pananawan, ano pa, may sakit, kinabatsyag, araman na katon sa sdapin, kagiban pa nga mga produkto, mga katropa. Okay? Oras natin 8:40 sa pagpanglaganta. Let's take a break, mga commercial tanay. Kadali, mga katropa, pagkatuan ta, mga detalye sa mga balita ta, pagkatapos sa mga panumdom. Stand by!
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
4: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
5: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
13: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision Mike X. Kinalis. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
19: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
2: Ini ang bullseye.
5: Katuan to patrol mga katropa. So, pila kang update nato sa balita. Morning sa mga katropa nato. Morning sa kay Lloyd Navales. Morning sa inyo. Sa always kami nag-monitor. Ma'am Len Talti, thank you so much. Salamat. Kag sa kay Mayna, sila Dora Dumipig. Sa Punta Taytay, thank you. Ma'am Len, morning. Chapter yung Mamaylan, Jeline, Mia, Molin, Tuto, Nick, si Wilita, George, Gingging, Melinda, Meridian, Bibot, Nining, mga katropa ang nagpamati, permis sa mga radyo nila. Thank you ha. Ma'am Len, morning. Kagdira sa shoutout lang sa mga drivers li sang Balsa, dira sa Barangay Makagahay, labi na gid sa kay Kapitan sang Balsa. Oo, Kapitan sa Balsa niya. Jo Marie Espanyola, mayong aga. Salamat sa pagpamati. Erica Jane Brabanco, thank you so much. Salamat kid. Ma'am Erica, sa diin ka. Bakulod ka lang, ma'am. Oo. Pabalo kay para maano ta. Ma tulotam yaw tam yaw naman ito. Sa aton nga programa. Thank you so much sa aton nga mga kulturan nga nagatutok naman sa programa ta morning. Thank you. Kag greet ko lang happy birthday sa kay Irvin Gaho and Gavin. Thank you. Morning. That's coming from Ma'am Jane Erica Brabanco. Thank you. Junior Legria rin. Si Remelo, happy birthday sa bata niya nga si Bisaya ni Rodman Bayarkal. Happy birthday. Bisaya sa hantan ng mga birthday celebrators Black Run. No? Bonbora Costa, morning sa imo. Kagasakay Mayor Jane Balioalio, Mayna, Siladora Dumipig. Thank you. Happy birthday sa kay Mark Katahay, sang Purok, Paho, Barangay Dulao, Bagos City. Sa konta, ang aton nga patrol, hulat-hulaton ta lang, kay ang paldobla subong ang barangay handumanan. Oo. Ang uto sa nanglothang, nga suspekto dito sa barangay, sa Saturn, sa barangay handumanan, mga katropa. Grabe ang blakuon sang pamilya mo. Matapos ginuthang to ang ilang himata amay ang amay gali mga katropa, siya pa ni ang nagapangita sang kwarta para sa pamilya. Okay, kag pagkatapos siya pa ni ang nagapangita sang pagkaon kinawala para sa pamilya. Nano man kay ugali ka mula na may ara sang gamay nga hubog-hubog nga istorya, may mait-mait man ginagmay. That's why nga nagka-problema, no? Nagmulo mga yumaoy ti hambal sa mga residente da sinya natural man lang na permi man sa gamaoy da. Pero ginapabayad na lang namon kay ti base nagapautwas man, no? Galing ko kis abang katropa kari ka ano daw ka irritating bala, no? May gamaoy-maoy da stupad mo. Singgit-singgit la ang lampos-lampos da munang budlay. Ti ang most nga pwede mahimo naton kadtuta sa ano eh, kadtuta sa aton nga mga ano, sa aton nga mga barangay reklamo tas la di garita ugan puliso. Kay alarm scandal man eh, pwede man ipatulugon to sa presuhan to sa custodia facility sa mga police stations para dito lang anay para manuto. Ang problema, basi may alikatok man eh, or nano man eh, andar man to, nagbangon itong bagangan sa utok ya, gumawa ang suspect, pagkatapos sinaway, may pagbaisay, gamay isang ining biktima, tapos gintambagan man tani sang iloy, kung sa katawa, sang biktima, o galing, why gid? Pagkatapos sa pinakamang inuras mga katropa, nagkwato, nagsunod sa blind nila, nagkwana itong sulpak. Kagamon ay ginsulpakto ang biktima, mga katropa, ha? Naigo to sa dyan. Primero, pinsat na huwag maano, huwag pa nakasalbar, pero kahapon mismo ang pamilya, ginpagigangutan sa news team sa XFM. Dito na confirm mga katropa nga nagtaliwan ang biktima tungod sa iyang igo sa paglutang sa sulpak ni sa suspetsado. Pero ang pila ka mabalita na ito mga katropa, ang ining suspetsado hapon niya, gapuro pungko-pungko lang na ito. No? Nagalayaw pa yak niya. Huwag madakpan. Wala ma-arrestars ka polisanta. Amot ko na anong klaseng tabu sistema to. Pero ang ining suspect, ato pa kuno galayaw pa yako niya. No? Later, guro, nagtahaw-tahaw to. Kung anong gitunghong niya to sa utok niya, nagparagyo. Tub-tub sa mga katropa, missing at large ang suspect mga katropa, no? Amo na yung subo, kay ti sa mga mulumaoy-maoy ta, ga-resulta sa gamo. Nag-resulta sa pagkadula sa kabuhi sa isa kami ang brosong pamilya. Shout out sa pamilya Espanyola sa barangay Makagahay kag sa barangay Montilla. Thank you so much. Salamat kit. Nakastin Moises Padilla niya. Halina sa kay Sir Jo Marie Espanyola. Thank you so much. Salamat gid ha. Amuning lesson lang naton sa mga kauturan ta nga may mulumait mait ba na. Nga kun matyagan mo, kung makainom na, isog-isog man sila. Pero kung wala makainom, ara man lang da skinet do mumoy. Relax, relax man lang. Pagkatapos daw wala persala. No, pero kung makainom gani, ga super science sila. Pangita inaway, di kung kisa, mga katropa, may atari kondisyon lang sa utok sa pinakamakuturan ka. Gabot man sa punto nga, ang utok nila, ginabot man sa kalikatok to. Ti amo ni, na timingan kid. Patay ang biktima, mga katropa. But more and above, ang sitwasyon, shooting man ni Japon, mga katropa mo, pagpanglutang. Ti paano ang pinaka-challenge this kapulisan ta, kung paano labot ang ining tawags ni ang mga tao kung naghupot sa armas. Kayo daw kabudlayos na di, natago nila mo. No? Di, ano-ano manabi, mga hupot ka armas man? Ano purpose mo? Kundi siyempre, maniro ka. Kisa pa no, tao naman na kung kisa, istorya nga, self-defense lang ni. Okay lang ni. Depensa lang ni. Pero kung may init ulo mo, makakita ka na kontra, gamitin mo na armas mo, maniro ka. Tingin na istorya, tari kabuhi sa tao. Nga may pamilya, may nagapalangga mo na sa ila, may nagahulat mo na sa mga tao, kada ngalutangon mo, patay. Nulusulan mo na Japon. These are undocumented firearms, mga katropa, nga ginagamit sa pinakamakuturan ta diri sa aton lugar. And that really scares us because sa mga lugar gali katulad na may mga ginahupot gali ang marmas na. Amo na yung medyo isa ka mga challenges, no, sa aton ng mga kapulisan kung paano dakpon o kapagitaon ng mga armas di makalawas sa firearms. So una to, may ara sila sa anong programa mo, armas by lubugas ambot pamangkot na kung may bugas pa basi way naman bugas blaw malagad sa kapulisan tablaw. Kag na tapos na to mga programa to tanawang tara, no? Sir Bisaya Libay, may aga sa imo, salamat gid ha. Lagaw sityo tubod sa tuyok tuyok-tuyok ta lechon. Ba umayo ba? Naka-lechon si Bisaya ni Bay. Anong lechon da? Baboy? Karbaw? Manok. May birthday mo. Jeneline Cahilig, Espanyola. CEO, good morning. Salamat, Gid. Nag-banat si Rimilo. Mayong aga si Imo. Ay, si Erica Jane Brabanco. Gali. Ara sa EB Magalona. Oo. Okay na signal naman, ma'am. Oo, pabalo lang ah. Oh, thank you sa kay Rabel Mamilya. Katropang Moms Punta Taytay chapter watching Rimel Mamilya. Oo. Ara kada iya sa Mrs. Padilla. Oh, punta tayo, Tigress Bong. Nagpa-members ka pa, nagpa-member ka pa sa Moms. So gita ka kay Ma'am Solbla. Kuwaunti ng mga balita natin sa patrol mga katropa. Ma'am Joy Rodico, morning. Salamat gid nakabol si Ma'am Roy Ma'am Joy Rodico ho. Okay, sige. Aryo, na suspect sa paglabo patay sa isa ka lalaki sa Barangay 2, na aresto na sa kapulisan mga katropa. Abo na yung pinakamaritalye sa aton nga pagpakalagad. No suspect sa pagpanglabo. Madamo na sang kaso sang kagperwisyo glis barangay ba? Waon ta maritalye sa mga katropa. With katropang France, Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
3: Katropang Irvine, no, naresto ni ang suspect nara sa likod sa pagpanglabo patay sa isa kapansuna. Dari mismo sa may, ano no? Oksidahe, Barangay 2.
5: Oho.
3: Teka, iigid lang katropang Irvine, kung siyempre ang BCMAGIT-LGR, ang suspect yung kilala niya sa kay Jomel Saavedra. Katropang Irvine. Ang BCMAGIT-LGR, 40 years old, ang suspect do nag-edad ni isang 35 anyos, pasaka mo. No? So si JR, katropang Irvine, residente niya sa Barangay 2, dira.
5: Do
3: nag-board ng nadira, no? Pero the residente niya kuno sa barangay Aligis. Pero ang suspect kaya katropawin, pumando kinimismo sa barangay 3 diri sa siyudad sa Makulod.
5: Sa
3: information ni natin yung nakuha, yung pagkikangutan ni natin unang katropawin ng asawa sa biktima. Sa istorya ni natin, yung alwesan ko lang si Jen, katropawin, kay sa natabo to ang krimen, pinapatiyan ang suspect ko no, katropawin, halinimismo sa barangay 3. Kag nagkadto ni sa balay nila mismo dira sa Barangay 2.
5: Oho.
3: Kay tuyo kuno kun pa ni sa suspect magpanago.
5: Oho.
3: Kay gipamangkot ta kun anong rason nga manago? Siya may nahimo nga sala.
5: Oho.
3: So siling sang asawa sang biktima nga do may atraso man kuno.
5: Mhm.
3: Kay ginapatian ka Trooper Win yo do basi kuno bla ano bla manago sa kuno ta ni, no? Pero kanting pamilya sang biktima ang asawa sang biktima na mismong biktima ka Papa Irvine doon nagpamalibad nga hindi lang.
5: Oho.
3: Inistorya man sa mismo sang biktima mo nga hindi lang kay may bata sila nga may pa basi kung anong matabo lang at basi masalapat kaya lang mo nang itay yung mga way ka na muna muna kung anong matabo tabi yung mga circumstansya.
5: Oho.
3: Si madalahit kaya ang mga kabataan kuno sang biktima.
5: Mhm.
3: Kaya kito pa Irvin, dinayo ni kuno ang suspect nagsahambal sa asawa sa biktima nga ito nga suplado manasang bana mo man, no, manong kuno blao.
5: Mm-hmm.
3: Kaya kumalikan ta ning istorya, kito pa Irvin, ang asawa sa biktima kag ang asawa sa suspect, amo yung magkilalahay. Kilala man sa suspect mismo ang asawa sa biktima. Pero yung biktima, kag ang suspect, hindi niya kuno magkilalahay kay kito pa Irvin, niya do, ano git kuno blang, ha, ba? Siguro blang may madalong na relasyon, or mag-abyan git silabi. Kaya muna yung siling sang asawa nga do, hindi git man niya kuno tanto kakilala kung biktima ang suspect.
5: Oho.
3: So, si isang amuto kahapon, si ginpapinero lang kuno nila kadali, kay ginpakaon, patali kuno nilang suspect mo. Kailangan balay. Di pagkalipas to, nagambala. Nagamula na yun, hindi lang di, kay budlay na, basi masalamat mga kabataan. E buto din katraparwin niya naglakat ang suspect. Pero lipot niya sa ihibalo, sa asawa, sa biktima, ang mismo sa biktima, ang suspect gali. Kaya ang balay ni Nina, sulod doon, ba ito katraparwin mo?
5: Oho, sa barangay 2.
3: Sulod doon din sa barangay 2.
5: Oho.
3: Masara ka na din sa Puroksigay, bala, pabukid, sabi nga direksyon.
5: Oho.
3: Masulod ka pa to sa kasulok-sulokan to, pila pa to ka banggang liko-likuan mo.
5: Mm-hmm.
3: Kung dito kalin sa balay sa biktima, pagwa mismo sa eskinita, may tangga na nakatroparwing nga do isa ka likuan, bala mo, no?
5: Oo.
3: Dito galing suspect nagatiner.
5: Ah.
3: Suspect dito galing nagatindog.
5: Mm-hmm.
3: Sang nagwa niya ang sanggap dito, nagwa ang biktima.
5: Mm-hmm.
3: Kailangan balay, kaya agad na magpakal kung tanis ang panay niya po noon.